Adelante, aguántame. My link again. Ah, okay. Sa diin ini sa plaza ini. Oh, sa plaza mami nanti ara na ang ponte na, dancing ponte. Plaza na yung GC. Plaza. Oh, ti kundi nagabaha mga biyana no. Ang mga bata to nagapaligo sa ponte. Ha? Meron din palang ganda ang buhay siling sa pang sa iyang basta ano nang butawag naman caption. Makita sa sining video ang pagtampisaw sa mga kabataan sa fountain. Oh, tingin ko din naligo na lang sila to sa fountain. Oh, deep and wide nga fountain. Ha? Spray shower ang atake. Oh, muna. Inimo na lang pala liguan sa mga bata. Oh. Siling ni Ma'am CJ, gataas na ang dugo sa mga netizens, Pastor. Tingala, gid ko, bala, nga ara man lang na sa tubang ang fountain sa BGC. Wala, sa plaza, okay. Wala, gid gina-check every month kung anong progress. Kung diin may tubig, kung may big event ang city, dira na gasala. Dapat may penalty ang contractor kung wala natapos sa agreed date nila. You're me. Oh, may reply din mga biyanan ang Tiesa. Oh, may reply. Anong hambal sang Tiesa mga biyanan? No? Siling sang reply sang Tiesa September 30, 2026. No? Siling niya, Dear Mayor Greg Gasataya. Dear Mayor Greg. Kanata na naman. Ano, may muna karoon nga maalala. This refers to your letter dated September 30, 2026 concerning the project redevelopment of Bacolod Government Center and Heritage Plaza, particularly the findings and concerns noted during your recent site inspection. We wish to clarify that the project remains ongoing with the current approved or revised completion date set on January 27, 2027. Approved ko ng mga biyanan. Ha? But silingon, nabalaan iniing. Approved mong. Ha? Aprobado. Gamitin ni sila mong. So, kaaga reklamo si Mayor Greg. Nareklamo si Kung Albit. Tika approved manigali nga completion date sa January 2027. No? January 27, 2027. No? Tika nga mahambal kita nga delayed or imagine ni mabatian ato no both sides balaw no? Kay kun isa lang kasayad nga aton mabatian daw one sided kita sina. So siling nila with the current approved revised completion date, imposible man nga mag-obra ni sila nga completion date nga hindi maaprobahan nga dapat dapat hindi January dapat amo ni no. Kag siling sang Tiesa, the project schedule has been affected by various factors during implementation, including work suspensions, inclement weather, additional works, and approved variation orders necessary to address actual site conditions and project requirements. May mga variation orders, mga kabiyanan. Ha? Ano ning variation orders? Kung masiling ka variation orders, nabalang may original nga plano. Ah, dapat hindi muna, liwaton ta. Na dapat hindi mo ni, liwaton ta naman. Oh. So, naga, may ara variation orders. So, nagkalang. Di ininihalin. Both from the Tiesa, and I believe so, the LGU. Ha? The LGU, mga binan. Siling ni Tiesa, ha? Notwithstanding the current revised contractual completion date of January 27, 2027, the Tiesa, with the contractor, is committed to exert all necessary efforts and resources to complete the project within the current calendar year, 2026. So, siling nila, although January pa ang nakasugtan, revised contractual completion date, inapaninguhaan gihapon namon nga matapos within the 2026. Siling dire, the project team is closely monitoring the remaining works and coordinating with the contractor to ensure that the committed completion target is achieved. Oh, maghatag sila reference mga binari ha. Para ni sa atong tanan, kay ginhimo ni publiko nga ginhimo ni public nga dokumento eh. Okay. So, ang project
commencement nagsugod ang project February 19, 2025. So, amo ning pagsugod gid sa project. Ang original nga completion date is November 16, 2025, around 200 days or so. Okay? So, from February to November. Okay? February 19 to November 16, 2025. Amo niyang original mga kabiyanan. Okay? So, hindi gid siya gali matapos September or October. Amo niyang original nga completion date. Okay? So, tutukan na, tutukan. Amo niyang sa ila primero nga kontrata mga kabiyanan. Ha? Subot silingon kung September kag October kung masiling ta hindi ni delayed mga kabiyanan. Kay November pa ang original nga completion date eh. Okay? So hindi siya gali delayed. Kaya dapat matapos ni November 16, 2025 eh. Oh. But in between sa February to November November 16, 2025. So delayed sigali. O kun aton lang tawag kay 2026 na ta subong eh. Sala. Oh, delayed gid ya. Oh. So re. Okay? So kayo hunta. Delayed sa mga biyanan. Kun lang tawag aton sa original completion date. Because 2025 gali eh. Sala ako nalang tawa. Abig ko 2026. Okay. So, February dapat matapos November 2025. That was last year. Okay? Almost a year na. So, delayed na siya mga biyan sa katuig. Almost sa katuig. Oh. So, nag-explain ng TIESA kung nga delayed sila. Okay? Gin-explain sa TIESA kung nga delayed sila. Okay? Ari ang explanation mga biyanan. Oh, sila sa TIESA, work suspension due to ECC March 27. So nagsugod sila February 19, 2025. Okay? Mind the year mga 2025 baka kasi magtalang naman ta. So work suspension due to ECC March 27, 2025. Environmental churba-churba ECC. Environmental something-something churba-churba. Oh. So amo nang ECC mga biyanan. Ha? So suspended unta sila pila ka bulan, March, April, May, June, tatlo ka bulan. Oh, nagbalik sila obra July 14, 2025. Oh. So from July, June, July, August, September, duha ka bulan nila obra, pag-abot sa October suspended naman. Oh, kay nga man, ti maskara festival. Oh, suspended naman ang obra. Sanong sila nagbalik? November 20 na, 2025. Kaya dapat, dira na ang completion date. Oh. Pero wala na, naglapaw na sa completion date. Tungkol siyang mga damo nga mga churba-churba nga ginimo nila. Oh, suspension. Oh. So, gin-revise nila ang target date. Okay? So, kaya nag-resume, November 20, gin-revise nila ang target date. Ginimo nila April 25, 2026. Oh. So, April 25, 2026. Uti, may ara naman extension due to variation order. Oh, may ginliwat sila guro sa ilang mga plano. May gin, ano man nilang ginliwat. So, time extension number 1-45 CD. Oh. So, ang target date gin-revise liwat June 9, 2026. Oh. So, after that, may time extension na naman. Number 2-69 CD. Ang rason naman kung nga gin-extend tungod sa inclement weather. Oh. Kay pertito inulan sa June eh. Oh, ang buto ko na dumduman nyo. Oh. Inclement weather. Oh. So may revised target date August 17, 2026 sa akong birthday. Oh. Amo nung ilang revised target date. Pero wala natapos kay sang June 3 suspended na naman ang obra. Ambot ano ning rason wala na naging butang dere. But then sang June 3 2026 naguntat sila obra. Kag nagresume sila sa obra July 21 2026 na. So gin revise liwat ang target date November 4, 2026. Oh. So November 4, 2026 ang revision mga kabiyanan. Oh. Lason, may additional pagid nga time extension number 3-60 CD due to additional works or variation order.
So, gin-revise nila liwat ang date, January 27, 2027.

mga ginbutang nila bala ang baral bala. No? Agad nga hindi masabad sa mga tao. Kudal pa lang, ha? Suno sang sulat sang tiyesa, ha? Sobra na por milyon ang gasto pagbutang sang tabon, ha? Sa duha ka site mga kabiyanan. Oh. Siling sang tiyesa, it is likewise important to note that during implementation, additional works and project requirements were incorporated through variation orders. Sama na ginambal ko kagina. May mga variation orders. Oh, may mga additional works, mga project requirements, nga kung ano pa ng paliwat o kung gindugang. Including certain works that were originally contemplated as part of the counterpart obligations sang local government unit naton. Oh, so, siling sang tiyesa, ha? May mga certain nga mga dapat ipaubra nga iyan ni ka-LGU nga kami na nag-ubra. Oh. So, ginpaubra sa amon. So, but silingon, tidugang, tiyon, kaya ginpaubra sa amon, iyan ni ka-LGU, siling sang tiyesa. Now, siling niya, in order to facilitate the completion of the project and address actual site requirements, Tiesa accommodated and incorporated these works in the variation orders, thereby increasing both the scope and duration of the project. So siling nila, dapat may mga obra tani, nga counterpart obligation. Ano ba silang counterpart obligations? Masiling ka counterpart obligation, ini nga mga obra, ini nga mga obligation, dapat ang LGU mga obra sini. Pero wala. Oh, ang ini nga originally contemplated as part sang obligasyon sang LGU gin-incorporate sa TIESA through the variation orders. So, tungod sini, tuga sini, naglaba ang tion kag nagdugang ang budget. Okay? Amo ni nga ambal sang TIESA mga benan. Now, aray ginbutango, ang approved variation orders resulted in adjustments to the contract cost as follows. Original contract cost, amo nang ginambal na ito nagligad, 299,863,888.03 pesos. Amo ning original mga binan, waki pa dapat gin 300 million na lang guray. Variation order number 1. Oh. Amo ning variation order number 1 ha, 4,848,825.27 pesos revised board up fence. Amo ni ang kudal sang duha ka site mga kabiyanan. Ha? Sa plaza kag sa NGC, bo grabe nga kudal no. 4.8 million lapit 5 million mga kabiyanan. Ano nga kudal man? No. Ano nga kudal man 4.8 million gid? No. Tanan siguro ang iniya ginkwinta nila ang labor, ang materials, no. Kag ang logistics. No. So 4.8 million mamang okay pa oh. 48825.27. This is the variation order number 1. Ang kudal 4.8 million. Variation order number 2. Oh. Nagbagyo, may mga naguba, kabalo kamo kung pila ang damage. Na? 7,6,882.81. Grabe nga damage. No. Oh. So, anong bagyo sang 2025 man? Ano bagyo sang 2025 man? Ang tino, saan itong tino gani? Be? When was tino typhoon? November, saan ito man? November 4, 2025. Ang itong perting baha. Tino, amog ito. Oh, amo to. So, damo na damage kuno mga biyanan tungod sa bagyo, no? So the damages costs around 7 million. No. So mga 7 million sobra gamay 6,882 mga biyanan. Grabe, kwintada pa ni nila pati ang sintabos. Kwintada da pa lambot sa sintabos kung pila ang na damage mga biyanan. Oh. So this is variation order number 2 tungod sa bagyo, no? Ang tino to November 4 gitong tino eh. Mm. So, are, variation order number 3, 16 million naman eh. 16,370,855.40 pesos. Ano ni sa? Additional works. Additional works ni sa. Ano nga mga additional works? Upgrading of power supply. Oh, control.

0: control room system at NGC, soft and hard landscaping at NGC, and revised structural design of fountain at NGC. Bugrabe. So this is the variation order number 3. Dugang budget, dugang naman siyang tiyon. So ang revised contract cost, mga kabayanan, kulang ang 300 million. Okay? Ang revised contract cost together with the 3 variation orders is 328,090,451.51 pesos. So nagtubo sa mga kabayanan 28 million. So amunin sa mga kabayanan, si Ling Sang Tiesa, these additional works together with the necessary extensions of time were undertaken to ensure that the project would properly address actual field completions, conditions, and the requirements for the completed facility rather than compromising the quality, functionality, and safety of the development. Oh, may special note sila, maminan. This is very important. This is very important, ng special note. Siling Sang Tiesa, it should likewise be noted that there were instances of delay. May mga instances of delay, Siling Sang Tiesa, in the review and approval of certain technical revisions by the city government. So, ini nga mga instances of delay, ang nagtugas ini, ang review kag approval sa city government. Siyempre, kinanglan pa nila mitingan, guru, ti ano ni, ari may mga barisyon di, may mga ano di. So, kinanglan ta ni aprobahan, kinanglan ta nilang tawon. So, basi sa ako, aton nga city government, so, amo na ang adugay nila na aprobahan ang mga certain instances nga ini. Siling Sang Tiesa, particularly at the various stages concerning the revised structural or details. So amuningin pa aprobahan sa city government, ang various stages concerning revised structural or details, concrete floor tapping works, and mural finishing at the NGC fountain. So ginpa aprobahan sa city government. So siguro, I don't know kung nasapak na yun sa city government na ton, kung wala, kung sako sila, kung ano. But then it caused delay. Kagsiling diri, since the affected works could not proceed without the necessary technical direction and approval, the corresponding activities had to be deferred and rescheduled, affecting the sequencing of succeeding works. So tungkol kayo, wala pa nila naprubahan, wala pa sing technical direction, wala pa nagambal ang city nga, okay na. So, kinanglan anay, mapostpone, ma-deferred, ma-reschedule. So, napiktuhan ang ilang obra, Siling Sang Tiesa. Pero ginbawi Sang Tiesa, ginbawi siling nila. Nevertheless, may pagbabawing nagaganap. Nevertheless, the matter was continuously coordinated with the concerned offices to facilitate the necessary technical resolution and approval while ensuring compliance with the city's requirements. Okay. So, amun yung ilang explanation sila kung galingan, mga kabayanan. Actually nila, despite these circumstances, Tiesa has continuously worked with the contractor and the city government to address implementation issues and facilitate the completion of the project. Subot silingon, pirmi ni sila gisturyahan na igali. Pirmi ni sila gamiting, gali. Kay continuously worked with the contractor and the city government. But silingon, hindi ni sikrito sa city government. Kabalo ang city government nato na. Okay? Ang daw nagwa subong, nga nakibot kita tanan, pati ang city government, nga wala pa natapos or something like that. O ba si ako lang na nga, o si ako lang na nga feelings. Feelings! So, they continuously worked with the contractor and the city government to address implementation issues and facilitate the completion of the project. Kay Siling Sang Tiesa, the remaining works are being closely monitored with priority being given to the concerns identified in the city's recent inspection. Okay, gina-inspect ni Mayor Greg eh. Gina-inspect ni Kong Albi eh. No? Nagbisita sila ito. Ato man ito ang mga SP na ito. Naglantaw man sila ito. Gina-inspect man nila. No? Gali kay, they were continuously working with the city government. Kabalo sila. Ah. Galing kay ang daw ang nagwa sa aton subong daw do nakibot kita tanan eh. Do nakibot kita tanan eh. Ha? Kag siling Sanchez sa punta nila nga sa punta no. With respect to the findings and concerns raised by your office, all observations contained in your letter and the accompanying site inspection reports are duly noted and are being treated as matters for immediate undertaking. The contractor and the project team will be directed to prioritize the necessary corrective and completion works, particularly those affecting drainage, surface banding, lighting, and finishing, so on and so forth. So, siling nila, kung may mga problema, iunahon na muna. Ha? Kag ginpasalig kita, siling sa Chiesa, rest assured that Chiesa remains committed to the completing the project in accordance with the approved plans, specifications, and everything. Oh. So, ara mga biyanan. Na? So, si Engineer Gregory Oller ang ang nagsulat sini mga biyanan. So, amuni ang sabat sang, ha? Amuni ang sabat sang Tiesa mga biyanan. Ha? Okay? So, they were continuously working with our government. Gali. Ha? So, with all of the approvals, hindi man sila makaobra kung wala na aprobahan. With all of the delay, kabalo sila gali. With all of the suspensions ng obra. Amuna gali, no? Kabalo man gali. Galing kayo, ti, siyempre, in order nga mag, ano, I don't know, mga kabiyanan. Ha? Kay ang nagguwa sa aton na, sa akon nga pamatsyagan, amot kun sa iban no, nga dihado kita sang Tiesa kay ang Tiesa lang ni nagbuot-buot oh and everything, but they were continuously working with our city government according sa ilang sulat, according sa ilang reply. So they will not come out with the plan, with the project, with the whatsoever sa ilang decision without the approval of the city government. Okay, so galing kay siling ni Mayor Greg Nagligad oh, to make it more balanced mga biyanan. Ta? Siling ni Mayor Greg Nagligad, hindi man ni amo ang aton niya nga nasturyahan. No? Base gid man, no? Hindi ni amo ang nasturyahan, hindi ni amo ang nahambalan sang plano. Oh. Te base may mga jutay nga variation. So amo tong hambal sang tiesa nga sige lang ako. Nuno nakita niyo ang mga problema, oh, lantawon ta na. Okay, unahon ta na. Oh. So again, siling sa Chiesa, tapuso namon, paninguaan namon within the year, but the completion date is January pa, 27, 2027. Oh, and it will make the work almost 2 years. Dua ka tuig nga kabiyanan nga obra. No? Kay Kisabe, kabudlay, no? Amot lang ko na may background ka mo when it comes to the government. Aton nga government mga kabiyanan, panahon pa ni kupong-kupong aton nga processing, no? Kung kinanglan sang kwarta nga mo ni, no? Maagi ka to anay damo pamapirma antes nga, ha? Ka problema mo na problema sa mga government. Kadugay sa mga bureaucratic processes. I believe isa man siyang nagapalawig sang proyekto nga ini mga kabiyanan. Ang mga bureaucratic processes, so on and so forth. No, mga red tape bala. Oh. By the way, good morning kay Ma'am Lina Caspillo Ga. Oh. Silang watching from Guimaras. Ginagreet ko lang akong friend nga si Angel Grace Epilepsia. Happy birthday si Ringa Adlaw. Oh, yeah, happy birthday dra, no. Ma'am Corazon Misioso, maayong aga. Kay Ma'am Marlene Estremadura, no, maayong aga sa inyo. Kay Sir Justado Flores, good morning. Kay Amigo Abraham de la Cruz, Ma'am Georgia Castor sa Iloilo, good morning. Oh. So, aray ma'am yan na. So, natalakay naton ang reply siyang Tiesa. So, medyo balance ang ato ng pag-intindi na. Oh. So, kamo na lang mag-bulubalan sidra sa inyo kung ano ginman. Oh. So, at least kita mag-padayo no, sa ato nga Sucho 25 na. May pipila pa kita ka mga pahinom dumami. Hindi mo lang katimilin. Kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ang Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Tinog publiko. Oras na Pilipinas.
0: So, wala ba yan, ano? Medyo ara na nga ito niya nga balansi na. Okay, kung na ito niya nga intindi ho, nagligad. Sang sulat ni Mayor Greg sa taya, mga biyanan. Ginpamangkot niya ang TSA. No? Ginpamangkot ni Mayor Greg ang TSA. No? Amuning hambal niyo ni Mayor Greg. Amot lang ko nakita niyo sulat. But this letter is to formally update you regarding the Heritage Plaza Redevelopment Project of Bacolod City. Public plaza. Recently, I personally visited the site to evaluate the physical and operational readiness of the facility, accompanied by representatives from CEO na nag-conduct sa ilang technical assessment. So, siling niya, while we eagerly anticipated utilizing the plaza for the impending mascara period, I was disheartened by what I observed during my visit along with the technical evaluations indicating that the facility currently suffers from may mga problema, severe drainage failure, surface funding, unsecured nozzles, absent float valves, non-functional lighting. Furthermore, unfinished installations protruding deteriorated manholes and undemonstrated control sequences constitute immediate safety hazards that require urgent attention. Kay Mangali, wala pa natapos ang project eh. January pa. Ha? Kay abi naton ang project ya long overdue, may mga ginkasugtan sila nga extensions, may mga ginkasugtan sila nga mo ning himuon nila. Okay, so we get both sides from Mayor Greg and from TIESA. So ara na sa aton nga magbalance sa sini nga mga bagay, no, kung ano gid din gid bilang problema. But I believe so, one of the problems ang aton nga mga bureaucratic processes. Sa mga problema ni mga red tape nga ini, nakalawig ang mga antis mo aprobahan sa kabagay, kinanglan anay magdlagan pati si Kagawad Bunar gig si Kagawad Jo magdesisyon gid, no? Panan ma ano anay, ha? So amo ni mamianan ang sitwasyon sa Bacolod City. Okay, so again, kabudlay magtudlo sang kamot kung sino may problema, no? Ang may problema, ako ah. Ako na lang may problema. Ay, kito ka budlay. Kung manudlo ta kung sino, ako may problema. Ako na may sala. Joke lang. So, again ah. Siling ni Congressman Alvin nagligad. So, this is the time now to give your suggestion. Anong mahimo naton? Anong mahimo ta si Day? Siling ni si aton ng mga SP. Hindi dapat ting positive kita si SP Villarosa. Ting positive na lang kita. Oh. Tika wala pa magaling na tapos. January pa eh. Oh. So, ting positive. Oh. Galingin na auto na itong mga kahoy eh. Paano pa na ron? At anyway, wala na tatiyon mga kabiyanan. Ting positive lang ito sa siningadlaw. Kay wala na tatiyon eh. So at least naman namilit. Tama na itong sugilan ng storya. Bukas naman. Okay? Kag mga moyo tanay. May naman ng langit noon, Diyos ng mamblaan, nagadayo, nagapasalamat kami Ginoo sa siningadlaw. Salamat sa imo katutom, salamat sa imo pagpakamayo. Kag salamat Lord kay ingama kami sa inyong mga bagay. Nga ma-appreciate namon everyday ang kabuhi namon, ang amon niya nga mga upod sa panimalay, mga good things yung hatag namon sa amon. And Lord kabay, nga sa amon tagsa ka mga kabuhi, no? Kisa may mga bagay nga naghatag iritasyon, kag tungod sa mga iritasyon Ginoo, hindi na kami kapanumdum sing sakto nga mga dapat tumdumo namon. Lord, help us to to focus on the good things and help us to focus on what you are doing in us. Lord, we pray for our government. You know, tagay, kaalam, kagadlok, you know, yung mga tao nga nagpungko, you know, siyang, kag nagauyat, you know, siyang, amo niya nga panggobyerno, Lord. Nga kabay, nga initanan, nga ginahimo is always for the people and for your glory. Bulagi kami Ginoo, kag kabay nga siningadlaw, ikaw gimandayo, may maisag sa naman mabuhi. In Jesus' name, Amen. Mga binanan, nalilig sa atong studio, kao po si partner Bonard Carmona sa atong control, si partner Joe Ridula sa atong live stream once again. Niyang inyo abiyas sa kanya, Jigs Niliang Rizling. Life is short and simple, don't make it complicated. In yung oras sa Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Pinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Isang pinagpalang araw ng Martes, kaagapay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programang Servisyong OFW, ito ang Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga pinapadalang katanungan tuwing araw ng Martes at Huwebes. Kaya sa umagang ito, good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang bansa, sa Asia at maging sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo, lalo ang Middle East. Magandang araw din po sa Pilipinas at mga nakamonitor sa ating PM Radio, YouTube at maging sa iba't ibang platform, palalo yung regular na radio na ating pinakikinggan. Magandang araw po. Hindi marami kayo nakikita pero alam po naririnig nyo kami, kaya maraming salamat. At please like and share naman po doon sa mga nasa FB page namin, at pwede po kayo mag-comment at magbigay ng katanungan at paki-like and share na din po para mas marami pong marating ang programa natin. Pastor Joe Biasong po ito, at kasama na po natin ngayon si Pastor Rene Bonsoy. Good morning, Pastor Rene.
5: Good morning, Pastor Joe, at magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood nitong programang Servisyong OFW. At katulad nga ng nasabi na, tayo po ay live dito sa 702 DZAS. At patuloy po kami sumasagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala sa amin. Kaya po tutok lang ha, huwag ho kayong maglilipat ng channel, or kung kayo man ay nasa YouTube, or kung kayo ay using your Facebook, abay, manatili po kayo para madinig niyo po yung mga katanungan na maaaring kayo nagpadala at baka masagot na ngayon. Partner!
4: Yes, maraming salamat, Pastor Rene. Kumusta ka naman dyan sa Ortigas? Dyan sa Global Filipino Movement, I hope. Okay dyan. Kumusta ang panahon, yes, partner dyan? Kumusta ang panahon?
5: Well, kung parehas kayo nang nararamdaman ko, medyo...
4: Mainit?
5: Medyo maalinsangan.
4: Maalinsangan.
5: Pero okay. sa hapon umuulan.
4: Mm.
5: No? Hapon umuulan. Pero ang effect kay maalinsangan sa gabi, partner, kailangan magbukas ng lahat ng
4: aircon. Okay, anyway.
5: Ayaw ko man sabihin yung partner, pero kuminsan nagiging necessity na eh.
4: Oo nga. Mabuti yan. Okay, so dito sa San Mateo Rizal ay mainit ngayon, partner. Kaya kahit hindi ako aircon dito, wala akong choice kundi mag-Amerikana. Alam mo naman, parang uniforme na natin ito na sa ating paglilingkod. Oo. Pero anyway,
5: bagay naman kasi sa iyo, para
4: kang maraming salamat, partner. At binabati natin siyempre Attorney Carlos Cao, ang ating
5: guru
4: pagdating sa batas.
5: Ang ating mentor.
4: Mentor sa paglilingkod. Okay. Darako muna tayo sa ating sa salita ng Diyos bilang gabay ngayong araw na ito, no? Philippians chapter 4 At isa rin ito sa malimit kong binabasa, binabahagi at siyempre lalo na sa mga ama ng tahanan. Ano, dahil kagabi meron kaming men's fellowship, ilang mga ama na aking minit at ilan sa mga nabahagi ko ay ito. Ang Philippians chapter 4 ay sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos, isa sa mga churches na naitanim, naiplant, pero while siya ay nakakulong, habang sinulat niya ito, may mga makukuha tayong encouragement sa kanya at lesson din naman sa mga sinusulatan. At narito ang ilan sa kanyang mga binabanggit, bagamat hindi natin pwedeng basahin lahat dahil medyo mahaba. Babasahin ko lang yung chapter 4 verse 4 na nakalagay ay ganito. Lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inuulit ko, magsaya kayo. Verse 5. Maging mabait kayo sa lahat. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan ninyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maabot o na hindi kayang maabot ng pag-iisip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman ninyo kasi nakipag-isa kayo kay Kristo. Nagustuhan ko yung binanggit niya rito, sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, tayo yan. Yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman. Hanggang ngayon, napaka makatotohanan ang sulat na ito ni Apostle Paul. Sapagkat tayo, mga kapatid, sa pang-araw-araw na buhay, hindi man tayo, kasi dito ang konteksto ay merong hindi pagkakaunawaan, ang ilang membro, dalawa lang naman, si Judea at si Sintike. Hindi pagkakaunawaan, siyempre kapag may mga ganong senaryo sa loob ng simbahan, naapektuhan nilang dalawa. May mga friend yan, BFF, na nagko-cause sometimes ng kawalan ng kapayapaan at mga nararamdaman. Binanggit niya yung dalawang bagay, no? Iniisip at nararamdaman. Ayon kay Apostle Paul, nangyayari ang mga yan, pero huwag niyong payagang palungkutin ang inyong sitwasyon. Huwag niyong payagang maapektuhan ang inyong mga pakiramdam at mga iniisip dahil hindi yan makakabuti sa inyo. Bagkos, ang dalawang binanggit niya, magpasya kayong maging masaya kahit may mga nangyayari. Para maging masaya, isang pasya po yan, mga kapatid. Hindi po yan nakadepende sa outside source o yung labas. Kahit masaya ang labas, pwede kang maging malungkot. Or malungkot ang nasa kapaligiran, pero pwede kang maging masaya. It's a decision. Totoo naman, mga kababayan, na sa buhay kailangan mong maging matalinong pagpili. Nagpapasya kang gawin kahit hindi sumasang-ayon ang iyong kapaligiran. Pakiramdam. Pangalawa, iniisip. Ang ating isip, mga kapatid, ay tumatanggap ng kung ano-anong mga bagay nakikita, mga hindi nakikita, pero pwede ka nitong maapektuhan ang iyong kapayapaan.
5: Mm-hmm.
4: At yung kapayapaan na yan na bigay ng Diyos, ayon sa Book of John, na di malirip o yung kapayapaang hindi galing sa outside source, kundi galing sa pakikipag-isa, binanggit niya. Kasi nakipag-isa kayo kay Kristo, di dapat maapektuhan ang inyong iniisip at ang inyong pakiramdam. Manatili po tayo sa ating katatayuan kung sino tayo. May kapayapaan kayo ng Diyos at di dapat nagpapaapekto sa mga nangyayari sa labas. Labas ng bansa o labas ng ating bahay, labas ng ating kumpanya o labas ng ating pamilya. Ang kapayapaan o ang kagalakan at kapayapaan, panatiliin nyo sapagkat yan ang result ng inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isa nyo kay Kristo ang dahilan kung bakit meron kayong kapayapaan at kagalakan. You practice what you have, the joy, the peace. At yan alam natin, mga kapatid, that is the fruit of the Holy Spirit. Ayon sa Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu nasa atin, what you have to do is practice peace kahit magulo. You decide to be joyful despite sa ating kapaligiran dahil sa iyong pakikipag-isa kay Christ. Nananatili yan. Manatili tayo kay Christ, huwag tayong bibitaw, manatili tayong may kapayapaan at kagalakan dahil sa relasyon natin kay Kristo. Mga kapatid, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, totoong naapektuhan kami kapag may nangyayari sa labas. Pero mabuti na lang may nangyari sa loob. Kaya kaya naming magtagumpay, kaya naming maging masaya, magpasyang maging masaya, kahit hindi kasiya-siya, kahit malungkot, pwede kaming maging masaya pa rin at pwede pa rin kami maging payapa kahit walang kapayapaan sa labas. Salamat sa relasyon namin sa iyo at ito nawa ay lalo pa namin pagyabungin ang aming ugnayan sa iyo. Mm-hmm. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. At partner, mayroon tayo ng mga babatiin. Mauna na akong batiin. Nakita ko na yung mga babatiin natin. Si Isagani Basalote. Ayan, Matthew 19:26. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Thank you, Isagani. Ano ho? Si Isor Nozo. Good morning, Pastor Joe and Pastor Rene with the heart. Aba, maraming salamat po. Happy Tuesday. Paki-shoutout nga po naman ang barangay sa Og Marilao, si Jing Ronald, Casey, CK, Caleb, at Johson o Johson. Ayan. Rosalinda Manzano Ohano. Ohano Manzano. Blessed morning, Pastor Rene at Pastor Joe. Ayan, okay, meron pa ba? Ayan, si paki-shoutout din ang Psalms Clinic, Doktora Cora Lazo, Doktora Edith, Doktora Leonie De Leon at Ate Dory. Ako, mukhang maraming pa-shoutout ito, mukhang maraming tagahanga ito si Ezor. Paki-shoutout nga po ang Arlan, Doktora Erson Lazo. Paki-shoutout din si sa Illinois, USA. Leilani Sandoval and Wendell Robles family. Mm-hmm. Amy Pagyo is watching. Ayan, meron pa ba? Ayan. Blessed morning, Pastor Ne, Pastor Jot, sa lahat na nakikinig watching from Illinwood, Washington State. Ayan. Partner, baka meron kang babatiyan.
5: Well, syempre, binabati ko, naalala ko yung Espartines family, si Ian at saka yan si Dimples. Palagi po yung nakikinig sa ating programa and specifically sa buong 702 DZS. Kumusta Brother Ian at saka Sister Dimple? Mabanggit ko din kagabi na nag-attend kami ng isang pastoral meeting at nakasama ko itong mga bago nating kakilala at maaaring bagong partner ng Global Filipino Movement para sa GFM, ano? Siyempre unahin ko yung nag-imbita sa atin, si Pastor Nanding de Guzman, no? At ang mga kasama ko doon kagabi, nakilala ko po si Pastor Medi ng New Covenant of Grace Grotto, si Pastor Leonie, Christ Forever Faithful Church ng Towerville, si Pastor Remy, JC Sia, Pastor Melody, JC Sia Zone, Pastor Hazel, Pastor Wilson, Tabernacle Christian Fellowship in Christ, si Pastor Jericho, Pastor Vidal, at nando din si Bishop Edmond Lachica, at had a wonderful time of fellowship at na-present natin ang ministry ng Global Filipino Movement. And praise the Lord, nag-set kagad sila ng time that they can be mentored and trained sa ating ginagawa on November 8. Palagay ko, ito ay November 8, no? At 2 p.m. So looking forward sa mga pastors and their volunteers para po ma-empower natin sila in empowering overseas Filipino workers and their families. Yan, Pastor.
4: Maraming salamat, Pastor Rene. At ganoon din, binabati ko ngayon ay nasa Manila ngayon ang national leader. Ito siya yung aming pinaka kasi chapter president ng FPOP ng GenSan. At the same time, siya ang aming national chairman ng ating ng FPOP Foundation sa national office. Nakasama natin siya kahapon. At sa lahat ng mga staff, mga benteng, mga empleyado ng Family Planning Organization of the Philippines National Office. At maraming salamat, di ko na kayo maisa-isa, pero si Press Carl Quiapo, isa ring empleyado ng government, ang hepe ng National Housing Department ng GenSan. Siya po ang GenSan. Narito sa Manila at see you tomorrow, Press Carl, dyan sa isang event gathering natin tomorrow dyan sa Cubao. Maraming salamat po. Okay, partner, meron pang mga bumahabol sa atin. Ano, aking may bahay, nanonood din ngayon. Si Brother Anthony Abrenica, good morning. Faustina Franky Habla, good morning, Pastor Rene and Pastor Joe Agapay. Listening 2 a.m. radio every day. Thanks God. God bless po both. Ingat po kayo. Ayan. Okay, meron pa ba? Yeah, si Telma Manjares, blessed morning. Andiyan din si Garcia Vincent, good morning, Pastor Ney, Pastor Joe. Watching while at work. UK ito, no? Nasa UK.
5: Yes.
4: Edna Tenko, blessed morning. At sino pa ito? Si, ayun, more or less nabati ko na. Ay, habol ko lang, partner, kagabi kasi may men's follow-up ako, mga limang tatay o apat na katatayan. Ay, binabati ko si Brother Tony Manas, kasama natin. Professor Tony Manas, si I think architect or si architect La Chica na dito sa likod ng bahay ko lang, partner, no, si Raymond La Chica at si Tatay Jaime, isang bagong mananampalataya, I think 4 months ago lang ngayon lumalagong ama ng tahanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, partner.
5: Alright.
4: Siyempre, sasagot tayo ng mga tanong. Maraming naipapadala sa atin, pero siyempre, pumipili lang tayo yung kalimitan ay mga tanong na medyo magandang sagutin. Pero may mga tanong na pinagsasama-sama na po namin, like yung mga program and services, ano ang saan ng opisina. Hindi na natin sinasagot directly na isa, pero pangkalahatan para mabigyan ng information. Pero ang ating sasagutin ngayon, dahil sagot kita, ay babasahin ni Pastor Rene Bunsoy. Yes, partner, go ahead.
5: Yes, partner, ito'y sinend sa atin mismo ng OFW. At in fact, ito'y after the fact na, no, ginagamit lang ho natin ito para as a case study. Pero ito ay na-resolve na. At well, currently, dahil kahapon ito'y nakausap natin mismo. Galing siya sa bansang Saudi, sa Al-Kubar. Kaya coordinated din ito, partner, kay Ms. Amira Bartolome. Ito ang kanyang concern. Sabi nga niya, hindi po bayad ang mga overtime at holiday at kinakaltasan po kami kapag nag-refuse. May kontra kami pero sila po ang nag-violate dahil yun nga po, walang bayad ng holiday at overtime. Attendance po meron ako sa aid, masok po kami, walang holiday pay. Tumapit din po ako sa agency, wala pong reply. Masyado na po ako na stress, okay lang po ang work, pero ang hindi po okay, walang bayad, kasalanan po nila. Pinagbabayad po nila akong bukas para daw po ako umuwi at ako ang bibili ng ticket. No? At tanungan niya, sila lang po ba ang may karapatan sa rights at kami ay wala. Dami po namin dito pero takot sila mag-complain. Pwede po ba iba mag-handle ng complaint namin kasi may tao kayo dyan na nagbabaliwala ang complaint Kaya takot po sila sa contract po. May bayad holiday at overtime nakasulat po iyon pero hindi po nila sinusunod. Partner, batay dito ay ano ko na rin ano ito ay batay sa ating mga sinusunod ho no na batas simula na po sa Republic Act 8042 at na pag-aamyenda nito ng Republic Act 122 eh meron hong legal na batayan itong sinasabi ni Kabayan. Unang-una yung breach of contract no. Tapos may karapatan bang magreklamo? Opo. Tapos may karapatan bang magkaltas ng paniningil? Tapos mamaya siguro didiscuss namin ito Pastor Joe yung solidary liability ng local agency. Partner, simulan natin. May paglabag ba sa kontrata nito, partner?
4: Okay, so napakagandang tanong. Ang maganda no na bago ka makapagsabing may nilabag, meron kang basihan ng paglabag o meron kang pinagbabasihan na may nilabag. Kaya diyan papasok partner yung contract, no? Familiar ka sa contract at base doon sa sinalaysay mo naman ay mukhang alam niya. Alam niya yung kontrata kaya nasabi niyang may paglabag which is magandang ugali yan ng isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa that he is familiar with the contract that he signed. No? Napakahalaga niya kasi doon manggagaling lahat ng inyong pagsasama ng employer habang ang yung duration ng contract, 2 years ang minimum. Kaya may paglabag partner, lalo na yung overtime. Kung stated sa contract na mayroong dapat overtime, di ba kasama yan? Yeah. Kung halimbawa, pinag-o-overtime siya, hindi binabayaran, pero binabayaran naman ang ibang araw para makapag-rest day, kaya depende yan sa kanilang kasunduan. So, yun ang aking sagot na ang paglabag nangyayari kapag ang nakasulat sa kontrata ay hindi nasusunod. May paglabag yan.
5: Okay. Hmm. So malinaw at ako rin I second the statement ni Pastor Joe na yung hindi pagbabayad ng overtime ay at holiday pay kasama yung holiday pay. Malinaw po yan na nakasaad sa contract. Partner, ang linaw naman ito nakasaad sa contract mismo Na dahil diyan may paglabag mismo. Pati sa ano labor laws ng Pilipinas ng Saudi Arabia. And so therefore, dun sa ikalawang tanong, may karapatan ba siyang magreklamo? Eh, karapatan po, oo. Karapatan po ng OFW ang maghain ng reklamo. Atin po sasabihin ito, no? Kasi may binanggit siya partner natatakot sila o yung mga kasamahan nila na baka kapag sila ay nagsumbong baka kung ano ang gawin sa kanila. Sa batas po may karapatan ng OFW na maghain ng reklamo nang walang banta no o takot no o pag o takot sa pananakot ng kanilang employer or tama na natin ha agency partner. Dapat hindi ho nananakot ang agency. Bakit ko po sinasabi yan? Malimit, pagka nagsasabi ho sa atin, yung mga OFW nagsusumbong sa atin, by malimit na ang nababanggit na nananakot, nagagalit, o pinagsasabihan sila, o tinitreaten sila, ay taga-agency. No? Kasama na ho yung lalong-lalo na doon sa foreign recruitment agency na mas nakalulungkot at nakakainis dito ay mga supposedly mga Pilipino rin. Sila pa yung nangungunang nananakot, nagmamaltrato sa ating mga kababayang OFW na maaaring distress na. Partner, dagdagan mo yan.
4: Oo, napakahalaga niyan partner na alam nila yung kanilang karapatan. Kanina habang nagsasalita ka na may karapatan nga no na magreklamo ang OFW. Pero idagdag ko para in between na para mayroong mga, sabi nga ni attorney ko, mga evidentiary na mga letter, mayroong paper trail. Yan ay alam mo yan, partner. Eh. Ikaw ay mas ano mo yan. Eh. Dahil nagagamit po yan during your filing ng case, ay nagagamit mo as ebidensya at lalong tumitibay, partner. Yes, nasa kontrata na, pero nagkaroon ka ng at ginawa mo ang pagkuko, hindi naman complain eh, partner, sa simula eh, di ba? Pwede mo sabihin yung letter na ipapadala mo is just informing them na yung magandang pakikipag-usap, no? Magandang pakikipag-usap, tapos pangalawang beses, baka pwede ka na mag-demand ng kaunti para lang malaman niya na hindi ka lang nagsasabi, kundi you are demanding now your rights doon sa contract that they are signed. At ano man na magring reply, positive man, partner, o negative ang reply nila dyan, eh alam mo na ang gamit noon, di ba? Alam mo na ang gamit ng mga letter or email o handwritten o typewritten, any documentation, any instrument na gamitin mo, magagamit mo against, just in case hindi ka pakinggan. Pero kung doon pa lang, partner, sa demand pa lang niya, hindi man masakit, pipili lang ng mga salita, no, na medyo magandang pananalita. Ang company naman eh, may mga HR yan, di ba? Meron niyang mga matatalino naman yan. Alam din nila yung batas yan. Kaya mag-decide ngayon yung kumpanya kung pakikinggan ka o hindi. Pag hindi, eh, alam mo na rin ang gagawin mo.
5: Tama, tama. Okay. Kung minsan, kahit na may HR na partner, eh ganun pa rin.
4: Aha.
5: No, hindi, usually naman, ano, no? Dahil sabi ko nga, mga Pilipina rin ito, ay makaka-ano ka rin eh. Talagang magagalit ka rin pagka nadidinig mo yung istorya eh. Ngayon pa man, sabi nga natin, ay iyan lahat, eh pwede naman subject sa pag-file ng complaint. Ano? Yung pagkaltas din ho, ano, bawal ho yan. Pag yung illegal na pagkaltas at paniningil, any employer, any agency ho, na pinipilit kang magbayad sarili mong ticket sa pag-uwi o sisingilin ka dahil sa pagtanggi mo sa illegal labor practice, eh ano ho yan? Pwede ho yung antimano, ang ating pong gustong i-suggest dyan, mag-file na kayo ng repatriation para ho mapauwi. No? Ang employer po pagka ganito ho, no, na breach of contract, and correct me if I'm wrong, partner, dapat silang may obligasyon magpauwi.
4: Mm.
5: No? Kahit na si OFW ang nagsabing uuwi na lang siya. No? No? Pwede ho kayo ang mag-file ng repatriation at pag-uwi na, at hindi ho kayo dapat ang sumagot ng inyong pamasahe. Bakit? Dahil sila po ang bumali o nag-breach of contract dahil sa mga violation na yan. Partner,
4: ayan, partner, may mga misconception, no, na kapag ikaw ang nagdesisyong umuwi, pero ang pinanggagalingan kung bakit ka nagdesisyong umuwi dahil may mga paglabag, 'di ba? Lalo na kung pinagbabantaan ka na tatanggalin, hindi makakatanggap ng mga benefits 'yan. Ang tawag 'yan constructive dismissal na din. Kasi parang dinismiss ka na rin dahil ang environment pinapakit na sa'yo.
5: Ka na eh. Oo.
4: Pilitan ka na. Constructive dismissal ang tawag doon. At the same as dismissal na rin yon, partner. Dismissal or termination. Yun ang term doon. Bagamat, siyempre, nagsabi kang kung hindi nyo ito magagawa, uuwi na lang ako. Yun ang ginagamit nila, partner. Na pagkakataon na para makaiwas sa mga obligation, makaiwas sa mga benepisyo na dapat maibigay, lalo na kung mahaba-haba partner yung kanyang pinagtrabahuan, di ba, 8 taon, 5 taon. Siyempre, may mga ESB yan, eh, mga end of service benefits. Tapos may mga overtime na hindi nabayaran. Mas lalong gusto nila yun. Mas better na gusto nilang palitan ka kaysa magbayad ng malaki sa'yo. Kaya ang misconception is that pwede kang mag-terminate ng contract, particularly kung may mga paglabag na ang employer. Nasa kontrata yung partner. The employer okay. Can terminate, may grounds. At ang worker can also terminate the contract. Dapat may legal ground para makapag-terminate. Both of them has the right to terminate the contract. Ang ano lang, kung sino nag-terminate na illegal, yun ang magbabayad ng kontrata na hindi natapos or mga benepisyo or ticket, kasama na ticket partner na binabanggit mo kanina, sagutin yan ng nag-terminate illegally. Yan ang ating sagot yan.
5: So, napakaganda niyan. Ano? So, mga kaagapay, take note niyo po yan. Ano? Hindi ibig sabihin na kayo ay ang nag-terminate, eh kayo ho ang magbabayad. In this case, particularly, may clear breach of contract dahil nagkakaltas, hindi nagbabayad, overtime, clearly may violation po dito. Partner, 901 nga, magbe-break muna ba?
4: Okay, sige, babalik po kami mga kababayan para ipagpatuloy ang mga pagsagot sa ating mga katanungan. Ito po ang inyong mga lingkod pa rin at magpapatuloy sa aming pagbabalik. Maya-maya lang po, dyan lang po kayo.
2: Servisyong OFW.
6: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
2: Himpilang.
7: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
4: 9:02 na po ng umaga. Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW para sumagot sa mga katanungan inyo pong pinapadala at may babatiin lang tayo partner. Narito si Claire Hinil Mercado. Mapagpalang araw po sa lahat. Jobert Perez, mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa inyo, Pastor Joe Biasong. Ayan, nanonood din aking may bahay, Banji Biasong. Ayan, partner, yung maraming, ano yan, yung kaninang binasa mo mga katanungan ay narito na sa Pilipinas yan, partner, nasa abroad pa.
5: Narito na sa Pilipinas. Namit
4: na.
5: Okay. Natin yan kahapon. Oh.
4: Good. Mm-mm. So magandang case study yan na nag-file ba siya ng kaso na ngayon sa DMW?
5: Actually, ito ay sinamahan natin. Tapos nakausap ito mismo ni Attorney Ace Milliar.
4: Okay.
5: At dahil nga, ito pa, meron pang kalakip na ano pa yan, na concern yan. Dahil isa sa mga siya na nag-file ng action fund. Pero merong nakitang kaunting problema. Doon sa kanyang passport kasi kailangan yung na proof na siya ay dumating dito.
4: Arrival stamp ng ating immigration.
5: Eh, 'yun ang problema.
4: Abay, bakit?
5: Ang arrival stamp.
4: Aba, saan siya dumaong?
5: Ano, in-scan ng sabi. Patricia, in-scan. Ito ngayon, doon ngayon nagkakaroon ng kalituhan. Kaya kahapon, medyo ako rin yung nagtataka. Sabi ko, bakit hindi tanggapin yung ano, yung e-travel document? Ano? Kasi purportedly, sinasabi nga natin kasi, ang e-travel system, yan yung parang pinadali nga, kumbaga pinabilis. No, yung dahil ginagamit 'yun sa departure arrival na statement 'yan eh o yung declaration, ano?
4: Ng purpose partner para iwasan yung pila, no? Iwasan yung pagpila, mahabang pila, kundi maging maalwan ang pag-uwi ng bansa.
5: So ito problema, wala siyang stamp. So kahapon ang hinahanap nga sa kanya ay yung stamp. Ngayon si yung problema nga ngayon ay si si OFW, wala na nga itong pera. Kaya ina-argue ko kahapon, sabi ko, pasamahan mo, pinasamahan natin kay Angie Lucio, ating staff, at kay Pastor Dennis din. At sure enough, nakausap naman doon. Pero itong conclusion, no? Hindi sapat yung e-travel declaration form. Kasi may email din siya na ito yung kanyang pero hindi talaga sapat. And that's also new to me, no? I was actually educated kahapon. Na yung e-travel, ang kaibahan nito, siya ay declaration form, digital declaration form. Una-una, anong purpose niya? Yung may health screening, no? Tapos sa custom, yung customs declaration. Pangatlo, passenger tracking ng gobyerno. Naalala mo, ito, naging mahalaga ito doon sa nung nagkaroon ng pandemic.
4: Tama.
5: Diba? Kinailangan mo i-track saan napunta ito, sino ito.
4: Saan galing?
5: Galing ito. Bansa. Tapos ito ba'y may lagnat nung dumating? Diba? So, yun yung purpose noon. Pero partner, yung arrival stamp, ito, sa pasaporte, ito.
4: Itinatatak.
5: Oo, at saka yung ito yung official at legal na katibayan sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940 na ikaw ay dumaan sa official na inspeksyon ng immigration officer at legal na pinahintulutang pumasok sa bansa. Iyon pala ang difference noon. Ang arrival stamp ang official natatanggapin as confirmation
4: na dumating ka ng bansa.
5: Na dumating ka.
4: Paano? And that, anong nangyari?
5: Di ayun na nga. Sabi nga, kailangan daw talaga. Kailangan daw talaga. Kanya lamang, kailangan niyang pumunta galing dito, papunta pa siya ng Bureau of Immigration. Para humingi ng deklarasyon na siya ay talaga ay dumating. At kanya lang magbabayad pa. Wala nang kapera-pera si OFW. Wala na siyang kapera-pera. Kaya medyo kahapon, medyo sabi ko, parang napaka, hindi ba pwedeng

0: that immigration and DMW or POA that time has agreed or nagkaroon ng MOA, MOU. Yung sharing ng information, 'di ba, sa ang ating DMW merong isang booth sa immigration, 'di ba? Merong separate na ngayon, lalo ngayon, may separate na booth. Doon, walang pila doon eh. Para sa OFW lang talaga yon. Diyan ay nakikita na partner sa system nila itong OFW na to na paalis o dumating. Nakikita na niyan sa system.
1: Right,
0: kaya,
1: right.
0: Kaya pwede yon. Pwedeng mag-request lang. Even ang DMW mismo, pwede niyang i-ano yan na sa i-check sa immigration o pwedeng humingi ng ano ng certification.
1: Oh, ito pa partner ang distinction ano, in terms of yung confirmation ng pagpapatupad nito, no. Yung e-travel, no, yung e-travel actually yung information na yan galing sa iyo na nag-fill up. Okay, so self-declaration yan, no? At ginagawa mo yan bago ka naglakbay actually sa
0: three
1: ano pa lang.
0: 3 hours. 3 hours before ka mag...
1: Oo, meron na yan eh. Kumbaga, so, pero ikaw ang nag-ano yan. Ikaw ang nag-fill up yan. Yung arrival stamp, yan ay patunay na sinuri at pinayagan ka ng immigration. No? Na ikaw ay dumating at dumaan dyan.
0: Physical.
1: Physical yan. So, ibig sabihin, oo. Parang it's yung e-travel declaration mo yan eh. Ikaw, self-declaration. Yung sa arrival stamp, yan ay nagpatunay o nagverifika na ikaw ay dumating dyan.
0: Natatawa ako, partner. Pero ang maliwanag sa akin, ano, parang ang e-travel ay online. Ang immigration, face-to-face. Yan yung
1: pwede rin,
0: description.
1: Okay. Pero etong tanong. Bakit niyan bakit nakalimutan ni immigration officer na tatakan ng arrival stamp?
0: Kahit kasi sa kahit sabihin mong ano eh, kahit sabihin mong okay na 'yon, i-travel eh, required na 'yan ngayon sa mga padating. Pero yung immigration, hindi ka pwedeng hindi dumaan, partner eh. Kahit sabihin mong nag-ano ka, nag-scan, partner.
1: Right.
0: Yung arrival, kasi yung last arrival ko, that was November last year, Thailand. Di ba mayroong scanning na ginagawa before doon sa immigration. So may scanning machine, ini-scan mo na, tapos may facial recognition.
1: Hey, partner, tapos, sa immigration yan.
0: Yes, immigration natin, ha? Immigration
1: all
0: natin.
1: Together. Kaya nga ang tanong ko, partner, bakit hawak niya na yung passport na iskan niya na hindi niya pa tinatakan?
0: Oo. Ang mangyayari, partner, explain ko lang na yung example ng nangyari sa akin. May face recognition, mga bagong ano yan, machine ng ano ng immigration. Ilalagay mo yung passport, tapos yung mukha, titingin ka sa camera, then pag nag-okay, okay na yun. Pupunta ka ngayon sa immigration para tatakan. Yun ang ano nung purpose noon. Parang hindi na nag-check ang immigration ng ikaw nga iba ito. Hindi na. Kasi na-encode na eh. Naandun na sa system nila. So, tatak na lang ang ano. Kasi hindi naman pwedeng tataka ng machine yung ano passport mo. Kahit sabihin mo nakita niya, bine-verify lang niya kung ikaw nga yun. Pero yung tatak ay para doon sa immigration officer, physical na nakita ka at bago ka lumabas. Yun ang ginagawa dyan.
1: Right, right. So, ibig sabihin, yan, kasama yan sa naging problema pero na-resolve na rin.
0: Yun.
1: Kaya, sabi nga niya sa akin kagabi, sir, punta po muna ako dyan sa GFM bago ko pumunta sa DMW.
0: Pero so, nag-aba, partner, tanong ko lang, bago, so officially, magko-complain siya, tama?
1: Magko-complain siya kasi nga kaya siya ano eh. Kaya siya pumunta diyan at nag-request siya na siya ng action plan. Ibig sabihin, distress 'yan.
0: Oo. Ang naisip ko lang kanina, halimbawa, without that certification from immigration kung
1: ay hindi siya ano eh.

0: Hindi siya
1: that
0: tinanggap, di ba?
1: oh, hindi matatanggap yung kanyang kulang siya na requirement
0: Oo,
1: para
0: so
1: maka-avail siya ng action fund.
0: hahanapin kahit nag-file na siya ng case,
1: Right.
0: hahanapin. Kasi SOP talaga yung mga kababayan, yung kauna-unahan actually hahanapin sa iyo pag nagko-complain, passport. Kasi sa passport, dalawa ang kailangan nila doon. Number one, yung mismong information ng passport na ugma
1: Yes.
0: doon sa iyong kontrata.
1: Right.
0: Pangalawa, doon sa passport, yung arrival stamp na roon, partner. Kaya maraming nakukuha na mga information pag nag-present kayo ng passport, yung date of arrival, time of arrival, at saka yung information as one document na kailangan evidence na ikaw nga ay distress worker at bukod yung kontrata, kaya magkakasama yan. Yun lang, partner.
1: Okay.
0: Okay, so
1: Okay.
0: partner, ano pa? Meron pa ka bang ano pa dyan? Meron pa bang
1: Wala na, partner. Yun na yun. Yun na yun.
0: Okay.
1: At nag-communicate nga sa akin ito mismong pinag-uusapan natin. Andiyan dyan na daw siya sa DMW.
0: Okay.
1: At mukhang magko-conciliation meeting na sila eh.
0: Okay, good, good. At sundan nyo lang po yung process na yan sapagkat yan ay importante. Magkaiba kasi partner yung conciliation. Pero actually, bago katanggapin sa action fund, kasama yung conciliation. Ano man ang mangyari dyan, ay mayroong magagamit mo yung dokumento na i-release ng adjudication para i-add doon sa mga requirements na hinihingi nila. Patunay that you are distress worker. Yung iyong notice of conference o yung naging desisyon o napag-usapan doon sa konferensya ninyo ng agency, kasama yan, attachment yan doon sa iyong pag-file ng action fund. Ayan. Partner, may nagtanong din dito, no? Okay, tingnan ko ito. Ito kasi, bagamat meron pa akong isang tanong, pero sagutin natin, nanonood ngayon ating kababayan, si Chloe Ramirez, sabi niya. Hindi ko alam kung tanong ba ito. Thank you po, Pastor. Ano yung CS? Because of this incident, siya ba ito, partner? Because of this incidents, mas dapat maging aware. Ayan, dahil yung binabahagi pala natin. Mas aware ang ating mga OFW ng mga documents namin, huwag basta maging kampante, dapat talaga gising ka. Ay mukhang si Chloe, mukhang pinatatamaan niya yung tulog habang padating ng bansa. Totoo yan. Dahil partner, naunawaan natin si Chloe kasi nga kuminsan sa sobrang excited na sa mga sasalubong, abay nakalimutan na yung mga bagay-bagay. Bagamat siyempre may fault din no, sa part ng immigration ano, doon sa ganitong sitwasyon na dapat tinatakan. Kaya sabi niya, dapat maging aware. Pangalawa, dapat gising tayo kapag tayo dadating ng bansa para kasi di mo alam na yung mga bagay na iyong may encounter sa immigration ay magagamit mo sa mga benepisyo at mga ebidensya sa pagpapail mo ng reklamo. Maraming salamat ha,
1: Yes, yes.
0: Chloe Ramirez. Appreciate po ito yung comment. Ayan. Ayan. Actually, mayroon pa palang previous PM siya. Sabi niya, Chloe Ramirez, bakit wala siyang stamp kung dumaan siyang immigration? Just wondering po. Ayun nga po. Yun nga
1: yes,
0: po.
1: The same.
0: The same din yung aming...
1: Bakit hindi siya in-stamp kung dumaan
0: naisip ko lang,
1: ng
0: partner. Baka naman
1: immigration?
0: Pero lang ako nasa isip eh, sasabihin ko lang. Pero hindi ibig sabihin na ito ay yan ang nangyari. Alam nyo, dyan, minsan sa immigration, sa dami ng tao, partner, sa dami ng tao, nakita ko yan doon sa mga dumadaan na mabilisan. Di ba nagmamadali yung na-scan? Hindi kaya posible. At hindi ko alam kung posible nga yun, pero mabibilis naman ang mata ng mga immigration officer na sa pagmamadali niya, mabilis siyang nakalabas na hindi napansin ng immigration officer. Posible din yon. Posible din yon. Pero kung meron siyang i-travel at na-scan yung kanyang passport, eh, mare-register yon na nag-arrive ka. Kaya nga binigyan siguro partner ng ano eh, di ba? Kaya binigyan siya ng sertifikasyon ng ng immigration. Yun lang nasa isip ko. Baka naman
1: Right,
0: hindi
1: right. Eh, well, at the fact that na siya ay binigyan at binigyan ng certification through email, tiningnan yung kanyang kalagayan. Kasi nga kahapon nga eh, stress na nga eh. Sabi ko, ikaw ba eh, may pamasahe pa. Wala na nga po eh, nanghiram na nga lang po kami. Kaya, kaya po pinasamahan dyan sa office. At nagkausap naman sila ni Attorney Ace na yan naman eh, pagkayan naibigay ang kanyang dokumento, marirelease. Yun naman ang assurance ng ating kaibigan na si Attorney Ace Milliar, Regional Director ng DMWNCR.
0: Ayan. Partner, ang mga ganitong sitwasyon, rare yan ha, bihirang yan, bihira mangyari yan. Ngayon ako nakarinig ng ganyang walang stamp na lumabas ng immigration.
1: Well,
0: kaya,
1: ayun na
0: bihirang,
1: nga eh.
0: Bihirang pagkakataon yan. Kaya sabi ko nga kanina, naglaro agad yung isip ko, baka naman sobrang bilis niya ay hindi siya nakita ng immigration officer kasi iniisip ko, nag-ano na siya, maganda ba tanong nga yan, partner? Baka naman para lang masagot yung aking tanong, kung nag-scan ba siya doon sa bago dumating ang immigration? Meron dyan mga scanner?
1: Ako nag-scan? Oo, nag-scan siya.
0: Ayan. So,
1: nag-scan siya.
0: Kung nag-scan, talagang register yan na pumasok. Pero ang problema lang, passport wala.
1: Yung passport
0: so,
1: walang stamp.
0: Yung
1: kaya yun yung
0: wala.
1: Hinahanap sa kanya.
0: Oo. Ang tanong ba ay, pangalawa, ang tanong ba'y gano'n na ba ang sistema kung nag-scan, dumaan sa scanner, hindi na ba kailangan tatakan? Eh, normally, talagang dadaan ka para tatakan. Kasi yan ang passport ay palatandaan, talagang nag-arrive ka. Yung mga information, nandun na sa scan, in-scan na siya.
1: Right.
0: Ang mga information. Pero yung tatak, patunay na dumaan ka nga sa immigration.
1: At again, we thank the Bureau of Immigration for doing the right thing, no, extending their hand para dito kay OFW. Biruin mo kahapon mga ano yan eh, talagang dapat siya pa ang pumunta. Eh sabi ko wala na nga ito
0: bahala
1: pumasahe.
0: Pa,
1: sabi ko
0: pa.
1: Sabihin na lang doon. Kaya ang nangyari, tapos ito pa, hindi niya ma-access yung kanyang email address. Alam mo ang ginawa? So tinulungan na lang siya, gumawa na lang ng bagong email at doon ipinadala yung kanyang confirmation na siya nga ay dumating dito sa bansa via itong airlines na ito at sa pamamagitan ng Bureau of Immigration.
0: Oh, pero sa akin, partner, may isa pa akong tinitingnan dyan. Nakakapag-alala yan, partner, sa part ng immigration na nalulusutan tayo ng mga padating.
1: Nalulusutan, ano?
0: Oo, nalulusutan. And who knows?
1: Oh, who knows?
0: Kung hindi lang siya.
1: Hindi lang yan, oo.
0: Diba? Kaya attention ang immigration, ano? Na nakaka-ano yan? Marami na nagka-problema na nga kayo doon sa kasabwat na immigration officer, doon sa trafficker o trafficking involvement ng isang immigration officer. Tapos ito, marinig ko ngayon, partner, ganito, nalusutan siya na isang OFW, lihiti mo naman. Okay,
1: right.
0: Pero hindi dapat. Hindi dapat.
1: Right.
0: Dapat talaga pa rin matatakan yung kanyang ano. Yun lang yung aking in-raise na concern dahil sana hindi na maulit, no? Sana hindi na maulit yan sa immigration and BI at sa Department of Justice. Kanila yan, di ba, partner? So, kaya calling the attention ano, ng ating immigration. Sana talagang maayos na dyan sa lalaki naman ang sweldo nyo dyan at napakalamig ang pwesto nyo. Masarap magtrabaho, mapagod lang, pero ganun talaga eh. Pero kayo ay tinalaga upang magtrabaho dyan. Tumatanggap ng salary para sa tax ng amin ng mamamayan. Kaya gawin po natin yung pinakamabuti. Yan ang aming panalangin sa inyo. Okay, partner, wala na tayong time. Kailangan natin magpaalam. Pero isa lang na ang ating nasagot, pero ang dami naman nating concern na
1: Right.
0: na discuss na nakakatulong at na-appreciate nga ng ating mga nanonood na marami tayong na marami silang natututunan na may binabalik sa ano natin no sang si Ma'am Chloe. Kaya maraming salamat mga kababayan. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po dahil tunay na ikaw ay nang nagbibigay ng kapayapaan itong kababayan naming nagpadala ay na-stress at naging distress at pagdating dito na-stress pa din sa mga proseso. Panginoon, dalangin namin na magkita ng aming pamahalan pa. Alam ko marami ng ginagawa ng aming pamahalan para ayusin, para mapagaan ang pagdating ng aming mga kababayan. Bigyan niyo pa sila ng wisdom kung paano pa may sasakatuparan ang mga bagay ng pagbabago para sa mga arriving overseas Filipino workers at mga tourist na rin sa ibang bansa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.
1: Amen.
0: Okay,
1: amen.
0: Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway, nakanatuto kayo. Nakapagbigay kami ng konting mga impormasyon base sa mga aktual na kasong aming binabasa at na tinutugunan namin. Nagpapaalam pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr.
1: Ito naman si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po.
0: God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless, Pastor Rene. God bless.
1: God bless, Pastor Joe.
2: Si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
3: Servisyong OFW.
4: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken in asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril. Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iban Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
5: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Halangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo waay nagkakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water, kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Prevent dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
5: Search and destroy.
4: Remove standing or stagnant water.
5: Self-protection.
4: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
5: Seek early consultation.
4: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
5: Support fogging.
4: Especially where there is a dengue outbreak.
5: Sustain hydration.
4: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

9:02 atong time diri sa DYBS Abyan. Good morning. Kag malipayon gid nga Martes sa imo. Kamusta ikaw Abyan sa sining nga adlaw? It's October 6, 2026. Kada sa isang time Abyan, kag salamat gid no sa sining nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton bag-o naman nga opportunity nga makapdanay diri sa aton nga programa Real Time with Leia diri lang sa 1233 Radio DYBS FEBC Radio, and we are a member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kamusta ikaw dira Abyan? 10 o'clock na, so break time dira anay, or ang iban siguro nagaluto dira tapos na sa ila pagluto, or tapos na sa ila pagpanglaba. Kay kanami subong sang panahon mainit Abyan, kag dako gini nga tion no nga magmala no mga linabhan naton Abyan, kag sa imo man dira no nga Abyan naton nga naga-connect online. Kamusta ikaw dira, bag-o ka lang ayha nakabalik halin sa imong opisina no, sa mga Abyan naton nga mga naga-call center, maayong aga gid sa inyo. Kabay pa nga manami gid ang inyo nga pagtulog no, kay naga graveyard shift no ang iba naton nga mga Abyan. So, welcome gid sa aton nga programa, kag bukas na ang aton linya sa buong Abyan para sa imong mga shout-out, greetings, prayer request. Ang aton number is 0998 842-2130. Pwede ka man maka-message dira sa aton Facebook chat box. Kag ginagreet ko lang gid sang happy birthday ang tanan nga naga-celebrate sa October 6. Ilabi na gid si Pastor Gideon Kahilig. Pastor, happy birthday gid sa imo. God bless you. Ginatamya ko man, happy birthday si Ma'am Lina Joy Cardinal. Happy birthday, Ma'am, kag hingagaw lang kamo diri padalas ang inyo nga mga greetings today. Ginapasalamatan ko man si Paul David Lagman, si Ma'am Elizabeth Osorio, subong man si Sarone Elbore, maying aga. Salamat man Tita Virgie Salgado, naka-walking-walking ka na dira Tita Virgie, maying aga gid sa imo, enjoy dira no sa imo nga pagpamati. Also si Sir Emmanuel Salgado, ginatamyaw man naton, salamat gid. Kag si Ma'am Michelle Aro, ginapasalamatan man nato, nagaupod sa aton si Nang Florenda Busaing. Maying aga, kag subong man si Sir Julius de Vinagracia, Ma'am Madeline Hardeleza Jordan, good morning. Si Miss Josela Ortega, belated happy birthday sa imo. Kag ginatami ako man dira sa imamaylan si Nang Drusilla, kag si Sir Joel Gayanilo, maayong aga gid sa inyo nga tanan. Ang mga Abyan naton dira sa may Kamsu Talisay, good morning sa inyo Engineer Ray Ramos, maying aga. Si Nang Jonathan ng Tersa Sironio, maying aga man sa inyo, salamat kit sa pagpamati. Kag subong man, ginapasalamatan gid naton si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit dira sa may Gimaras, maying aga sa mga Abyan naton dira sa Gimaras. Kag sa tanan ng mga listeners natin, pabalo ka mo kung okay ang signal sa DYVS kahapon. Abyan, we are challenge gid kay nag-off air kita Sunday afternoon. Kag nakabalik na kita, Abyan, no? Sang kahapon, sang aga, middle of real time, no? Nakabalik kita on air. Gapasalamat kita sa Ginoo sa answered prayers. Abyan, salamat kita sa inyo nga pangamuyo nga nakabalik kita on air. Kag salamat man sa mga Abyan naton nga nagapamati dira sa Baguio City. Kamusta ka mo dira mga Abyan? Kag sa Don Salvador Benedicto, mga Abyan naton sa DSB, ang Rihon family, also si Pastor Joel Acosta. Maying aga si mo Pastor si Gary Montaño, subong man si Garji Montaño and family, maying aga dira sa inyo sa DSB. Hello man sa mga Abyan naton dira sa Morsha, maying aga sa inyo dira. Si Ma'am Sana Candulita, subong man si Pastor Peter Alcantara. Ginapasalamatan man naton si Sir Edmond Garcia, Sir Alberto Loreno, maying aga. Kag of course mga Abyan naton dira sa Iloilo, si Pastor Pert Alparaque, maying aga Pastor. Subong man, ginapasalamatan ginaton si Pastor Nemesio Tahala. Tita Ninfa Tahala dira sa Alegre Oton, Iloilo, good morning gid sa inyo. Kag of course sinang Georgia Castor dira sa May Oton. Kag please pray sa gihapon sa kay JP Castor for healing Abyan no sa iyang lung cancer. Praying gid no sa imo JP, kag tagaan ka pagid sang kusog, kag amo na no answered prayer gid nga
pag-ayo no, sa imo nga masakit. Kag salamat gid sa tanan nga mga prayer partners naton nga naga-pray sa aton nga mga abyan. Kag masako gid ang bulan sang October kag bulan sang November, basta third quarter na gani partner Bonard daw mga katawhan naga sinako na gid ya abyan. No? Kag wala labot nag-anticipate kita sang Christmas. Basta bermant abyan ano na no nang excited na ang kalabanan sa aton bisan tuod kadamo lang gid sa mga deadlines, mga responsibilities, pero ara gid no basta makapaminsar kita gani sang Christmas abyan daw nagakaumpawan kita. So salamat gid and praying abyano sa aton nga mga activities sa sining last quarter like sa October 23 abyan. Invited ka sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa sining October 23 sa Green Hills Christian Fellowship GCF Ortigas 7 PM to 9 PM. So please pray gid no nga mangin madinalag-on ang ining celebrations ang Papuri launch abyan kag hoping man nga maka-attend kita no kay iya ini sang FEBC Philippines. Kag subong man abyan ang tanan nga mga pastors and workers sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches may ara kamo sang institute sa October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated kag Doan Baptist Church. For more information please contact lang si Sir OG Lyson 0918-4500-484. And of course, abyan, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayon sang 3-day seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship November 5 to 7 sa Milview or Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. Contact lang si Pastor John Hainga for more information 0918-344-6003 or email sa john_hainga@yahoo.com. Subong man abyan pagpangangda sang Christian Foundation for Persons with Disabilities in partnership sang Achieve IT Center for the Blind. Abyan sa mga eskwelahan dira, mga organization, may ara sang AI Accessibility Training October 15. So lapit na lang abyan. 8 AM to 12 PM sa CFPD 338 Mabolo Street, Villa Monte, Bacolod City. For more information, please contact lang Carla Pendon sa iyang Facebook page. Si Tita Julieta Jurilia, ginapasalamatan ginaton. Good morning sa imo Tita Julieta, kag sa imo family also. Ginatamyo man natong Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Salamat man kay Tita Toto Gilaran, Tito Edward, dira sa may Pontevedra. Si Ma'am Lorena Lizare, good morning man sa imo Ma'am Lorena. Salamat gid kag iagdaha abyan ang imo mga pamilya, mga abyan, nga magpamati diri sa DYVS. Of course, every Sunday, invited ka to listen sa bagong naton nga programang The Word Between Us, upod kay Pastor Bong de la Fuente, 7:30 in the morning. Kag pamatian man naton si Abyan Mark kag si Abyan Joel sa Uprising. Monday to Friday abyan diri sa DYVS at 4 PM no ang Uprising. Kag subong man kada Lunes may ara kita sang Lift the Group or Life Improvement for Teens nga program 5 PM with Abyan Leia Bargazo. So pamatianin naton nga mga programa abyan diri lang sa DYVS. Also ginatamyaw man naton si Sir Alberto Loreno mga suki naton dira sa may Zone 15, Talisay, Negros Occidental, Talisay City. Mga taga Talisay, good morning dira sa inyo. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. So abiyan ang aton nga topic, no gin-mention ko to kagina no ang Hagay Philippines Seminar. So muna siyang aton nga pag-aistoryahan sa sining aga kag kung gusto mo mag-attend abiyan no,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Well, good morning mga kapanimilay, kagasa gihapon Martes nga adlaw. Salamat gid sa Ginoo sang katutom sa gihapon, no? Di kita magkasilaton bala matak-an, magpasalamat sa Ginoo kay sunod-sunod man ang blessing nga ginabato naton. Kay sometimes ang baka third grabe magkagali no magbutang ka sa blessing, so di man ako mapunggan. Yawan man kami salud, no? So sa gihapon, welcome once again sa kapanimilay mo where we talk about our home, our family, our health, our food, and the little things we can do every day to make our homes healthier and happier place, diba? So, amo nang aton nga pag-istoryahan, and usually, kada Monday till Friday, sa aton kapanimalay mo, no? And subong kabag-ubago ang tiyempo, duhalos, mabataan ko lang ba matyag, nagligabay kami, tapos pagka next, the following days naman, ako naman staff. Kaya ang mga reklamo is kasakit sang tutunan, magtulon. So sila ginaubo ako, pasalamat lang kay Hilana at Sipon lang. Pero medyo mabudlay lang magtulon, no? And wala ka gana magkaon. Pero kinanglan gin magkaon para may energy, mabalik dayo ng energy, no? So have you experienced sang same man, siningi si mana sa akon o kabataan naton? Gapon, kabataan. Kasakay ko mga gagmay pa, nag-inubo, ay. Di, amugid na, may nakalangkalampo, wasa kami sa amun ang stage. Pero bisan pa, bata namin, hindi man na siling naton nga exempted sa samasakit. No, kay, was gani na kami na nanidadi niya, magkapalayo, gina siya, napalayo namin kay, siya na naman nakaroon si Punon, dumunabla. So, kinang naton, gid, nga, mapabakod aton immune system. So, today, our topic is food that helps restore our appetite during colds and sore throat. So, danay kita until 12, diri sa gihapon sa kapanimalay mo.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, na-campaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Why do we lose our appetite kung may colds kita? No? Lain pa matyag naton. So when we have cold or infection, aton nga lawas, grabe ang trabaho para makarecover. No? Amo na kisa, ay salamat, why ko nadalman. Pero grabe na nang iya nga, bira-bira kung sa makinapa. No? We may have a stuffy nose, no?

amin na biyabi, ginimo sa nato, no? Sa kabataan nato. Birahibla kaon para magagaulian ka dayon. Uy, hindi na siya yan tiyak to. Bisan gulo, gagmay lang na amounts. Pero dugay-dugay bala. Mahaw, breakfast abi. Then sa recess, sa atong sa eskwelahan, no? Sa middle. And then sa lunch, then sa afternoon, sa hap, gabi, nandun din pa huwain na wala na. Kaya after dinner, wala na. No? Or makainom ka na lang sa something like mga soup, no? Or liquids. Frequent, but small amounts. So what foods can help? Kung ang throat naton, daw matumudugaw, hubag, no? Daw may tonsillitis ikaw, nga nagahubag. Choose sa mga pagkaon nga soft, no? And medyo warm, not mainit. Kaya huwag kayo man huyop-huyop. No, hindi man bugnaw, kaya wala man kagana. Mga comfortable ang mga food bala para sa imo. Comfortably cool, no? Hapos tunlon and nourishing. For example, sa aga, may mahigop ko ng sabaw. Chicken soup, vegetable soup, fish soup, or simple lang nga mga broth ng isang utan nga buta mo gamay lang gid niya nga asin gamay lang gid kagigupon amo ni natabo sama sa niligini gapangita gid ginawa ko hindi ko magkaon ka ano-ano day ang mga chicken or ano da lang mga sudaan da pork or ano da may may ka may gakaon yung ita gid isang gusto ko sa bawo lang gid isda asin sa bawo ita gid kami eh may lamin na labayan kami nga kalanaan nga paluto kami sang isa ka serve to nga belly bangus belly pero gin sinigang nila bala higop kami higop ara ang naghawan ang ilonga no sunti do no lang pawan no so sa balay kundi man tayo ka kumi tiempo man lang kag mabulig man lang luto you can make your own vegetable soup diba pwede mo tangan sa isang egg batihan nyo may chicken kada bisan pila na kabilog, no? Fish, basta protein source, no? To make your meal more nutritious. Then, kung may warm soup, kadua, soft foods. So, lugaw, wala lang gata, no? Plain lang balagin lugaw. Or, kung may arroz caldo, pa sa miga ko diya sa amon, baligyan na sa arroz caldo. So, kung magmasakit ko, or kagusto na magkaon sa arroz caldo, ara da gabakagi kami siya may paaman pa kay classmate ni Isak ang bata sa preschool mashed vegetables soft rice oatmeal naka oatmeal gid ka man gani kami ate wala kagana magkaon mo scrambled eggs or soft fish gina-avoid mo naton ang mantikaon kun naga trangkaso ka gaubo ka hindi siya nami no so this can be easier to eat when your throat is uncomfortable. Third is fruits. Iniya, I'm sure kaya mo ni kaunon. No, kag wala kay kapili, gawa saging, no? Kapayas nga luto or other non-acidic fruits that can provide energy and nutrients. And of course, kung may soft food ka, warm soup, you have the fruits. And most importantly, dapat may fluids. So, fluids mo, water regularly. No, if you are able to swallow comfortably mo lang, inom tubig. No, importante gid. You may take warm fluids, no, or caffeine-free drinks kung gusto ni mo. Pero, fluids, importante gid ang tubig. Kaya mo gini ang nagabulig, bala. Nga hindi ka matamaan, no? May liquid ang lawas natin nga. Sulod, kabudlay, nga puro lang itananta sang nakaunta nga mga solid, wala sang liquid, wala ka ba, kumbaga, padalon dun. So, what about the sore throat? No, kung mild mo lang sore throat mo, no, pwede ginani mo bila maamat-amat na maampawan ka kung madrink ka sang warm water, no? And sa pagmatani mo, gargle ka warm water with gamay nga salt. Okay, sa mga adult, ya, pwede kita makatake some warm water with honey, no? And children over 1 year old, but below 1 year old, hindi siya pwede pagpakanaa o paimnad sa water, warm water nga may honey. Mga ibang gagamit, lozenges, no? If appropriate malang and safe for them, wala sang hindi ba kontra, tiinom.

0: take kasang lozenges, no? And then, rest and adequate hydration. Ako, once nga mag-amuning na batsyag ko, once natulugan ko na the whole day or the rest of the days be, no? 2 days, the most be, kaka-recover gikon ni idayon niya. Kay kulang lang gikuya sang pahuway. But don't make the drink extremely hot, ha? Kung may sore throat ka, kay maglala na gina. Very hot liquids hindi na siya good sa aton nga throat, no? It can irritate and burn your throat. And remember, amuni ang aton himuon kung nag-aaskad aton nga mga tutunlan.
1: Maabilidad! Madiskarte! Maalam! At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Sa bilis ng oras at sa bilis ng panahon, pati ang paghahanda ng pagkain, pinabibilis natin gamit ang microwave. Lahat na yata halos ng pagkain iniinit gamit ito. Pero syempre, dapat take note na ang pagkain na iniinit ay nakalagay sa microwavable containers. Hindi pwede ang aluminum foil, ang metal o plastic na i-run sa microwave oven. Iwasan din ang pagkain na nasa loob ng food carton, tapos yun yung iinitin mo kasi meron yan wax sa loob. At kapag nanatunaw yung wax, sasama sa iyong pagkain. Meron ding carcinogen hazard ang pag-iinit ng pagkain kasi mula sa plastic. Ang carcinogen ay substance na cancerous when ingested. Yan ang ating tip mula sa readersdigest.com. Ano-ano ba ang mga pagkain na hindi dapat iniinit sa microwave oven? Una, hard-boiled eggs. Shelled man o wala ng shell, ang hard-boiled egg kapag niluto sa microwave ay nagkakaroon ng moisture sa loob na pwedeng ikasabog ng itlog. Sa loob man yan ng microwave o kaya naman sa panahong kakainin mo na dahil nag-build up ang init sa loob. Kung gusto mong mag-init ng hard-boiled egg, ang option, hatiin ang nilagang itlog sa gitna, saka ito i-run sa microwave. Pangalawa, breast milk. Sa panahon ngayon na maraming working mom, ang mga nanay na naglalagay ng breast milk sa freezer, tapos iinitin na lang sa microwave kapag gagamitin na ni baby. Actually, heating milk inside the microwave is discouraged kasi hindi pantay ang init ng microwave oven. At dahil hindi pantay ang pagkakainit, posible na sa pandama mo, malamig na iyong gatas o hindi pa gaanong mainit, tapos sa loob mainit pala. Ang mangyayari, posibleng mapasok si baby. Malalapnos ang balat ng kaawa-awang baby mo, ang lalamunan niya at ang kaniyang bibig dahil lamang sa pag-inom ng gatas. So, ang tamang paraan, i-thaw muna yung breast milk and then initin sa stove. Conventional stove o kaya ibabad ang lalagyan mismo ng gatas sa mainit na tubig. Hindi pwedeng diretso sa microwave oven. Okay? Next, processed meat. Processed na nga eh. Ang pinrosesong karne, ginamitan niya ng kemikal para humaba ang shelf life. At kung ito ay iinitin pa sa microwave, yung kemikal sa pagkain at yung heat ng microwave ay hindi nakakatulong sa iyong kalusugan. Ayon pa sa pag-aaral ng Agricultural and Food Chemistry, ang processed meat na sinalang sa microwave radiation ay nagkakaroon ng cholesterol oxidation. Yan naman ay ilan sa mga sanhi ng pagkakaroon ng heart disease. Okay, so do not heat processed meat inside the microwave oven. Ilan lamang yan sa mga pagkain na dinidiscourage na initin via microwave oven. Again, hard-boiled eggs, breast milk, at processed meat. Ang ating tip mula sa readersdigest.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Okay. Ang importante pag yun, mga kasinmanwa, no? Kung hindi ka makalunok, no? Hindi makatulon, no? Kay sakit, gid, no? Masakit, magtulon, or hindi gid yung makatulon, no? Kung kay painful, pag minor man lang, pwede na yung mag-gargle ka lang dira sang warm water and soft diet, no? Para hapos sa magtulon. Pero, pag do hindi gid yung makatulon, kag short breath ka, no? Kag may mga nag-develop ng mga, ibang nag- ay mga tingog dadula na, no? Tapos nag- muffled, no? Ang, or ay mo throat nag- swell, no? Kinanglan siguro attention sang doctor, no? You need urgent medical assessment. Hindi nga kitakita lang. You need to seek medical help. Okay? Anyway, how do we bring back our appetite? So, don't pressure sa aton loved ones sa gamasakit nga ipaubos gid ang bilog nga bandyado pinggan no, para mapawan siya dayon. Again, small meal, small portion, many times a day. So breakfast, you have small bowl of arroz caldo with egg or lugaw or oatmeal. Pwede na na. Mid-morning, you have your banana or another soft fruit. Then your lunch, you have your rice with soup and soft fish or chicken or may sinigang kada. Afternoon, warm broth or another light snack. No, sa hapon bala. And sa dinner, small serving lang sang soup, vegetables and other protein. Ang goal naton is not to eat a lot, nating bunta. Bisan gulugagmay, something that we can tolerate, kaya sang tiyan naton, kay dumabalik man na mo, kay wala kagani-ganay, napilit mo bala, para you will feel better and you will regain your strength, no? Importante ma-return ang aton nga appetite. So, a little reminder also for the family. So, when someone is sick sa inyo panimalay, sometimes nagka-focus kita sa bulong. No? Baka bulong, ano ito? Baka ito bulong, pinakabilog naman. Baka konsulta da yun. You know, we forget the importance of simple care. Bisang bakla mo lang sa bulong, kagawala, inanda, bala ka na da. Wala magyapong pulos. Tapat, iati panungid, no? I-check kid. Hatagan sang tsakto nga pagkaon. Remind them to drink their water, no? Papahuaya, isli ang bedsheet. Nga mangin nami ang iyang ligdaan. Kiba si pila na naka si mana, way pa na islan ang mga yabuok na dira, no? And siyempre, makut-makuton mo, ano pa matsyag mo, na may araman alibyong bulong na nabakalta. Kaya anong gusto mo kaunon? Nakakaon ka na, nakahigop ka na sa baw. Mga muna bala, mabatsyagan mo nila nga, you care, no? No? Especially, ang ginbilan ni mga person, bala, tuloy, mangin-mangin, caring. Ibasib lang nga, ga-servisyo man dahil, kapamurugso. Tiabi mo, ang imo, kapasyente, bala, do, dumamba na lang, mabango na lang ako na lang, ah. Kay ang ga-servisyo sa akin, dumalagaan naman ini. Diba? Simple acts are also expression of love. Agree? Because sometimes, ang dasing pagka-recover, pagka-ayo, no? Nagadasig na siya kay minigda care. Ang balde, hindi, nagapalala. Nagigisigani, Miss Jinky, kay nagapa, anong tawag siya naman? Nagapainta na gid. Sa term gamiton ko. Nagapainta na gid. Nagapalambing na gid. Sige lang ka ba? Kasi during the time nga kung may pamatsag yun, wala mong nasapak o mag atipan. No? Ara time na. Abitipan na ako disubong. No? So mga amusin na ang mga asin naton bilang ginahimo mo naton. Kung tani, hindi na magabot nga, magmasakit pa. Kay ahay, no, ikaw magyapong mabudlayan kung ikaw tanan. No? So if you are experiencing a simple cold and your appetite is low, don't force yourself to eat a heavy meal. Okay? Start small. Choose soft and nourishing foods. No? Drink fluids. If you can swallow comfortably, rest. Panilaging lawas. Pamati ang gibatsyag mo. No? Kung anong kinanglanon ni mo. Kung kinanglanon mo gin nga magpakonsulta, hindi na magpangduha-duha. Okay? Ang mugin na yung himuon naton. As early, kaysa maglala pa na gani, madakaan kita sa malayran, sa doktor, kag sa aton mga bulong, matrigger pagyad, iba naton nga mga masakit, no? So, amo na siya ka-importante sa pag-take care naton sa aton nga lawas.
2: Ikaw!
3: Ikaw!
2: Ang pipiliin?
4: Araw-araw!
3: Ganyan dapat magmahal!
2: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
3: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
2: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
3: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
2: B, buy our farmer's rice. Dapat bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
3: At syempre, para sa si, choose healthier rice.
5: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
2: Ang pigmented rice naman, tulad ng red at black rice, ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
5: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
2: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
6: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
2: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
5: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
2: May linam na matsustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
3: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
7: Let's be responsible every day.
8: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
9: Welcome to A Moment for Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.
10: Yes, good morning sa inyo tanan. This is AMFM with Teacher Des. At tanan natin iyang mga iloy nga nagapalamati subong sa kahanginan. Stay at home moms, homemakers at home. Nga nabili niya because mga kabataan nga hindi pwede mabayaan. Good morning sa inyo and excited naman ako liwat mag-share sa inyo sa isa ka-special topic this morning. Also to our FB followers, yes, good morning sa inyo. Kasi tanan natin yung mga iloy in different workplaces. Are you listening via DYVS or are you tuning in sa aton yung Facebook page, dira, no? Kung naka-online ka mo. So, sa sininga-aga, I would like to make special mentions to some friends na gusto ko iatamyawo, no? Sa akong former college classmate nga si Shella Di Fiesta Cabristante. Na siya subong, Sheng, good morning, good, and thank you for tuning in and thank you for giving us the feedback that you are listening to this program, no? Actually, from Monday to Friday, may siya different ni siya nga mga host na to, no? Ako yung under, ako yung sa Tuesday edition of Kapanin Malay mo. So, sa aton mandira yung mga kaugdanan sa Trinity Christian School, Tintin, good morning gid sa imo, and sa tanan naton yung teachers and staff, good morning gid. Especially mentioning sa aton dira nga head sa preschool, Teacher Mentor, good morning. Kag sa mga kaugdanan naton dira sa preschool, and of course elementary with Teacher Raquel Garana and Teacher Melissa, good morning sa inyo kag sa aton dira mga teachers man sa elementary. For high school, Teacher Cario, Sarah Cario, and Teacher Don Rojo, good morning with Teacher Justin Ignacio and to all our teachers dira sa high school department. And of course, Teacher Lynn sa aton iya senior high school nga department. And to our guidance office with Sir Jeremy Ripollo and Teacher Rosalie, Teacher Julian, and Teacher Elika. Good morning gid sa inyo. To our accounting office, ang ato mga guwapa, diraya nga mga kaubdanan, Teacher Veron and Teacher Naomi and Teacher Ednaline, kag the rest man dira sa inyo tanan. Good morning gid. Kag sa aton niya opisina, sa amon niya opisina, sa mo kadamo, sige natamyo ko, subong aga. Sige, pasagdin niyo lang ko kasi subong malang ni adlaw, no? I would like to say hi to Faith Villanueva. Good morning, Faith. Apple, sa aton dila opisina, no? Good morning sa inyo. Kag sila da kani Ryan, Tata, JR, good morning sa inyo tanan. And of course, sa aton ni administrator, Ma'am Veronica Ong. Good morning sa inyo, and this is AMFM with Teacher Desk. This morning, I would like to make mention or share with you a very special topic, no? Nag-attend ako iya sang isa ka conference last week, last September 25 and 26, ang ginatawag ini nga IDMC, Intentional Disciple Making Conference, no? Katahom gyud sa ilang mga topic, and ang ila iyang conference gintiguluhan ini nga All In for Christ, Building a Legacy for the Next Generation. Wow. Hindi ko ni maubos-ubos ang topic ko subong. Hopefully, in the coming Tuesdays, in the coming weeks, pwede ta ni siya ma-share himay-himay, amat-amat, ang mga topics nga natun-anamon sa Sininga Conference. Ang akong dili i-share sa inyo subong is a very special topic by Pastor Edmond Chan. Amon ni siyang amon, isa gid ka speaker. He's from Singapore. All In for Christ, Four Things or Four Keys to Finishing Well. But I would like to share this with you, mga nanay, sa aton iyang mga iloy, because we always need to be reminded of God's amazing grace sa aton kabuhi, no? Kag ining four things na gusto ko i-share sa inyo, I hope this will also help you in your personal walk with the Lord, or if you have ministry in the church, pwede nyo gidini ma-share sa inyo iyang mga kaubdanan man. But let me start with the highlighted verse sa sininga topic, no? All In for Christ, Mission for Keys to Finishing Well is found in 1 Corinthians 15:58. So wala man kita gadali, let's open our Bibles to that passage. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Nagasiling diri, therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Let me repeat that again. Hambal sang 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Wow. Dili pa lang gani ni daw masagamsaman mo na ang encouragement ni God sa aton. Pero himahimayon ta ini this morning, no, according to Pastor Edmund Chan. Ang ginhambal ba lang nga therefore? Inabla na damo, na nahambal mo, damo, nangandot na topic ko na share mo, and then finally nagambal, therefore, pues, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Ginarimind kita ni Apostle Pablo, therefore, gani kita nga nagatrabaho, nagapanikasug adlaw-adlaw, hindi kita malipat. This is one of Apostle Paul's most significant therefores, no? Kidamo siya ginabang therefore mo. From it, we can discern four keys to finishing well. Hindi kita magpalipong-lipong, kag magpaluya-luya, no? Kaining encouragement would really ignite us to believe that there is more to life than just grinding, grinding, grinding every day, no? Hindi na yan sila nga sulit-sulit, sulit-sulit na. Number one, key is don't lose heart. Be steadfast. Don't quit. May point ba lang ang nagasiling, don't quit. Rest if you must, but don't quit. No? Discouragement is the weapon of the devil. Amuna siya i-discourage. Dutay lang hambal sa ato. Uy, naghambal. Bala si ano to? Nga ang ubra mo do, hindi maayo. Ay, abaw na po. Dahil na tadayon. Kag maghambal kita, maayo eh. Sila na lang matrabaho. Sina, kay sila na lang gidya kabalo. Let us not lose heart. No, don't lose heart. Let us not quit. Kay importante gina, labing importante gina. Hindi pwede nga mambal ng tadayon nga. Sige ka muna lang dira. Ano mga nanay, mga mamis, mama, anong aton masaming tendency, ano nga mga triggers, ang masaming natin mambal, ka muna lang, hindi na ko. And then we lose heart. Hindi na kita yan, na-discourage na kita dayon niya. Ginarimind kita ni Apostle Pablo, ngayon hindi kita mag-lose heart. Mabalanta na karon ang very reason why kagkabay pa nga amugd ina ang maghatag sa aton sang ignition or inspiration again to keep on and not lose heart, no? And the number two key is, don't lose ground. Be immovable, no? Ang losing ground, blay na balang do, mabalang-balang ka, damo kita mga distraction, so we lose our focus, no? We usually do good things, but not God things. Sambal pa ni Edmond siya, no? Atun gitpil, may paminsaron, nga may ara, gidya, na assignment ang Ginoo sa aton, may leading sa aton. So let's serve well, no? Dapat spirit-led ang aton iya, or spirit-controlled and spirit-filled ang aton iya nga pag panikasog. Kay kung aton lang iyang flesh ang magiho, we would really lose ground, kaya magbalang-balanggi kita iya, no? So dapat gigali spirit-led, spirit-controlled, and spirit-filled. Paano na siya matabo, Teacher Desmond? Well, let me share with you ang akong iya ginaubra. I hope you can also learn from this and can benchmark from this. Ginatinghuan ko man niya adlaw-adlaw iya nga mag-feed sang word ni God kay gakaon, ganitas ang pagkaon every day kag nagasala kita kung hindi kita makakaon, right? We also wanted to have food on the table. Pag-ugto na iya, masamina, ma-observe ko ng mga kaubdanan ko, nagalinya na kami na dito sa pantry to get our food, to get our rice. May mga bowl na, may mga pinggan na, because that's really the time, no? Time to eat. Di kita yung kalag natun, paano natun na ginaatipan? We should also take good care of that, no? Kung may linya sa pagkaon, physical food, there must also be a queuing nga makakuha magkita yung pagkaon sa Ginoo. So where is your queue? Where do you get your queue? Diin ka mo nagakuha. Ano ang time nyo? Diin inyo yung nga time. Are you a morning person? A noon person? A midnight person? Basta anytime mag-feed kita sa word ni God so that our souls will be nourished. Number three key is don't lose momentum. Hambaldiri, always abounding in the work of the Lord. Mean to say, pag nabalaan natin nga may ginasugo sa atong Ginoo, kwanta, giho ta dayon. And you know what? Our ministry is not for maintenance. Nablang sige-sigihon ta lang. Kaya muna nang naanda natin. Sige-sige lang ta. Let's focus on our mission. You know what? God never misses an assignment na ginahatagi sa atin. Kung ano ginalid sa atin sa Ginoo, amo na ang ginalid niya, so we must obey, no? Dapat na mission mindset na permi. Nga hindi ta bala kung ano lang da, kung ano lang isugo da. Ano gidbi? Kung paminsaro na ito, nambaldiri ko, no, always abounding in the work of the Lord. Abounding means, we always ask the Lord, ano ang akong assignment today? Ano pwede ko mahimo? Do you know that, kung may amo kita sinagali nga mindset, we have something to look forward to always. And we thank God because those visions come from Him. Hindi na iato niya. And that is actually the beauty of life. We have something to look forward to. So when we work, no, for the Lord. Si mami ko, 87 years old, turning 88 na soon, very soon. I always see her every day, excited for life. Nagbisita kami to siya last night lang. May natunaan naman siya nga bagong kanta. Ka-funny lang siyang kanta, kayong artist. Brado ka AI, gid. And siling ko, ma'am, di mo ni nakuha. Nga, basta naglusot na lang sa ako nga cellphone. Dila. And she's really trying to memorize the song that she's learning now. Kagin istoryahan niya kami sa mga nagliligad, nga mga amiga niya, nga na-discover gali namon gabi, na-find out namon, nga siya nalang gali bilin sa ilang nga mag-ululutod, anom sila, siya nalang gidya isa bilin. Kilala niya tanan, balaan niya tanan ang mga pangabuhi sang utod niya, and thankfully namian ko, mami has a very good memory recall of her past, no? So let's always abound in love. And did you know that my mom is a very active usher in her church, nagasimba na dasa sa his life, oh, dugay-dugay na even pandemic, ginapangakiga niya na yung mga upod niya, ngambal niya, ay nga, nadlo ka mo magtililipon, kita nga mag-Bible study, kita ko magklamatay, kita makatumanta kay Lord, padayunon tani, kung hindi ta mag-pray together, masalig lang kita iya sa cellphone, ka mag-online-online, pwede ta iya ka tipon, kaya naghambal naman ang gobyerno magtipon, so that's how my mom would really, you know, do about her daily living, no? Every day I would see her, every day, wala dugang istorya, every day she would read her Bible, every day she would write in her journal, actually agi ni mami, hindi mo naman sindihan, but every day she would write. And then every new year, namian niya paborito, ginaina ba lang, ano ganyan nga, ang mga daan nga kalendaryo, nga sulatan sang prayers niya. Don't lose momentum, always abounding in love. And then lastly, don't lose hope. our labor in the Lord is never, never, never in vain. I will close with this story. 1850 ang tuig, snowstorm. May isa ka preacher nagkanto sa simbahan, wala tao, pipila lang kabilog. And then, one young man was there. His name was Charles Spurgeon. See? Padayon kita, mga nanay. Kabataan ta, hindi tagid pag-undangan sa pagbatiti sa pulong sang Ginoo. God bless you. Padayon nun ta ini next week.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Ano ba ang isang homemaker? Si Martha ay naging abala at alalang-alala sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Sa pagkakataong ito ay kamamatay pa lamang ng kanyang kapatid na si Lazaro. Imagine kung gaano karami ang nakiramay sa kanya at sa kapatid na si Maria na siguro ay inasikaso rin niya kahit papaano. Ngayon naman ay dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad na malugod naman niyang tinanggap sa kanilang tahanan. 14 guests. At dahil galing pa ito sa paglalakbay, pagod na gutom siguro sila, kaya bakit hindi magiging abala si Martha? Homemaker number 2. Si Lydia ay taga Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura, mga mamahaling tela. Nang narinig niya ang mabuting salita ng Diyos, nagpabautismo siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi kay Apostol Pablo, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Hindi naman siya tinanggihan ni Pablo at isinama rin niya si Silas. Dalawang bisitang mga bagong kakilala at kaibigan ang nakinabang sa kabutihan ng may bahay na si Lydia. Isang magandang reminder ang mga salitang ito para sa mga homemakers. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Maliwanag ang kabutihang ipinakita ni Martha, ang ating homemaker number 1, sa Panginoon at mga alagad nito. Binuhay muli ni Jesucristo ang kapitid niyang si Lazaro. Si Lydia naman, ang ating homemaker number 2, ay lumago ang buhay espiritual at naging isang home church pa ang kanyang tahanan. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Super El Nino. Panibago nga dugang buhin sa presyo sang langis ginpatuman. House of Representatives nagpagwa sang resolution bilang pagpanghanda sa Super El Nino. Habagat season nagtapos na inisuno sa PAGASA. DOH ginaduso sa publiko nga gamiton ang National Emergency Hotline 911 sa pamahog o kung epekto sang El Nino sa ikaayong lawas. Sa Balita International, US Secretary of State Marco Rubio gindepensahan ang Saudi Arabia batok sa pag-atake sang Houthis. Kaag sa balita sa sports, Team Cone, nagalaong nga matapos na sang SBP ang naturalization ni Boatwright. Kagkaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, nagalabot sa 49 ka mga menor de edad ang madinalagon nga nasalbar sang Philippine National Police halin sa mga ginatawag nga cyber threat o mga pamahog nga naghalin sa internet. Base ang nasambit nga numero sa opisyal nga datos sa PNP sa dong naglipas nga bulan sa Setyembre. Ginpatigayon ang operasyon kag pagsalbar matapos ang natabo nga asud-asud nga insidente sang violence sa sulod sa mga eskwelahan. Madumduman, ginatudlo nga isa sa mga nagapanguy nga rason sini ang impluwensya sa internet. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Padayon ang ila pag-aksyon kag pag-monitor agod maproteheran ang mga kabataan sa cyberspace. Ginsigurado man sini nga ila himuon ang tanan agod matapos na ang abo sini nga mga insidente kag mapabilin nga safe ang mga estudyante.
1: Balita 12:33.
0: Ginsigurado sang Department of Agriculture nga may-ari sang bastante nga supply sang bugas kag iban pa nga mga agricultural products hasta matapos ang Super El Nino. Sunog kay Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa bangod sa fenomenon, ginalauman nga madulaan sang hasta 700,000 metric tons sang humay ang pungsod. Nagapadayon ang local production pinaagi sa National Food Authority o kun NFA kagpadayon ang ila pagbakal sang humay sa mga mangunguma. Ginaduso sang opisyal nga dapat mas damo sa mga cold storage facility ang Pilipinas agud diri ibutang ang mga agricultural products.
1: Balita 12:33.
0: Dungay nga nagpatuma ang mga kumpanya sang langis ang ila dugang kagbuhin sa presyo sang ila produkto nga petrolyo. Kagina sang alas 6 sang aga sang ginpatuma ng 1.30 nga buhin sa kada litro sang diesel. Samtang may ara sang 1.93 nga pagtaas sa kada litro sang gasolina kag 3.30 nga taas sa per liter sang kerosene. Suno sa Department of Energy o kuna DOE, nagapabilin nga mataas ang presyo sang langis bangod sa padayon nga tensyon o kung ginamo sa Middle East.
1: Balita 12:33.
0: Nagpagwa ang House of Representatives sang resolusyon kung sa diin ginaduso sa kada ahensya kag mga sanga sang gobyerno nga maghanda sa ginalauman nga Super El Nino sa Pilipinas. Nakabutang sa resolution ang pagkonbenser nga magbuligay ang naglain-lain nga ahensya kag committee sang pungsod. Kalakip na ang Agricultural, Food, Aquaculture and Fisheries Resources, Committee on Labor and Employment na hanungod sa epekto sang Super El Nino phenomenon. Tutukan man sa nasambit nga resolution ang ikaayo kag pangabuhian o kon kabuhian sa mga farm kag mangingisda, kalakip man ang seguridad sa pagkaon, health, kag safety sa mga trabahante. Nakabutang man sa resolusyon ang mga mangin pagresponde sang gobyerno sang Pilipinas na hanungod sa malaba ang dry spell kon drought kun sa diin ginatawag ini sang pag-asa bilang very strong El Nino kag ginalaragway man bilang pinakalala nga drought sa kasaysayan. Suno pa sa State Weather Bureau nga mahimo magdugay ang Super El Nino hasta Marso kon Hunyo nga mahimo makaapekto sa halos 40 ka probinsya kun sa diin maka-experyensya sang gamay nga tsansa sang pag-ulan. Ginsili nga may ara sang potential man ini nga maglabot hasta 80 ka probinsya sa bulan sang Enero sa masunod tuig.

0: Balita 12:33.
1: Ginanonsyo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung PAGASA nga tapos na ang Southwest Monsoon o kung Habagat Season. Suno sa PAGASA nga may ara sila sa mga obserbasyon sang mabaskog nga high pressure system sa East Asia southward migrating and ukon enter tropical convergence zone ukon ITCZ kag ang paghinay sang hangin subong man ang pagbuhin sa mga pag-ulan dulot sang habagat. Ang nasambit nga mga kondisyon ginalauman nga magapabilin sa masunod nga adlaw bangod sa opisyal na nga natapos ang habagat. Dugang pasang State Weather Bureau nga ini naman ang pagtapos sang panahon sang tingu sa western section sang Luzon kag Visayas. Bangod sa mga nag-agi nga inadlaw, naobserbahan nila ang paghina sang hangin kag pagbuhin sa mga ulan nga nakita sa tong naglipas sa mga inadlaw. Madumduman nga nagsugod ang southwest monsoon sa tong Mayo 30 samtang gindeklara ang tingulan sa tong Hunyo 4. Una na nga ginsiring sang PAGASA nga ang amihan season 2025-2026 mangin mainit kag mabuhinan ang tugnaw kun ipaangged sa tong nagligad nga mga tinuig.
0: Balita 12:33.
1: Ginaduso sang Department of Health o kon DOH siya publiko nga gamiton ang National Emergency Hotline 911 in kaso magakinahanglan sang emergency care sa tunga sang tuman nga epekto sang El Nino sa ikayong lawas sang tawo. May kahilabtanan ini sang ginalauman nga El Nino sa pungsod hasta sa unang quarter o kon quarter sang masunod nga tuig. Kabangdanan agud mahadlok ang madamo nga Pilipino sa himo o madulot sini nga epekto. Nagapanguna sa mga ginakahadlukan nga epekto sini ang heat exhaustion nga mahimo magresulta sa heat stroke isa ka makamamatay nga medical emergency. Bangod diri ginpadumdum sang ahensya nga inkaso makakita sang anuman nga senyales sang heat stroke gilayon nga magtawag sa 911 o kun indi gani dalon gilayon ang pasyente sa pinakalapit nga ospital. Ginarekomendar man sang ahensya ang pagsuksok sang cotton o kon komportable nga bayo halog kag light colored nga bayo subong man ang masami nga pag-inom sang 8 hasta 10 ka baso nga tubig kada adlaw.
0: Balita 12:33.
1: Katipas sa Balita International, suportado ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang ginhimo nga pagdepensa sang Saudi Arabia batok sa pag-atake sang Houthi rebels. Sunod kay Rubio, may arat sang kinamatarong ang Saudi Arabia nga depensahan ang ila kaugalingon nga pungsod. Mangin ang gobyerno sang Yemen, may arat man sang kinamatarong nga depensahan ang ila pungsod. Duso ni Rubio nga may arat sang security agreement ang US sa Saudi Arabia gani ila ini ginasunod. May dumduman nga gin-target sang Houthi rebels ang importante nga mga infrastruktura sa Saudi Arabia.
0: Balita 12:33.
1: Kag sa balita sa sports, Team Cohen nagalaom nga matapos na sang SBP ang naturalization ni Boatwright. Nagalaom si Gilas Pilipinas coach Team Cohen nga ma-finalize na sang samahang basketball ng Pilipinas o kon SBP ang naturalization ni Benny Boatwright. Dugang pa ni Cohen nga ara na sa proseso ang SBP sa aplikasyon ni Boatwright para sa iya sini Philippine passport. May ara sang masubra isa kabulan ang SBP nga asikasuhon o kon kay uhon ang papel ni Boatwright antes ang fifth window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers nga magasugod halin Nobyembre 27 hasta 29 sa Seremban, Malaysia. Ang 6'11" naturalized player nagahampang sa subong sa Fujian Sturgeons sa Chinese Basketball Association.
0: Balita 12:33.
1: Kag may ito mga nagpanguna nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, sini inyong manugbalita Ruth na Ingi Claur. Para naman sa ato in pahanumdom, Roma 8:18, nagasilingang pulong sang Dios. Kun sa akon lang, ang mga pag-anto subong hindi makatupong sa maayugid nga kahimtangan nga mangin aton sa palaabuton.

0: Yari ang ato na byan gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Aton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay, pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Magandang. Trusting Tuesday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay, di ba? Kahapon pinag-usapan natin yung mga pangalan ng Panginoon, di ba? So may take home tayo doon. Meron na tayong nakuha. Si Daddy gusto niya El Shammah, di ba? Kasama natin si Lord. Di ba? Ako naman gusto ko yung El Roy kasi the Lord sees kaano man ang kondisyon ng kinalalagyan natin. Anyway, nakakatuwa. We have every reason to trust the Lord because He is who He is and who He says He is, di ba? Yun yung pagtitiwala sa Diyos. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DCAS, mga kagabay. At kung gamit niyo nga po ay Transistor Radio, PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po, Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo, at malakas po yung inyong internet connection, malakas din po at maganda ang inyong reception. And that goes as well for our 702 app, diba? Sa ating mga cellphones. At ganun din, hindi lang po dito sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang cities, diba po? At kayo po ay nakatune in sa ating Facebook live stream or probably sa YouTube din pag nakita nyo. Marami pong salamat ha sa patuloy niyo pong pakikinig sa ating program dito po sa 702. Marami din pong salamat sa ating mga ministry partners. Kayo yon mga kaagapay, na patuloy na nananalangin para po sa gawain ng DJS, FEBC, at para din po sa pag-support financially. Naku, ang sarap talaga yan maging kabahagi ng ginagawa ng Diyos. Diba? Kaya nga ministry partners tayo. Kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon, hindi lang po dito sa ating bansa, hindi lang po sa ating bayan, kundi kahit na po dun sa iba pang mga kaagapay na ating natin. At kahit na po, di ba, pag nakikita niyo yung mga FEBC updates sa iba't ibang bansa, nako, at paano sila nakakilala sa Panginoon, maging yan eh, nasa Myanmar man yan, na Kyrgyzstan man yan, o nasaan man sila, kahit sa Mongolia, sa Bhutan, di ba? Makikita mo, talagang may ginagawa ang Panginoon. At ikaw, kaagapay, kabahagi ka doon. As you continue to pray, and as you to continue to give for the work of the Lord sa pamamagitan po ng FEBC. So, huwag mo tayong titigil, patuloy po yung ating paggawa doon. So, ganun po mga kaagapay ha. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, dito po naman sa DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon tayo ng isang ganap at ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang natin matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng elderly care, lalo na po sa panahon ito. Kasi nga po yung October 1 to 7, Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino na sineselebrate po natin. So kahapon po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga seniors. Dahil ito po ay makakasiguro at may iwasan yung mga health complications, makakausap natin sila upang maiwasan yung kanilang mga kalungkutan, yung emotional isolation o yung pag-iisa, at matutulungan din natin na maging masaya sila sa buhay at mapanatili natin na sila ay ligtas o safe. So ngayon naman, pag-usapan natin, ano yung mga general health challenges ng mga seniors o mga elderly? Kasi nga po, ang mga matatandang adults kadalasan nakakaranas na ng maraming health issues na nangangailangan ng attention at monitoring. So pag isa-isahin natin, syempre una, dementia. Ito yung condition na nakakaapekto sa kanilang kaisipan, memory, at saka thinking abilities. Eh, kailangan po talaga ng supervision at cognitive support para po sa kanila. Meron din yung Alzheimer's disease. So pag sa Alzheimer's naman, ito naman daw po yung progressive neurological disorder na nakakaapekto din ng kanilang memorya. So ito talaga, kailangan ng specialized care at monitoring. Siyempre, andyan din si arthritis, di ba? Ito yung namamaga, yung inflammation dun sa ating mga joints na nagdudulot ng sakit at saka yung paninigas o stiffness. So ang kailangan nito, physiotherapy at saka mobility assistance, kailangan natin ng ganun. Siyempre, uso rin yan. Ako, bida to, si heart disease, di ba? E common po to sa ating mga older adults dahil nga po sa ating pong nagkakaedad na mga daluyan ng dugo, arteries, di ba po? So ang kailangan natin dito, regular checkups at lifestyle management. At syempre, andyan yung osteoporosis, naku po, panghihina po ng ating mga buto na nagdudulot ng mga fracture o crack sa ating mga buto. So ito naman, bakit mahalaga? Kasi ito po ay kailangan natin ng proper diet, at saka yung mga fall prevention, yung maiwasan yung mga pagbagsak, napakahalaga po yun. So marami po sa mga kondisyon na nabanggit ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga, medication, management, at saka lifestyle changes na nagpapaigting ng kahalagahan ng consistency sa pangangalaga po sa mga elderly. So ano yung mga practical tips natin para maalagaan ang ating mga senior sa ating mga tahanan? Kasi po, ang pag-aalaga para po sa mga magulang o member ng pamilya na tumatanda, maaaring maging overwhelming, di ba? Subalit, kung may tamang planning at family support, makakaya natin to. So una nga, kailangan meron tayong strong support system bilang isang pamilya. So ang pag-aalaga ay hindi dapat nakatuon sa isang tao lamang. Nariyan ang pamilya. Meron din mga professional caregivers at home care services para po may kabahagi sa responsibility. So maaari tayong tumulong, halimbawa sa grocery shopping, di ba? Tayong bibili, pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, paglilinis ng bahay, lalo na kung separate ang tirahan ng mga seniors, ang mga lolo-lola, paalala sa mga gamot na dapat inumin, at mga pagdalaw sa doktor. Sasamahan natin sila doon. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako na dito tayo sa Pilipinas, nakatira. Kultura natin na inaalagaan ang ating mga magulang sa kanilang pagtanda. Nagtutulungan ng mga magkakapatid para sa ikabubuti ng kanilang mga magulang. Kadalasan din, si bunso ang nag-aalaga ng mga magulang. At tumutulong naman sila kuya at ate sa mga provision, sa mga encouragement, ganun. So isinasabuhay ng mga Pinoy ang utas ng Diyos talaga sa Exodus 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ulitin ko yun ha. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Salamat. Dito pa lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ako ay isang Pinoy sa puso, sa isip, sa diwa at gawa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral, nations, lahi, lipi. What about this according to God's word? Ang mga bansa, ano ito sa pagtuturo ayon sa salita ng Diyos? Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Every nation came from one man. Ang bawat bansa galing sa isang pinagmulan. Acts 17:26, galing sa isang tao. Ginawa niyang lahat ng tao at hinayaan niyang sila'y mamuhay sa buong mundong ibabaw. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. God has planned for the whole world. Ang dakilang Diyos ay may plano para sa mundong ibabaw. Ang Romans chapter 9 to 11 masyadong mahaba. Pero ang ibig sabihin, nation will beat swords into plowshare. Darating ang pagkakataon na ang mga bansa ay gagawin nilang mga araro ang kanilang mga panglaban. Gagawin ng bansa ang mga espada nila ay maging mga araro pangbungkal ng lupa. Sa Isaiah 2:4, Micah 4:3, ganun din. What joy for the nation whose God is the Lord. Anong saya tayong meron na ang Diyos ay ang ating Panginoon. Sa Psalms 33:12, masaya ang bansa na si Lord ang Diyos. Ang bansang pinili niya, binibless niya tayo. World of nature, pangmundong kalikasan. All nature praises God. Ang buong kalikasan nagpupuri sa Diyos. 1 Chronicles 16:31-33, Psalms 69:34, Psalms 96:11-12, beautiful flowers, naggagandahang mga bulaklak, ito ang isinasaad. Songs of Solomon 2:12, gayon din. Dahil Christ upholds creation, niluluwalhati ni Kristo ang kanyang mga nilalang. Earth entrusted to man to care, itiniwala ni Jesus ang mundong ibabaw sa tao. Psalms 115:16, si Lord ang may-ari ng kalangitan, pero binigay niya sa mga tao ng lupa. Living creatures, ang mga hayop. Genesis 1:20, pinangalanan ni Adan na asawa niya kasi siya ang nanay ng lahat ng tao. New heavens and new earth, ang bagong langit at ang bagong lupa. Isaiah 65:17, tingnan ninyo, nag-create ako ng bagong langit at bagong lupa at ang mga nangyari kamakailan ay di na kagaya, hindi na mangyayari, hindi na maalaala pa. Isaiah 66:22, lahat ng bagay ako ang gumawa, kaya lahat akin, sabi ni Lord. Pero malapit ako sa isang tao na humble at inaapi at may takot sa pag-judge ko. 1 Peter 3:13, ngayon, sinong mananakit sa inyo kung nagpupursigi kayo sa paggawa ng mabuti? Revelation 21:1, pagkatapos nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, wala na rin ang dagat. Not even Solomon was dressed like lilies. Kahit ang Haring Solomon ay hindi nabihisan ng ganito. Revelation through nature, ang paghahayag sa mga nilalang. Psalms 19:1-14, pinakita ng langit, grabe ang galing talaga ni Lord. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy ang pagkukwento Bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Walang boses na naririnig sa kanila. Pero abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Kumaabot hanggang sa dulo ng mundo. Doon sa langit, gumawa ang Diyos ng bahay para sa araw. Lumalakas ako sa umaga gaya ng lalaking bagong kasal. Parang, amen, amen. Parang runner na excited, tumatakbo sa karera. Sumisikat ang araw sa isang side ng langit. Tapos tatawid sa sumisikat sa kabila. Walang makapagtatago sa init niya. Romans 1:18-20. Pinakita ng Diyos ang tindi ng galit ng Diyos galing sa langit at sa lahat ng makasalanang pumipigil sa katotohanan dahil sa kasalanan nila. Simula pa ng kinreate ang mundong ibabaw, malinaw niyang inireveal kasi malinaw sa kanila ang dapat malaman tungkol sa Diyos kasi pinaintindi ng Diyos yon sa kanila para wala silang maidahilan o maiexcuse. Wow! Wilderness will rejoice and blossom. Ang kagumatan ay magsasaya at lubos na mamumulaklak. Wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe talaga kayo po, Lord! Grabing grabe sa kagalingan. Di nga ba, anak?
3: Abay, opo, ama! Totoo yun, di ba? Kung sabi nga natin, yung nations according to God's word, yun yung sinabi kanina. Tapos po yung katotohanan na yung how the nations were created, no po. Pag binasa natin yan sa Genesis, kita-kita rin natin paano kinuha ng Diyos ang Israel para siya yung mag-declare kung sino siya. Di ba? Yun yun eh. Pinili sila ng Diyos para i-declare nun sa ibang mga nasyon, hello, ako ang Diyos. Ako yun. Di ba? Pero come to think of it, pag titingnan mo rin yung mga kwento ng bayan ng Israel, hindi sila perfect. Di ba, Dad? Hindi sila perfect. Pero, at walang perfect na nation. Ang makakagawa lang niyan, ang Panginoong Jesus.
2: Amen.
3: Di ba? Pag siya ay muling bumalik at maranasan natin yung, ipapakita niya yung, ano ba yung kapag ang righteousness at ang Diyos ang siyang mangunguna sa ating bayan, sa ating mundo, there ano? Will be total peace. Di ba?
2: Anong uri ng mundo tayo mo?
3: Oh, yun, anong uri ng mundo? At mangyayari yan sa millennium, di ba po?
2: Amen,
3: for 1,000 years, nakakulong si Satan sa bottomless pit at ang Panginoong Jesus ang mag-rule. Aba, malapit na yan, mga kaagapay, di ba? Kaya nga dapat tayo, naghahanda tayo doon. Our eyes are focused like Abraham. Sabi niya, ang ating mga mata naka-focus doon sa syudad na ang Diyos ang lumikha, di ba? The God, kasi si Abraham kinuha siya from his place in Ur, sabi niya I'm preparing you for a new city, a new place, yung sa Kanaan. Pero ang sabi niya sa Hebrews, si Abraham naka-focus pa siya doon sa syudad whose builder is God, di ba? So ganun tayo mga kaagapay. Ang buhay natin, hindi tayo nakafocus sa mundong ito. Ang buhay natin, nakafocus tayo dun sa kingdom na ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang pundasyon, a kingdom that is filled with righteousness.
2: Wow.
3: Diba? Kaya tayo mga kaagapay, yun ang pinaghahandaan natin. Hindi tayo kumakapit sa laki ng bahay natin, sa ganda ng kotse natin, if ever. Sa ano man yan, sa ginto. Diba na ngayon, ang mahal-mahal ng gold. Grabe. Yung mga ganong bagay, precious stones. Because lahat yun mawawala, masusunog. Ang mahalaga, sabi niya, focusing our eyes on Jesus. Focusing our eyes on the city that the foundation and builder is God. Yun po yung ating piliin. Di pa ba mga kaagapay? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Ang aming pong puso nakafocus dapat sa syudad na inihanda mo sa amin. I remember you said in John, sabi mo, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there you may be also. Yun, Panginoon, ang aming dalangin. Ang focus namin is to live, sabi nga, to live the kingdom life while waiting for the kingdom. Yun ang dapat sa amin, Panginoon. Mabuhay kami ayon sa pamumuhay ng isang taong nasa kingdom ng Diyos habang hinihintay namin ng inyong kingdom. So Lord, yun po yung aming dalangin, Panginoon. Gayun din, thank you Lord sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na Lord, thank you po kay Kuya Bert at kay Ate Ami Bulos. Maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. Thank you Lord sa kanilang ministry sa OMF Guest House sa Baguio. Pagpalain mo po sila. Praying Lord na makadalaw din po uli ako dyan. Yun ang dalangin ko, Panginoon. Ganun din po, I pray for Sister Rachel Sidano Salazar, kay Josie Quito, kay Oyeng Somulde, ganun din po kay Ate Mingi Perez, kay Ate Miriam Perez, salamat po sa kanyang buhay, kay Nancy Carrion, kay Melanie Ruiz, kay Dulce Garcia Faustino, kay Atong De Guzman, kay Rose Beran Pedrina. Lord, sila lang po yung ilan na nakalagay po sa aming listahan, pero Lord, we know that ikaw po ang nakakaalam sa mga kaagapay namin na today is their special day, maging yan ay anniversary o maging yan ay birthday, Panginoon. At Lord, ang dalangin ng bawat isa sa amin, mag-focus ang aming mata, Panginoon, sa iyo, because you are soon coming. At ang dalangin namin, Panginoon, kami po bilang iyong mga anak, mag-ready para po sa iyong muling pagbabalik. Huwag po na po kaming mahila pababa, kundi ng mga nangyayari sa aming mundo, tulungan mo po kami to fix our eyes on you, the author and the finisher of our faith. And that goes, Lord, I pray for the young professionals na nasa crossroads ng kanilang mga buhay, sila yung nakakaskita, nakakarinig ng mga deceptions ng kaaway all over, diba? Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, may their eyes focus on you alone at makita ka nila in all of this, O God. Yun ang dalangin namin. So, Panginoon, marami pong salamat at patuloy na dalangin sa mga young people na to, mga young adults, mga young couples, Panginoon, sa dinami-dami ng kasalanan, dami-dami ng lies sa mundong ito. May they see you, Panginoon, and focus their eyes on you and the truth. May you be their moral compass. May you be their true north in all of this. Marami pong salamat, Panginoon.
2: Panginoon, marami pong salamat. Sa wilderness will rejoice and blossom sa iyong city. Ang kagubatan ay magsasaya at lubos na mamumulaklak. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen. Paanong kami kanyang lalampasan? Kung kaya talagang, talagang, amen, amen, amen, amen.
3: Ang sarap kaya yun, ano, yung sinabi mo nga, Dad, na namumulaklak tayo in spite of, no, Dad? Yung, halimbawa, sa isang magulong sanglibutang ito, merong magandang bulaklak, diba? Yun, minsan nga, minsan may term ako na gusto ko, yung fractal, nagmumulaklak tayong lahat, parang hindi nakikita yung, ano ba yan? Anong klase yan? Pero sa perspective ng Diyos, kita niya yung beauty na nilikha niya. Yun yung maganda. So, mga kaagapay, piliin natin lagi tayong magbulaklak, mag-bloom. Sabi niya, focusing our eyes on Jesus. Let our light shine before men so that they may see the good works and glorify our Father who is in heaven. Yun ang gawin natin. With all the craziness that is happening, with all the result of climate change, with all of, lahat naman yun eh, ano natin eh, kasalanan ng tao na hindi nangalaga sa environment, di ba? Kaya natin naranasan yan. So that's a choice we have to make. Choose to follow God and choose God and let our light shine. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa Radyo TV, sa Prontech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo at Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick, so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death, so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack, so we can know God's provision. Feel another's pain, so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Again, this is your host this afternoon, Kuya M. Gakalipay sa inyo pagsubaybay sa inyo na program. If ever may mga request songs ka mo gusto nyo i-play sa dringa program, feel free to contact us at Radio DYVS Bacolod. Here's our next song.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga ministry partners, yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa. At iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan gamit po ang radyo, ang social media platforms, at maging ang ating streaming app, ang FEBCPH Stream. At salamat din po sa lahat ng mga listeners mula Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon din po lahat ng mga online listeners kasama po ang mga nasa ibang bansa. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ay sa tema pa rin ang focus, and we want to focus on what matters. Ano po ba yung importante? Dito po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 1 to 4, ang sabi po rito, "Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory." Napakaganda po ng tinuturo sa atin sa talatang ito, sapagkat una, binibigay po sa atin ang basihan o dahilan kung bakit po tayo dapat magtuon sa realities ng langit. Alam niyo po, napakalakas ng realities ng mundo natin, no? Sa ngayon, kung ano yung mahalaga sa mundong ito, ano yung binibigyan ng importansya. So tayo po ay natatangay noon. Bakit? Sapagkat tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. So yung kaisipan, pamamaraan, pinapahalagahan, yan po ay mga bagay na umaapekto sa atin. Sabi nga ng isang author, posible daw po na kahit tayo po ay mananampalataya, maaaring ang ating dreams, ambitions, pursuit, ay yung pong mga bagay na hindi naman aligned sa nais ng Panginoon, at baka nga mas aligned pa sa takbo ng mundo. So para bang naging mananampalataya pero ang pinapahalagahan ay hindi nagbago. Kailangan nating makita mula sa talata at marami pang ibang mga talata na ang pagiging mananampalataya ay nangangahulugan po ng pagpapahalaga, pagtutuon at paghahangad ng mga bagay na importante sa ating Diyos. Siguro ang isang magandang example po ay kung maalala nyo si Zaccheo, di ho ba? Siya po ay kinilala sa chief tax collector, at sabi po ng kanyang account ay ang taong ito yumaman sa maling paraan. At nung siya po ay nakilala ng Panginoon, if you remember the story, nasa puno siya, tinawag siya ng Panginoon. At nung makilala naman niya ang Panginoon, ay nagkaroon po ng napakagandang turnaround yung kanyang buhay. Ang makikita po natin doon, yung pagbabago na kung saan, ang sabi niya sa Panginoon, "Here and now, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will give back 4 times the amount." So kapansin-pansin mula po dun sa talata na iyon, yung radical change ng taong ito. Nagkaroon po siya ng matinding pagbabago. Sapagkat dati-rati, lahat gagawin, kahit kasalanan, kahit masama, para lamang makuha yung tinitingnan niyang importante. Pero nung nakilala po niya ang Panginoon, ay nagkaroon ng pagpapalit. Yung mga bagay na dating inaaring mahalaga, ngayon po ay hindi mahalaga at handa pang talikuran upang sa ganoon ay yakapin kung ano po ang importante sa ating Diyos. Kaya nga, ito rin ang kailangan nating ma-realize, no? Na paminsan, ang nangyayari sa isang mananampalataya, meron siyang katiyakan ng langit sapagkat kinilala niya ang sapat na alay ni Kristo, pero walang pagbabago ng pinapahalagahan. Kaya nga ang sabi ho ng verse, "Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven." Yun po ang dapat driving force natin. Yan ang dapat na motivation natin. Yan dapat po ay napakatotoo sa atin, to the point na yan po ang magtutulak at tutulong sa atin sa ating mga kapasyahan sa kasalukuyan. Kaya nga sabi niya sa verse 2, "Think about the things of heaven, not the things of earth." Ang heaven po ay hindi lamang destination na ating paroroonan later on. It should be the motivation for the present. Parang ganito po, ano? Kung sakali po kayo ay naimbitahan sa isang kainan, yan, at sinabi sa inyo, buffet, only kain. Ano po, mamayang gabi, kunwari ganyan. At pag narinig nyo po iyon, kung kayo po ay kakain sa tanghali o magmimeryenda sa hapon, di ho ba yung kaisipan na mamaya ay merong buffet ay makakaapekto sa inyong pagpapasya kung kayo po ba ay kakain ng marami o hindi ng tanghali at hapon sapagkat alam nyo na mamayang gabi ay meron pong malaking pangmalakasang kainan. Pero pag ang sagot nyo po ay hindi makakaapekto, talagang mahilig kayo kumain. Pero kaya ko po sinasabi yan dahil di ho ba, pag may mga ganong gagawin, nasa isip natin, teka lang, ire-reserve ko na para mamaya ay doon ko na pagbibigyan ng aking sarili. So, ganun din naman. Kung sakaling meron pong mga lakad, yung ating mga travels na iyan ay nagiging motivation at yan po ay parte ng paghubog sa ating mga desisyon sa kasalukuyan. For example, kung kayo po ay maglalakbay, kunwari, ang inyong pupuntahan ay meron pong dagat, maganda yung beach at may swimming. So, yung inyong kapasyahan, kung ano po ang dadalhin, kung ano ang essential sa lugar na yon, will be shaped by your destination. Di po ba? So obviously, kung wala naman kayong okasyong pupuntahan doon at gusto nyo pong ma-enjoy yung lugar na yon, ang mga dadalhin yung damit, mga items is very much related doon po sa inyong destination. Your destination will determine your present decisions. Your future destination will determine your present decisions. Hindi pwedeng hindi eh. Kaya pag sinabi ng Bible na yung pong set your sights on the realities of heaven, hindi lang ito pag-asa na kung sakaling magulo na lahat sa kasalukuyan, napapahagod ka na sa kasalukuyan, nahihirapan ka na, huwag kang mag-alala dahil may langit later on. It's more than that. Ang sinasabi po ng talata sa atin, yung realities ng heaven should make us question our present condition. Ang tanong po, ito bang ating mga pinaglalaanan ay meron ho bang magiging saysay sa ating patutunguhan? Maganda po yung insight na aking nabasa. Ang sabi niya, tingnan mo ito. Kadalasan, pag binabasa natin ang description ng heaven, laman din to ng mga himno, di ho ba? Yung ating dadaanan ay streets of gold, di po ba? Ang bottom line ay, kung ang ginto ay napaka-common, it will not be important. Di ho ba? Kaya lang naman tayo namamangha sa ginto because it is not common, so it is expensive. So doon po sa langit, dinescribe po yan na kalsada. Okay, tingnan niyo po yung mga kalsada sa inyong paligid. Dahil alam natin kung ano po ang materyales na ginamit dyan, it becomes ordinary. Wala po siguro magre-regalo sa inyo, no? Halimbawa, birthday nyo at ang dala-dala po ay kalahating kilong aspalto, okay? 1/4 kilo na simento o kaya ay ilang pirasong grava. Bagamat may presyo naman yan, pero it's not extraordinary, it's not special. So, ibig sabihin, ako ha, pag iniisip ko po ito, imagine you will be walking on streets of gold. Ang ibig sabihin lang po nito, what we consider as very important and valuable here on earth will be common in heaven. Hindi yan papansinin doon, tinatapakan lang yan doon. Hindi yan importante doon. E samantalang dito sa mundo, kadalasan po nagiging sanhiya ng awayan ng mga pamilya, di po ba? Mga agawan ng lupa, yung mga patayan dahil sa kayamanan, gagawin ng lahat, isasakripisyo ang mga values, ang mga posisyon, at the same time, yung mga desisyon just to earn. Yan po ang typical na takbo ng isip. Pero yun nga, ipinapaunawa sa atin, yung pupuntahan mo, eh napaka-common yung mga bagay na hinahangad mo dito. In other words, you are focusing on the wrong things. Yung reality na yung mga bagay sa mundo will eventually fade makes us realize na yes, kailangan din naman natin to, di ba? Sasakyan, kailangan natin ng tahanan, mga basic needs. Pero ang bottom line, hindi tayo pwedeng dyan matali, na dyan na umikot lahat. At minsan umaabot na sa point that people would sacrifice relationships because of material things. You will sacrifice yung relationships because of material things that are destined to eventually break down. Eventually, yan pong mga bagay na yan masisira, mawawala because they are really temporary. Yun nga ang problem. Pero gaano karami ang mga relasyong nasisira dahil po sa mga bagay na pansamantala, di po ba? At gaano karaming oras ang nauubos sa paghahangad ng mga bagay na lilipas din? If you remember yung story of the rich fool, yung mayamang hangal, di ho ba napakabigat na paalala yun eh, sapagkat ang sabi ho roon, sumagana siyang husto to the point na hindi na niya malaman kung saan niya ilalagay ang kanyang kayamanan. At ang naisipan niya ay gigibain niya yung kanyang lalagyan ng kayamanan, yung kanyang barn, and he will build bigger ones. At doon niya po ilalagay ang maraming kayamanan na patuloy pa niyang palalaguin. Pero napakatindi nung pasok nung Panginoon doon sa istorya. Ang sabi niya, "You fool, you will die tonight." Grabe yun. Ang isang bagay na hindi niya naisip ay yung reality ng kamatayan. Mamamatay siya. Bagamat alam nating lahat yan, at palagay ko naman po eh, hindi na natin kailangan na ng napakaraming talata para i-prove ang reality ng kamatayan, di ba? It's obvious even to those who do not believe in God. Pero ang bottom line, namumuhay tayo na parabang hindi natin iniisip na pagdating ng kamatayan, paano na, di ho ba? Kaya nga, yung set your sights on the realities of heaven reminds us that life is vulnerable. Pwedeng mawala ito anytime. In fact, nababanggit ko itong madalas, may mga pag-aaral po na kung saan kanilang nakita na yung mga tao na malapit ng mamatay o yung mga tao na aware na anytime pwede silang mamatay, either may taning ang buhay, malubhang karamdaman, or whatever, yung quality of life nila ay suddenly tumataas. Maybe physically hindi, pero yung priorities nila become different. Ibig sabihin, obviously, you give importance to the people who really should matter to you. Marami na po akong narinig. Minsan po, mga tao na all their lives, they were so busy in life, di ba? Na mag-asawa kayo, pero wala kayong panahon sa isa't isa, sa pamilya. Pero pag malapit na ang kamatayan, you would want to spend it with somebody na talagang kailangan bigyan mo ng oras. At marami na po akong narinig na patotoong ganyan. Yung bang bigla na lamang na ang pahalaga ay nagbabago dahil sa realization na ang buhay ay pansamantala. Ang totoo po, alam naman natin yan, pansamantala ang buhay, pero hindi natin siniseryoso yan. Kaya nga, hindi naman kailangan umabot sa dulo para lang magkaroon ng kaisipan na, okay, malapit ng mamatay, but right here and right now, you have to realize that. In fact, ang nakakalungkot na reality po ay yung pagpapahalaga sa dapat is just a decision away. Pero kadalasan po, gumagawa tayo ng mga kapasyahan that will complicate life, that will entangle us with competing priorities. And in the end, hindi na po natin magawa kung ano yung importante. Di po ba? Minsan nasasanay na tayong ganon at parabang tanggap na natin yung uri ng pamumuhay na hindi nais ng Panginoon para sa atin. This can also happen for ministry, di po ba? Minsan eh, may mga bagay tayong dapat pahalagahan, hindi natin nabibigyang halaga because we get so busy. At ang masakla pa, because we get so used to busyness that we fail to focus on what is truly important. Kaya po, napakahalaga yan eh. Set your sights on the realities of heaven. So, anong ibig sabihin? Because you belong to Christ, number one, you have to live with eternal priorities. Hindi po ibig sabihin ito na walang halaga yung ginagawa sa kasalukuyan, kaya't magtamad-tamara na lang at pabayaan. Hindi po. Ang sinasabi lang nito, huwag tayo ma-entangle sa mga bagay na yan at tandaan natin na hindi po yan ang end ng buhay. It's just a means to a greater end. Yung ating mga pagtatrabaho, hindi po tayo nabubuhay para lang dyan. Yan po ay kailangan natin, pero hindi po natin yung ginagawa para yan na ho ang ikabuhay at later on ikamatay natin. It's a means to an end. In fact, I always hear sa mga panalangin, pagkakakain, no? Gusto ko yung mga pag nag-pray, ang sinasabi nila, pagpalain niyo po ang pagkain, may this give nourishment to our bodies para magawa namin ang layunin mo sa aming buhay. O, di ba? So, paalala yon na ang end goal is not just to eat, ang end goal is not just to enjoy the blessings of food, ang end goal is so that we will be nourished, so that we can do what we need to do. Pero paminsan po, natatali na tayo na yun na yung end result, na ang mayaman o ang tagumpay ay yung masarap ang kinakain at hindi po yung taong kumakain para magawa kung ano yung layunin ng Diyos. Ang tagumpay ay yung may magandang relos at hindi po yung taong may oras para sa mga bagay na nais ng Diyos. Ang matagumpay ay yung mga taong may naakyat na mga posisyon at hindi po yung ginagamit ang kanilang posisyon, mababa man o mataas, para po sa layunin ng Panginoon. Ang matagumpay ay yung mga taong merong mga sasakyan, pero hindi po yung ginagamit yung sasakyan upang marating ang mga lugar na nais ng Panginoon na iyong marating para sa kanyang gawain. So mapapansin niyo po, ano, nandun palagi yung trap that we get so focused on the here and now, and then nababago natin yung pinapahalagahan at tayo po'y natatali doon. So, live with eternal priority. Secondly, think differently. Romans 12:2 is very clear, di ho ba? Let God transform you by changing the way you think. Ang sabi nga roon eh, do not copy the behaviors and customs of this world. Tandaan niyo po, ang unang discipler natin ay ang mundong ito. Yung kanyang values, yung kanyang sistema, pamamaraan, yung kanyang mga pinapahalagahan, yan po ang kinagisnan natin. Yan ang default mode natin. Yan ang kinasanayan natin. Kaya nga, pag hindi po nagbago ang ating pananaw, pag-iisip, priorities, if we don't think differently, we will just go with the flow. Minsan nga, nasasabi ko, bakit paminsan, ano, mananampalataya tayo pero nagsasana all tayo sa hindi mananampalataya. Tayo po yung nagsasabing may Diyos sa ating buhay, pero bakit naman umaabot tayo sa punto na tayo ang nagsasana all sa mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos at sa kanilang mga ginagawa na hindi kumikilala sa Diyos? We have to learn to think differently. At ang sabi nga ng Romans 12:2, by changing the way you think. Bakit mahalaga yon? Kasi po ang point, ang isip natin, dito po naseset kung ano ang mahalaga eh, sa isip. Ang isang bagay, kung titingnan po ninyo, halimbawa isang gamit, no? What's the difference between yung mamahalin saka mumurahin? Alam ko na may mga pagkakataon pag mamahalin matibay. Pero alam nyo, hindi naman laging totoo yan. May mga mumurahin o sakto lang na sobrang tibay. So kung tibay ang pag-uusapan, hindi naman lagi presyo ang basihan, di po ba? Pero alam natin na may mga tinatawag na luxury brands na kadalasan po we consider them luxury because they are so expensive at iilan lang ang makakabili niyan. So ang bottom line, mga kapatid, paminsan hindi na natin naiisip na parabang natatak na sa isip natin kailangan hangarin to. Eh ngayon lalo, sa panahon po ng mga trending, di po ba? Para bang lahat na lang ng makita natin, dapat nakainan natin yon, napuntahan natin yon, na-testing natin yon, nagawa natin yon, at alam natin yon. Para bang ang tao ngayon is driven by all this trending on the internet, na nabubuhay na lang tayo para sundin yan, habulin to, gawin yan, pangarapin ito. Think differently. Ang sabi ng Bible, then you will know God's will, that which is good, pleasing, and perfect. Number three, remember that your old self is gone. Sabi nga, since you have died to this life, namatay na tayo sa buhay na ito. Well, nabubuhay tayo sa kasalukuyan. Of course, nandyan pa rin ang mga bagay na pansamantala. Pero ang ibig sabihin, hindi ka na nakakilala sa Panginoon just to stay the same. Tayo po ay hinahamon na tingnan natin ang realities of heaven and evaluate how we use time, treasures, and even talents in the present and do these things align with what is truly important to God. Magandang tanong, ano? And then, number four, hope in future glory. Nagbibigay din naman ng pag-asa sa atin eh. Kasi minsan po talagang nakaka-discourage na ang pamumuhay sa mundo. At ang reality po, the reason why it is discouraging is simply because the world is truly designed to be temporary. It is tainted by the sinful nature, the curse of sin. At dahil po dyan, talagang makikita mo ang kasamaan, makikita mo ang kamalian, at makikita mo kung paanong ang tao sinisira ang kanyang buhay. Ang masaklap, nag-e-enjoy pa siya habang ginagawa niya ito. So, we look forward to what lies ahead. We put our hope in future glory. We know that someday, talagang doon tayo sa presensya ng ating Panginoon. At doon na natin finally and completely ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Kaya, let this be a challenge. Since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Nawa po ay naging mapagpala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, buong karangalang inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
3: Natapuan sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at italangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Hango po ito sa Mateo 5:44. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Far East Broadcasting Company. Ako po si Ernest Abante, 60 taong gulang na po, Senior Pastor ng International Bible Baptist Church, San Leandro, California, USA. Ako po ay nagsulat ng libro patungkol sa aking ama na si Dr. Bienvenido Tatay Oliver Abante Sr. Siya po ay nasa piling na ng Panginoon noong September 1999. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga mahalagang yugto ng buhay niya. Yun ay kung paano niya nakilala ang Panginoon na siyang naging gabay niya sa mga oras ng galit at paghihiganti. Ganito po yun.
4: Alis kayo lahat dyan! Ay, hinaharap ako! Ikaw! Kinala mo ba si Hermo Abante?
5: Naku, hindi po.
4: Magsabi ka ng totoo! Pwede! Sasaksakin kita ng bayoneta ko! Oh! Huliin lahat ang mga matatandang lalaki! Siya! Siya si Hermo Abante!
6: Oo nga, ako si Hermo Abante.
5: Huwag po. Maawa na po kayo. Dali ng asawa ko.
4: Takbis siya!
6: Bitawan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako!
7: Wala akong kasalanan!
4: Huwag ninyong tutularan ang mga tao na katulad nito lumalaban sa mga hapon. Kaya pupugutan sila ng ulo ngayon!

0: Ay, wala na sila, Tay. Tinampot ng mga hapon, Tay.
1: May nagsabi sa kanila, si Danilo at ang mga makapiling Pilipino. Napakasama ng ginawa nila sa itay mo. Pilipino pa naman sila. Kakampi sila ng mga hapon.

Mark! Mark!

0: Mga anak, Ben?
1: Po.
0: Sam?
2: Po.
0: Eunice?
3: Po.
0: Eunice at Hag, masakit ito pero pansamantala muna tayo maghihiwalay. Kayo, Ben at Sam?
1: Po.
0: Maiwan dito sa Bicol kasama ang mga pinsanin ninyo. Kami nila Eunice at Hag, makikipagsapalaran sa Maynila. Hindi ko kayang magsaka, anak. Ang alam ko lang ay manahe. Kaya meron daw doong banda sa Quiapo na tailoring.
4: Opo, inay. Ako ang bahala dito. Habang hinahanap namin ni Sam ang makapili na yon. Manda siya sa amin ni Sam.
0: Anak, wala na tayong magagawa. Sakop tayo ng hapon noon. Ngayon, ang mga kanuna ang nandito. Naging malaya tayo. Ben, nanalo na tayo mula sa mga hapon.
4: Pero buhay pa ang makapili na yun. Pati ang mga anak nun. Kilala ko silang lahat. Kilala ko silang lahat!
5: Kuya, kuya! Ang mga kalaban natin makapili. Lumuos na ng Maynila.
6: Ha? Ganun ba? Oh, kailangan na rin natin dumuos ng Maynila. Sulatan mo si Inay, ha? Si Inay, nakunin tayo. Hindi niya tayo kukunin. Sasakay tayo ng tren. Kahit na wala tayong pera.
5: Talaga, kuya?
6: Oo, Sam. Sasakay tayo ng tren.

0: Buti na lang po, inay. Kinuha niyo kami ni Sam sa Bicol. Hirap na rin kami magsaka dun eh. At saka, nay, may kwento ko lang ha. Ang mga anak daw ng Makapili, nandito na sa Maynila eh.
1: Anak, kaya ko kayo kinuha kasi mag-aasawa na ako. Nakikita mo naman yata na nagkakamabutihan na kami ni Sir Lim. Itong may-ari ng tailoring?
0: Eh, inay, sigurado ba kayo dyan? Magkaiba po kayo ng kultura. Magkaiba kayo ng paniniwala. Eh, magkakasundo kaya kayo?
1: Anak, ito lang ang alam kong makakaahon sa atin. Sa lahat ng hirap natin na dinadanas dito. Kita mo nga ang itsura mo. Namumulot kayo ni Sam ng pagkain ng mga kano. Oo nga, nakadelata pa at sariwang prutas pa ang iba. Pero tinapo na ng mga kano yun. Ayaw ko na habang buhay kayong ganyan. Ayoko!

0: Inay, ano ang mga pasa na yan? Ha? Ano nangyari?
1: Wala ito, anak. Wala ito. Ha? Huwag mo itong intindihin.
0: Pero Inay!
1: Meron akong importanteng sasabihin sa'yo.
0: Inay!
1: Sa sobrang sama ng loob ko, naglakad ako mula dito hanggang Legarda. Tapos, may narinig ako na kumakanta ng How Great Thou Art? Isang simbahan. Pumasok ako na nakilala ko ang pastor. Si Pastor Hugi, isang Amerikanong misyonero. At alam mo anak, narinig ko ang mga salita ng Diyos na matagal ko nang naririnig noon nung kasama pa natin ang itay mo. Pero iba ngayon dahil tinanggap ko si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon. At anak, gusto ko rin kayo ng mga kapatid mo. Makasama ko kayo doon. Sama-sama tayong makikinig ng salita ng Diyos.
0: Opo, Inay. Opo.

0: Buti na lang, pinatawad na tayo ng mga magulang mo. Alam ko naman talaga na malayo agwat nating dalawa eh. Anak mayaman ka, ako anak mahirap. Pero kasi sobrang mahal kita eh.
1: Sasama pa naman ako sa'yo kung hindi kita mahal. Kahit nga tinakwil na ako, sama pa rin ako sa'yo. Sorry kung sa una hindi ko naintindihan ang pananampalataya mo. Ngayon, na pareho na tayong Kristiyano at nagsuko ka pa ng buhay mo sa Lord bilang pastor, eh lahat kakayanin natin. Ngayon pa, na pareho na tayo ng pag-iisip at pangunawa tungkol sa Lord, malalampasan natin lahat ang pagsubok.
0: Salamat, mahal ko ha. Salamat sa iyo, Panginoon. Ay, makakain nga muna. Gutom na ako eh.
2: Ano po ang order nyo?
0: Bigyan mo na ako ng pansit.
2: Okay po. Sandali lang po.
0: Salamat ha. Ha? Si Danilo yun ha? Ang anak ng makapili. Pagkakataon ko na ito, susunggabang ko na kaya. Upakan ko kaya ito. Kristiyano nga pala ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Naalala kong ginawa nila sa itay ko. Sobrang galit na nadarama ko sa kanila. Ayun at kumakain din siya. Hindi niya ako nakita. Baka hindi niya ako nakikilala. Magpapakilala kaya ako. At tapos susuntukin ko. Hindi, mali. Mali itong nararamdaman ko eh. Kailangan ko kayo, Lord. Oh, please, parang awa mo na, Panginoon. At huwag gagawin ko. Danilo?
3: Yes?
4: Ha? Ben? Abante? Ikaw yung anak ni Hermo Abante?
0: Oo, ako nga. Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan.
4: Patawad. Bata pa ako noon. Tapos wala akong magagawa. Sasaktan din kami ng mga hapon kapag hindi namin sinabi kung saan kayo nakatira. Papatawad, Ben. Sana mapatawad mo ako.
0: Oo, pinapatawad na kita. Kasi alam mo, ako pinatawad din ako ng Diyos eh, sa mga kasalanan ko. Sabi sa mga taga-Roma 3:23, sapagkat lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos lang ang malinis, Danilo. Walang taong matuwid kahit isa. Kaya ibinigay niya si Jesus bilang bayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang gagawin lang ng tao ay pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan at manampalataya kay Jesus na maging tagapagligtas niya at Panginoon ng buhay niya. At ang tao na ito ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan sa langit. Ben, Danilo, kung gagawin mo yun ngayon, ikaw ay magiging anak na rin ng Diyos.
4: Oo, gusto ko ng kapatawaran na galing sa Diyos. Gusto kong tanggapin si Jesus. Gusto ko ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ben. Salamat sa iyo.

0: Pagkatapos maghiwalay ng papa ko at ni Danilo sa restaurant, alam ng aking ama na siya ay nakapagpatawad na ng lubusan dahil lahat ng kanyang mga alalahanin ng paghiganti ay nawalang bigla, kundi ang pumalit ay ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay na kung papaano siya pinatawad ng Panginoon ay ganoon din ang kanyang dapat gawin. Nanaig sa kanya ang pagpapatotoo ng kanyang buhay sa kanyang kaaway at ang pamamahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Tunay nga pong ang pagbabago ay makakamit lamang sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon.
1: Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom, sapagkat ikaw ay magbubunto ng baga ng apoy sa kanyang ulo at gagantihan ka ng Panginoon. Mga Kawikaan 25:21-22. Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay hango sa tunay na buhay na pinadala ni Pastor J. Hernes Abante. Isinulat para sa radyo ni Ellen Quiles. Binigyang buhay ni na
2: Ding Camacho,
3: Jennifer Gulye,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Ariel Basas,
6: Alang Ruth,
7: A.B. Moratalia Gomez,
8: Lea Pamilar de la Cruz,
9: A.R. Moratalia Gomez.
1: Mula sa panulat ni Maria Ellen Quiles, sa musika at direksyon, Jerry Piñalosa. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po lamang ang Facebook page ng Tanikan ng Lagot. Hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Welcome to Spotlight. I'm Mike Proctor.
2: And I'm Anne Muir. Spotlight.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabatid.

0: Maayo gid nga hapon kaga welcome diri sa aton nga radio station Radio DYVS adlaw liwat sang Martes kay ari kita sa aton programa sa Salmo kay ako naman inyo makaupod Pastor JR Sore Associate Pastor ako sa Bethel Baptist Church sa Banos sa Valladolid kaga sa pila naman katuig upod updanay kita diri no sa aton nga programa sa Salmo kaga sini nga hapon, bago ako mag-sugod sa pagpangwali, gusto ko lang pagatamyawon ang tanan nga malabutan sining aton nga pag-panudlo sa pulong sa Ginoo. Kaga of course, nagakalipay gid kita nga nagapadayon ang ministry sa DYVS. And of course, let us pray no sa transmitter no nga I think gina-fix pa. And we pray nga madasig ang pagkayo sini para padayon nga madamo pa ang kaga malayo malayo no ang mga neighboring islands makabati gid sang aton nga radio station no malabot sila ilang mga transistor radios and of course nagapasalamat kita sa Ginoo kay may mga naga pamati man sa aton sa Facebook Live bisan din sila nga bahin sang kalibutan malabutan sila slong may ara sila internet kaga mag-tune in sila sa aton nga Facebook page so we praise and thank the Lord for the ministry of radio kay halin pa sang una tub-tub subong ginagamit ini sang Ginoo and sini nga hapon ang aton pag-asugdan sa pagtuon makit-an diri sa Isaiah 41 and makita naton diri ang Diyos nga amo ang nag-alay-ay, amo ang nagabulig, amo ang nagapalig-on sa iyang mga katawhan. And I'll be reading Isaiah 41 for our sa ato lang pagbasa diri. And then magasugo kita sa pagtuon. Though we will be looking at the whole chapter and probably hasta ini next week or next 2 weeks. And also, there sa Isaiah 46, may pagatanawon man kita. Now, humble diri sa verse 10. Diri lang kumabasa and then we will pray. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. May the Lord bless the reading of His word. Mapray kita, Anay, Lord. We praise and thank you for once again giving us the joy and the opportunity, the privilege of knowing you through your word. And it is our prayer that once again, you will bless your word in our hearts. We pray that you will continually speak to us. And we pray also that the Holy Spirit will enlighten our hearts, enlighten our minds, so that after hearing your word, we will be able to apply it in our daily lives. We praise and thank you for what you have done and of course for the things that you will be doing in our midst this afternoon. We commit to you everything in Jesus' name we pray. Amen. Now the God who carries you I think that was 4 months ago or 3 months ago I preached about the God who sees. Diyos nga nakakita kung anong aton nga mga ginagyan, anong nga kalatabo sa aton. And this afternoon, the same God, the God who sees us, is the same God that is able to carry you, to carry us. And ano ni aton tanawon? Here in Isaiah chapter 41. Now the background of this is that kung imutan awon sa verse 1 is just like a courtroom situation kung sa diin gid patawag ang mga involved listen to me in verse 1 in silence o coastlands let the people renew their strength let them approach let them speak let us together draw near for judgment see the word there the word judgment it's just like a picture of a courtroom. kaga ang Ginoo amo ang nagpatawag sa mga wala nagakilala sa iya, kag sa mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. And ginpatawag sa Ginoo para tubangon nila ilakaso. Okay? Now, another background, during this time, ang mga Israelites naman, of course, ang una direte, ginpatawag sa Ginoo ang mga pagans, ang mga pagano. Meanwhile, ang mga Israelites atuman sa lugar sa mga pagano. They were in Babylon. Kaga, during this time, nagaantos ang mga Israelinhon. And this person, sa chapter, sugod chapter 40 to 46, ginsulat ini through Isaiah to comfort the Jewish exiles. Okay, so ang chapter 40 sang Isaiah, book of Isaiah up to 4 to 66, comfort na ini. Why? Because in chapter 1, beginning chapter 1 up to chapter 39, puro lang gidiya kasakit ang ginsulat dire. Pag-antos, okay? Amo gid ini. So, perti kabugat, because ang chapter 1, chapters 1 to 39, naka-focus sa divine judgments ng Diyos. But of course, God is good and He is faithful that He will fulfill what He promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Ang chapter 40 to 66, message of comfort and restoration. But I want us to see here, sining hapon, that God's divine power alone sustains the lives of His people from the beginning until the very end. Regardless sa ginaagyan sa isa ka anak sang Dios, ang gahom sa Ginoo amo ang magasustener sa ila kabuhi. So, halin sa sugod, tub-tub sa katapusan. So dapat ta makita saligan kag maging rason nga maging maligon kita samtang nagakabuhi. Sining kalibutan tungod sa Dios nga may ara gahom kag may ara sa ikasarang sa pag-sustain sa aton adlaw-adlaw. And there is one thing that I want to emphasize here, that isa kapagpabugal sa tubangan sang Dios kung hindi kita magkilala sa iya. Na siya among aton bulig, na siya amo ang aton kinahanglan sa tagsakation. Now, I would like to emphasize here that in sa aton yung first point, that acknowledging the one true God. Kay tis diri sa sining text, gipatawag sa Ginoo ang mga pagans nga wala nagakilala sa iya. Of course, ang mga Israelinhon nagakilala, do may mga types nagatalikod sa iya, nagabiya sa Dios, but this in verse 1, ini sila ya wala gid nagakilala. Oh, listen to me in silence, O coastlands. Let the people renew their strength. Let them approach, then let them speak. Let us together draw near for judgment. Oh, God is speaking, or God was speaking to the pagan Gentile nations. Ang hambal niya coastland, mga non-Jewish regions, not only sa coastal, ha, kundi na kalapit. Bisan sa diin, may nag-a-istar nga lugar during this time. God summons them. God summons the pagans. Be silent. That is an order in the court that everyone should listen. Ang coastland meaning distant lands beyond the seas. Okay. So tanan gina panawagan niya, tanan nga mga abi nila mas sila na gid ang pinakadako. Abi nila sila na gid ang Dios. Hambal dire gipatawag sila sa Dios. Ang Dios ang nagsummon sa ila. Kagang sumon dapat na iyaya ginapatihan. Oh, kay kun hindi tapos agid mapriso kagid. It should not be ignored. Wala gina ignore ang sumon. And we could see here that not only that God summons the pagans, but God is in total control over pagans. Bisan sino pa na saya, bisan hari ka pa. Because in this text, makita nato in verses 2, 3, and 4, may ginpatawag o may gingamit sa Ginoo diri, who stirred up one from the east. Sinuni ang gintawag diri, who stirred up one from the east. Wala na ibaan kundi si Cyrus. Cyrus the Great. So dapat natin makitaan diri that God is in total control over pagans, over powerful people, bisan pa nga wala nagakilala sa iya. So amo ning matan-on naton. Dapat tagid tandaan na ang Ginoo may pag patawag sini, may ara sa pagkontrolar. May ara otoridad. Okay? Bisan pa sa mga wala nagapati sa iya. Now si Cyrus dire gin stir up sa Ginoo kanaghimo sang alliance with the Medes, ang itawag nga Medo-Persia, Cyrus the Great of Medo-Persia, kay nag-form alliance ang Persia kagang Medes. Kag ang ilayang himuon amuling pag-atake sa Babylon from the northern frontier. Kag kun imong itun-an sa history, it was a strategic attack na na-bypass niya ang defense ng city of Babylon. Isipa ba, Babylon na iya mo. Pero na bypass niya kag na-atake. It was a strategic attack. Okay? Kag na-divert pagani nila ang Euphrates River. Nga mo ang main supply sa Babylon. And then, they attack during a festival. So, nag-atake kag natapos na gidya ang pag-reign sang Babylon. Kag gamay pagid nga trivia, ini nga prophecy nga si Cyrus will conquer Babylon nahambalay ni 150 years ago before pa natabo. Okay, sabi no? Kag initanan ara na ya sa plano sang Dios. Now, ang majority sang mga Jewish people during this time ara sa Babylon Empire. Amo ni ang modern day Iraq. Kag nagaantos sila sa captivity. Now, kung ara ka captive, wala ka balo kung ano pang mga matabo sa imo, ano pang matabo, mga palabuton. But one thing is sure, because they are God's people, because they were God's children, hindi sila pagpabayaan sa Diyos. Tapos, ang pipila ka mga Hudyo na wala tuya sa Babylon, ara ng kabuhi sa tuman kapigado nga pangabuhi sa Judah. Okay? A small, very needy, and poor population of Jewish people. Mostly poor farmers, laborers, and shepherds. They were never deported by the Nebuchadnezzar. So they remained back home in the ruined province of Judah or Jerusalem and surrounding areas. And they lived under strict Babylonian governors with their elite peers were exiled thousands of miles away. So, amo ni ang sitwasyon. But what is amazing is that God is in control. Oh, amalia. Who steered up from one from the east, whom victory meets at every step? He gives up nations before him so that he tramples kings underfoot. He makes them like dust with his sword, like driven stubble with his bow. He pursues them and passes on safely by path his feet has trod. So, makita nato dire kung paano gingamit sa Ginoo si King Cyrus. And what is amazing is that roughly after a year sa pagdaog ni King Cyrus o ni Cyrus the Great sang 538 BC, si Cyrus issued a famous royal decree. Kagang decree ni the Edict of Restoration, which formally freed the Jewish people from their captivity. He allowed them to travel back to Jerusalem. See? God has total control over pagan kings. Oh, kundi ginagamit sa Ginoo. Si Cyrus the Great, siya paya ang nag issue sang royal decree. And what is amazing is even he funded the initial rebuilding of their sacred temple. Grabe, no? I was so amazed how God is working even in the lives of these people na wala nakakilala siya. That's how the Lord will fulfill what He promised. Ang wala niyang ipabayaan niya mga katawhan that even a pagan king gigamit sa Ginoo. Matuman lang ang iyang tinutuyo. Makita ang kagamhanan sa Diyos that He is in total control over kings. That there are times na nakakadulaan kita sa paglaom, especially with what is happening with our country, because we are governed by most of our government leaders, most of the corrupt politicians, they're unbelievers. But this is a reminder to all of us that God is still in His throne and He has total control over them. Okay? Kontrolado gid sa Ginoo tanan. And what is amazing is that hindi kinahanglan sa Ginoo ipakita sa aton everything. All we have to do is to believe in Him, to put our confidence and faith in Him. Wala obligasyon ang Dios nga i-prove gid sa aton, ha? Because ara na sa pulong niya ang mga pruweba. Kung kaisa mambabok adugay sa Ginoo, may Ginoo gid man. Yes, there is God. Kag hindi iya kinahanglan sa Ginoo nga ipakita gid sa imo dayon. You have to believe God has His own timeline. God has His own plan. Hindi niya kinahanglan nga ipakita gid sa imo kay napamatud-an na sa pulong sa Dios nga matutom kag maayo siya. So dire, may timing ang Dios. Now, ang Ginoo, gintawag niya si King si Cyrus of Persia. And God declares nga siya ang nagaplastar sa tanan. Siya ang nagaplastar sa tanan sining kalibutan. Siya nag-orchestrate, kaya nag-plano even sa mga historical shifts. Okay, from Babylon to Medo-Persia, Ginoo niya tanan nag-plaster. Tanan ng mga dalagko, ng mga nagkalatabo sa kalibutan, hindi inilipod sa Dios. Kagwala ini nagkalatabo kung wala sang iya panugot. Ang mga nagahari, ang mabulos, malaot man umaayo, wala niya nakibot ang Dios. No? Basahon bala natin diri sa may Daniel chapter 2. No? Ambal diri sa Daniel chapter 2 verses 20 and 21. Ariyo. Then Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding." See, this is how God works. Daniel recognized it. Okay? Ara niya si Daniel. No? Dere sa time ni Nebuchadnezzar niya ginhambal. That he orchestrated, ginhambal niya na ni, santiun pa ni Nebuchadnezzar. Ote, ginislan man si Nebuchadnezzar sa uli. So makita nato dere that's how God works. Amo niya ang Ginoo, ya maghimo, magplastar, magtrabaho. Okay. Now, I want us to realize that God is in total control over pagans. Not only that He summons them, but He stirred up Cyrus the Great to fulfill sang iyang ginapromesa. So, wala nakibot ang Ginoo, ha? Now, sino ni tanan? Amo ning pamangkot diri in verse 4, sino ni tanan ang nagahimo? Sino nag-allow? Sino nag-perform? Ambal gyud dayon, the first and the last, I am He. In the past siya ang I am, in the present I am gigid siya gihapon, and in the time to come I am gihapon ang Ginoo. Maghambal gani, I am meaning God's eternal self-existence and unchangeability. And this is real, that God doesn't change, age, or depend on time. Maaray na sa Exodus 3:14, Yahweh, I am. God tells Moses his name, I am who I am. Amo ni hambalya, Eye, Asher, Iye. And when, ang makita na ito ng ngalan ni Yahweh, means God has no beginning and no end. He is completely self-existent and self-sufficient. Nobody created him, and his existence doesn't depend on anything else. So, hamba sa Ginoo, I am He. Sino nagapahanugot sa nitanahan? Sino ang nagtugot? Sino ang nagplano? Ang Diyos. Anong tabo sa ipadala sa Diyos si Cyrus? God used King Cyrus the Great of Persia as a sovereign instrument to fulfill His promise of restoration to the Jewish people by moving His heart to end the Babylonian exile, decree the rebuilding of Jerusalem temple, and fund their return. God is in, again, total control. Wala siya nagkakilala sa iya, ha? Wala nagkakilala ni si King Cyrus, ha? Oh, he do not believe in the Lord. Pero, makita natin that God has an absolute control over him and over his heart. Mabala sa Isaiah 45:4, oh, for the sake of Jacob, my servant of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. Cyrus was not a believer of God, but God used him as an instrument to fulfill his purpose for his people. Budlay patihan, but it is in the Bible. And God showed that He is God, and we must trust Him and believe that He can do such things, impossible things, kung sa aton nga perspective. Cyrus was not a believer of God. So this is the God who is able to carry you. He is a God who is in total control of everything and everyone. Inanglan naton, kinahanglan lang naton magsalig sa iya. Kay ang ini nga Dios kasarang sa paghimo sang mga imposible nga butang. So kabay pa nga sa sini nga hapon maintindihan naton that He is God and He is eternal, all powerful, all knowing God. I don't know what are you ano imong ginaagyan subong? What you're going through right now, I don't know. Wala ko kabalo. But it is my prayer that you will acknowledge the God of the Bible. Kunari ikaw, kay hindi pa ikaw tumuloo ni Kristo Jesus, kay mo Diyos manluluwas, now is the time of salvation. Repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ, and you will be forgiven of your sin, and you will have eternal life. Why nasa pinakatahom pangakabuhi sa kalibutan, kundi may ara ginakilala nga Dios, kag ang Dios nga ini wala na sa iban pa kundi ang Dios sa Biblia, ang Dios sa Bible, ang Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta. Amo lang ini kag kun ikaw magtuo sa iya, makaupod mo siya sang wala sing katubtuban didto sa iya ginharian. So tubtub diri lang kita anay. Kaga Lord willing, the soon nga simana, mapadayon nato ining pagtuon sang pulong sang Dios. Manami ining nga pagatulunan, kaga amo ning aton nga series, The God Who Carries You. Sa liwat, madamo gid nga salamat sang inyong pagupod, salamat sang inyong nga pagpamati, kag sa mga pamati pa sa replay karon sa Facebook Live. Lord willing, mabatian nyo man ini nga mensahe. Maraming gid nga salamat sa inyong tanan. Halong kamo kag ang Ginoo magaupod gid sa inyo, diin man kamo saligan gid naton siya. Saliwat, ako si Pastor JR Sore. Associate Pastors ng Bethel Baptist Church sa Banos ng Valladolid, madamo gid nga salamat sa Dios ang tanan nga pagdayaw kag tanan nga paghimaya. Mayong gabi sa inyo nga tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Hi, magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Excited na akong muling makapag-share ng matututunan natin ngayong araw na ito. Ako si Jo. Tayong mga Pilipino, sikat na sikat sa trait natin na pagiging masiyahin at hospitable. Halos kaparehas natin ang mga love people. Pero meron silang character trait na kahanga-hanga rin naman at iyan ay ang bopenyang or an interpretation of how they handle problem. Tayong mga Pilipino, kaya siguro ang first line ng ating lupang hinirang ay bayang magiliw. Dahil napakagigiliw natin na mga Pilipino, ano, lalong-lalo na sa ibang nationality. Pero ang mga Lao people ay kilala sa character or sa culture na bo pen yang. Or ibig sabihin, never mind or it doesn't matter. Meron tong magandang kahulugan. At itong cultural ethic na ito ay deep-seated sa Lao. At ito yung dahilan na meron silang relaxed way of life o pagtingin sa buhay. In a way, maganda kasi sila ay peaceful living people. Especially ngayong mga panahon sa kanilang lugar kung saan inaabot ng 2 oras ang pila sa gasolinahan. Kung sa atin yan, ano, siguro ang dami na nating narinig na reklamo at ang dami nang nag-post ng mga rant sa social media. Bopen culture also helps them in terms of forgiveness and acceptance. I forgive you and forget your action. So parang tuloy ang buhay sa kanila. Pero may malalim na paalaala sa atin naman ang kawikaan na mas malalim pa sa bopenyang culture. This is how are we going to handle conflict and difficult moments. Magbibigay sa atin ng gabay. Proverbs 3:21-24. My son, do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. And this actually offers a powerful reminder of the peace and rest we find in living with wisdom, understanding, and sound judgment. Sabi nga, mas mainam pa ang mga taong payak ang pamumuhay kasi payapang nakakatulog. Bumagyo man, tumaas man ang gasolina, mag-iba-iba man ang presyo, anuman ang mangyari. Kumpara sa taong napakaraming ari-arian, mga alalahanin, mga responsibilidad. Of course, these principles, these promises, nakakatulong sa atin, lalo na kung gagawin nating gabay. As we also try to protect our peace, ano, ang ating sanity sa kondisyon na meron tayo ngayon sa Pilipinas. Sa verse 21, the exhortation is very, very clear. Do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. Tinuturuan tayo ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo ni Haring Solomon, kumapit sa karunungan, kumapit sa pangunawa. Huwag mo raw hayaang mawala sa iyong paningin dahil ito ay forever na learning. Hindi sa isang bahagi lang ng buhay o sa isang season lang ng buhay o kung noong pandemic meron kang wisdom, hanggang ngayon dapat meron pa rin. Lalong-lalo na ngayon. Sabi nga ng mga ekonomista, we are living in a volatile situation. Presyo nga ng gasolina, di natin mapanghawakan. Ano? Presyo ng diesel, ng krudo. Maging ang presyo ng mga bilihin, malikot na rin in these times. At napakadali nating mabalot ng pag-alala. At ang wisdom ay nakakapagbigay sa atin ng calmness. At hindi ito pang isang beses lang, ito ay panghabang buhay. Kaya nung tinatanong din si Haring Solomon, ano ang nais mo? Ang hiningi niya ay ang karunungan mula sa Panginoon. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng gabay sa bawat desisyon, lalo na sa ating sitwasyon. And each time we wake up in the morning, dahil nga volatile yung situation natin, ang daming movement. Sa presyuhan pa lang na nakakapagbigay sa atin ng anxiety. Para bang laging on cue ang pag-aalala. May banta sa trabaho, sa patutunguhan sa buhay, sa relasyon, sa career. And it's but natural na matakot, mabagabag, pero malinaw yung paalaala. Huwag mong pakawalan ang karunungan at pangunawa. Ang wisdom na to, hindi lamang kaalaman. Ito ay buhay na nakaangkla sa Panginoon. At ang patuloy na pagkatuto, hindi lang sa isang yugto, kundi habang tayo ay nabubuhay. At madalang sinasabi natin ng mga marurunong sa atin, control is just an illusion. We know that. At lalo itong nagiging malinaw sa mga nangyayari sa kasalukuyan. May digmaan, may crisis, may pabago-bagong presyo na nagiging epekto nito. Ito yung mga bagay di talaga natin kayang kontrolin. Even yung magiging reaksyon ng nakararami. Pero sa pananaw at sa liwanag ng Bible, hindi tayo dapat matakot. Ang kawalan ng control ay indicator na tayo ay dapat na magbalik ng tiwala sa Diyos na tunay na may hawak ng lahat. Sa totoo lang, 'di ba? Gusto naman natin ang control. Gusto natin 'yon, planado ang lahat, ano ang mangyayari, first step, second step, third, fourth, fifth. Merong plan A, plan B, plan C. Pero paano kung hindi ito mangyari? At ang ating mundo, mga dinaranas natin na mga challenge ay paulit-ulit na nagpapakita sa atin na hindi natin hawak ang lahat. Pero may plot twist. Hindi ito bad news. Actually, good news. Kasi kung di natin control, ibig sabihin, hindi natin dala ang bigat ng mundo. At meron tayong Diyos na pwedeng pagkatiwalaan, na kayang-kayang humawak nito. When we consider how difficult our situation is, and we cannot do anything without God's help, it allows us to see God in a very beautiful perspective, that we are not left alone. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento, may journey, may kanya-kanyang subtitle yung mga luha natin. But by acknowledging that we cannot do anything, that is a foundation for a genuine understanding of the power of God. Ulitin ko po, sabi sa Proverbs 3, my son, do not let wisdom and understanding out of your sight. They will be for life for you. Then you will go on your way in safety. When you lie down, you will not be afraid. Your sleep will be sweet. Paalala ng isang ama sa kaniyang anak na tunay niyang minamahal at concerned siya. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa talata na ito. At ang buhay na may karunungan, ang katumbas ay kapayapaan. At kapag dumaraan tayo sa mahirap na sitwasyon, problema sa relasyon, sa trabaho, sa direksyon sa buhay, mas nahahighlight, di po ba, na tayo ay limitado. At doon din naman nahahighlight ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang pagkilos. Doon nagbubukas yung mga mata natin, may Diyos, siya ang pwede nating pagkatiwalaan. When you lie down, you will not be afraid. Your sleep will be sweet. Ang sarap kayang matulog na wala kang pinoproblema. Ang sarap matulog, ang sarap magpahinga. Sa mundo na puno ng anxiety at pressure, ang tunay na pahinga, hindi lang ibig sabihin wala kang problema o wala kang iniintindi na presyuhan ng gasolina, kundi nananangan ka, nakahiga ka sa presensya ng Panginoon. Pwede kang matulog ng payapa, kahit hindi pa resolved ang lahat, kasi alam mo, ang Diyos ang iyong panghahawakan.

0: Tayo po ay manalangin. Thank you, Father, for the reminder na kayo po ay in control. At sa oras na ito, aming Diyos, turuan niyo po kaming kumapit sa inyong karunungan sa araw-araw. Marami po sa amin ang natatakot. Marami po sa amin gustong-gusto nang kontrolin ang mga bagay. Magkaroon ng preview, ano na ba yung katapusan ng lahat ng ito? Pero Lord, habang hinihintay namin ang kahihinatnan at habang kami ay nasa journey ng kawalan, kalituhan, ipaalala mo po sa akin at sa Kanya na Ikaw ang may hawak ng buhay. Bigyan mo po kami ng kapayapaan, ng malinaw na pag-iisip at ng puso na nagtitiwala sa Inyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, Proverbs 3:21-24 offers a powerful reminder of the peace and rest we find in living with wisdom, understanding, and sound judgment. Ito po ang babaunin natin sa araw na ito, sa araw na punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. And as we continue to follow the wisdom of the Lord, may we continue to rely on the goodness and the power of God. Ito pong mga karunungan sa Proverbs will help us avoid the traps that would cause us to fall, to feel depressed, to feel helpless, and this will help us secure a peaceful path. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you po and peace be with you hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo naghambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Jude chapter 1 verse 20 encourages us to build ourselves up on our most holy faith. And there are sure and powerful ways to build our most and holy faith. The Bible speaks to us about our heart, our eyes, our ears, our tongue, our hands, and our feet to be consecrated by God. So number one is, we can build our faith with our eyes trained to see. Hebrews chapter 12 verse 2 says, we need to be looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Here now is Bishop David Sobrepeña for more powerful ways to build our holy faith.
1: Turn your Bibles with me to the book of Jude verse 20. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Father, we thank you for your word, because your word is a light unto our path. Thank you, Panginoon, sa iyong salita, sapagkat may kapangyarihan na nakapagbabago sa aming buhay, sa aming kaisipan, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang mabuhay kami na mayroong matatag na pananampalataya sa iyo sa panahon, hallelujah, na punong-puno ng kaguluhan sa mundo. Panginoon Diyos, sa mga may sakit at karamdaman, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Father, anoint the lips of your servant and the ears of your people, and we shall be careful to give you the praise, the honor, and the glory. In Christ's name, we ask these things. Amen. I want to talk to you about powerful ways to build our most holy faith. Sabi sa ating text sa Jude 20, beloved, building yourselves up on your most holy faith. Underline the word, most holy faith. Alam ba ninyo, kung mayroong isang bagay na nais atakihin ni Satanas, na sirain sa buhay mo, ang unang-una niyang gagawin ay, he will weaken, try to weaken your faith. Upang maging mahina ka sa pananampalataya. At pag naging mahina ka na sa pananampalataya sa Panginoon, ay masisira na ang iyong buhay. Mahirap niyang tanggalin na unahin na alisin yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang unang-unang inaatake ni Satanas ay ang ating pananampalataya. Now, the Bible exhorts us, speaks about our heart, about our eyes, about our ears, about our tongue, about our hands and our feet to be consecrated to God. Na itong mga bagay ng ating buhay, yung mga bahagi ng ating katawan, ay dapat nating ialay sa Diyos. Sapagkat napakahalaga na inaalay natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating mga mata, ang ating mga pandinig, tainga, ang ating mga dila, ang mga kamay at paa para sa Panginoon. And I'm going to use the members of our body as, sabihin natin, ways in which we can build up our most holy faith. Because these are sure ways to build your faith. Number one, we can build our faith with our eyes trained to see. Mapapalakas mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-training mo sa iyong mga mata. Alam niyo, the eyes are important in our everyday living. But it's also important to our spiritual lives because they are the windows into our soul, ang ating mga mata. Dito sa 2 Kings chapter 6 verse 17, mayroon pong istorya dito patungkol kay Prophet Elisha. At yung kanyang servant, at yung nakita ng servant ni Elisha na sila ay napaligiran ng libo-libong mga kawal na kaaway na sila ay papatayin, lilipulin. Natakot siya. Tumakbo siya kay Elisha na nanginginig. Sabi niya, ang dami nila, Prophet Elisha. Pero anong sabi ni Elisha? Nanalangin siya sa Panginoon. At itong sinabi niya, Lord, I pray, open his eyes that he may see. At noong Pagkatapos na ipinalangin ni Elisha yung kanyang servant na buksan ang kanyang mga mata, anong nangyari? Dito sa verse 17, "Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. At nalipol nila, tinalo nila. They defeated the enemy that day because there were more of the armies of God surrounding the enemy." Kuminsan, ang nakikita lamang natin na yung mga kontra sa atin, nakikita lamang natin yung ating mga problema, nakikita lamang natin yung mga dingding na nakapaligid sa atin. At kung ikaw ay titingala, parang ang langit ay asero na hindi makaalpas, hindi makaabot ang iyong panalangin sa Diyos. At that moment, ang kailangan na gawin natin ay manalangin tayo upang buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 13 verse 16, "Blessed are your eyes, for they see." Then the next part, "And your ears that they hear." Sapagkat hindi lamang yung nakikita natin with our naked eyes ang dapat nating tingnan. Kung buksan ni Lord ang ating mga mata, makikita mo mga oportunidad na noon na hindi mo pa nakikita. Makikita mo ang kamay ng Diyos na ginagabayan ka. You can see further than most people see because your eyes are trained to see by the power of God. Bago mangyari yan, magkaroon ka ng vision, kailangan muna na isuko mo ang iyong buhay, ang iyong mga mata at itutok mo sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sinasabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith." Siya ang pasimula at siya ang hangganan ng ating pananampalataya. So, kung ang mga nakikita mo ay mga mahihirap na bagay, ang nakikita mo ay mga problema lamang, kahirapan, itutok mo ang iyong mga mata. At kung medyo ikaw ay natitisod sa mga nakikita mo, sa mga ka-churchmate ninyo, o kahit na mga church leaders, itutok mo ang iyong mata sa ating Panginoong Jesus, sapagkat ang iyong pananampalataya ay magiging matatag at malakas. Hallelujah. Pangalawa, we can build our faith with our ears trained to hear. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 13 verse 16, "Blessed are your eyes, for they see, and then blessed are your ears, for they hear." Ito ay isang napakahalagang bagay sa atin. In John chapter 10, sinasabi po ng Biblia that we belong to the great shepherd at tayo'y mga tupa ng ating dakilang pastol. At ang isang bagay na katangian ng pastol sa kanyang relasyon sa tupa ay yung pastol ay nangungusap sa mga tupa. And the Bible says, Jesus being the great shepherd, his sheep hear his voice. Yan ang mahalaga, that you hear the voice of the shepherd. Especially nowadays, ang dami nating, there's so much noise that's trying to get our attention. But develop a hearing ear with the Lord, with the shepherd. When you are faced with some major decisions sa negosyo, decisions regarding sa iyong buhay, kung sino ang magiging mapangasawa mo o kaya maging partner mo sa buong buhay mo, huwag ka lamang padalos-dalos. Kesyo wapo siya, kesyo mayaman siya, kesyo nakita mo meron siyang kotse, hindi mo alam. Baka hiram lang yun. Kaya nagpapakita ng mga credit card. May mga ganyan eh, na mga babae ngayon. Dami niyang credit card, di niya alam. Eh, baon sa utang. Galing maglibre. Hindi lamang yun ang sukatan. And the thing about it is, a lot of people just go for physical attraction. It's time for you as a child of God to keep you from making terrible mistakes in relationship that will scar your life in a lifetime is to hear the voice of the shepherd. Lord, are you going to be glorified by this relationship? Lord, will you lead me and guide me, Panginoon? Let me tell you, this is serious. When you do pray, the shepherd, you can hear his voice. Because the Bible says, my sheep, he hears my voice. Kung mag-i-invest ka ng malaking halaga, do you ever, or have you ever consulted the Lord? Lord, I need your guidance regarding this. Because as sheep of the Lord, he speaks to us through his word. He speaks to us through our conscience. He speaks to us through dreams. He speaks to us by just inner impression. In John chapter 5, verse 24, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Yung ating napapakinggan na salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And how do you build up your faith? By hearing the word of God. In Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. How does faith comes to you? By hearing, and hearing by the word of God. You know, inulit yung hearing. Bakit? It is emphasized, double emphasis. To keep hearing the word of God upang magkaroon ka ng pananampalataya na maging matatag sa Panginoon. So we need to train our ears with hearing God's words and the truth and principles that is established in the Word of God. Pangatlo, how we can build our most holy faith. We can build our faith with our tongue trained to speak. Now, ito po ay isang napakahalaga sa atin. But the tongue ay isang parang kanyan, traidor. Pagkatapos na umatake, magtago. Diba? Go. Tingnan mo yung mga nag-aaway dyan sa Senado at dyan sa Kongreso. Kung anong mga bagay ang sinasabi nila laban sa kanilang mga kapwa na politician. They don't care about what's happening in the country. Napababa ng pababa ang ating ekonomiya. Pababa na pababa ang value ng ating peso. Sabi po sa Bible, sa James chapter 3, verse 3 to 9, exhorts us to discipline and train our tongues. Sabi dito sa verse 3, indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Lalagyan mo ng busal, lalagyan mo yung kanilang upang makontrol mo yung kabayo. Sabi sa verse 4, also look at ships, mga barko mo. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, sabihin natin even so, the tongue is a little member and boast great things. Napakaliit na miyembro ng ating katawan, pero grabe ang yabang. Boast great things. See how great a forest a little fire kindles. Alam na yung mga mahilig na magsulsol, mga sa intriga, maliit lang na apoy, lumalaki. Dahil sa lumalabas sa bibig ng nag-iintriga. And the tongue is a fire, a world of iniquity, mundo ng kasalanan. Tingnan mo lang yung mga tao na bawat labas ng kanilang sakalang bibig ay masasamang salita. Meron nagsabi sa akin, pasensya ka na, Bishop, wala lang yan, dekorasyon lang ng bibig ko. Sabi ko naman, kung dekorasyon ng bibig yan, sabi ko sa kanya, ang pangit na dekorasyon yan. Pati yung nanay mo, ginagamit mo. Sabi ko, hindi ka na ba nahihiya? Yan ang kaya akong nirebuke na abogado na napakataas na abogado. Sabi ko, hindi mo mamahal ang nanay mo. Pag ganyan na lang ang pagsasalita mo. Eh dahil alam nila, Bishop ako. Sorry po. Tapos pagkatapos ng sorry, mga isang oras, ganun na naman. Ayaw mo na, di ba? So, yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature and is set on fire by hell. In other words, darating ang araw, kapag hindi ka nagsisi sa mga lumalabas sa iyong bibig, sa iyong dila, balang araw, pati ikaw ay pupunta sa impyerno, maalala niyo yung rich man ng Lazarus? Anong sabi ng rich man? Father Abraham, ipadala mo po si Lazarus. I-dip niya yung kanyang finger sa tubig at i-dip sa aking bibig sapagkat napakainit. Can you imagine kapag napunta ka sa impyerno, ha, yan ang huhusgahan ng Diyos? Hallelujah! For every kind of beast and bird or reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. Matitraining mo yung mga reptiles. Matitraining mo pati yung mga killer whale. Matitraining mo yung mga dolphins. Matitraining mo ang mga pusa, mga kabayo sa circus. Pero sabi po dito, but no man can tame the tongue. No man. Only God can by the help of the Holy Spirit in your life. It is an unruly evil full of deadly poison. Oh, itong matindi. With it, we bless our God and Father. Pag nasa church, hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Ang galing umawit. And then, paglabas ng church, with it we curse men who have been made in the similitude of God. At sabi ng salita ng Panginoon, hindi dapat ganyan. Because the tongue is powerful. Death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18:21. But the way to train your tongue, this is where you can start. We need to talk of all His wondrous works. Ang pag-usapan natin, ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Ang ating pag-usapan ay kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano niya pinuprovide ang iyong mga pangangailangan. Talk of all the wondrous works of God. That's one powerful way to train our tongue. We build our holy faith when we talk or speak of the goodness of God and proclaim His word to others. Hallelujah! I'm not perfect at kung minsan, minsan there are things na masabi ko na sana ganun ko na ang sarili. Ba't mo sinabi yon? Lord, forgive me. Because there are times, pag na, once you caught yourself saying some bad words, right away, correct yourself and ask God to forgive you. When you start doing that, God is going to help you control your tongue. Number four, we can build our faith with our hands trained for good work. Tapang paraan upang mapalakas ang ating pananampalataya. I-training natin ang ating mga kamay sa pagkakawang gawa. I-training natin ating mga kamay sa paggawa ng mabubuting bagay. Paglingkod sa Panginoon. Dito sa James chapter 2 verse 18. Sabi dito, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Because faith without works is dead. Ang pag sinabi mo na meron kang pananampalataya, ako'y naniniwala sa Diyos, nananampalataya ko sa Diyos na buhay, subalit wala ka namang ginagawa.

0: Pasok doon, sinabi namin ang aming layunin. Sabi nung kanilang chief, ayoko. And then sabi namin, alam mo, gusto lang namin ipadama sa inyong pag-ibig ng Diyos. Meron kaming dalang bigas at mga grocery sa inyong pamilya. Nung sinabi namin, sige, nag-preach ako. I preach about ang Diyos ay makapangyarihan, gamhanan ng Diyos. Ihugma mo sa Ginoo, sabi ko. Iniibig kayo ng Diyos. At ang kapalit ay sigaw na, Allah Akbar. Hindi ako natakot. Pinirits ko pa rin si Jesus Christ. Napako sa cross. Bakit siya napako sa cross? Upang ipadama sa atin na tayo mga makasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Tubusin tayo ng kanyang banal na dugo. I preached the whole gospel. After 30 minutes of preaching, I gave an altar call. Yung pati yung chief nila na ayaw, unang-unang tumanggap. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bumalik uli kami. I preach again. Sabi namin, next time, pagbalik namin, ihanda ninyo ang iyong sarili. Magbabautismo tayo. Pero merong kahilingan yung chief nila. Sabi nila, Bishop, yung mga bahay namin dito, barong-barong matutumba na. Pwede bang bigyan mo kami ng coco lumber? Daming nagsabi, magbigay sa amin. Laman naman. Alam nyo, binilhan natin ng coco lumber ang bawat bahay na doon upang mapatatag ang kanilang mga tahanan. At ganoon na lamang ang pasalamat nila sa akin. Sa amin na nag-preach, that's a word of hope. And then, binautismohan natin yung chief nila, pati yung kanyang anak, at yung mga tao doon na binautismohan sa tubig. Hindi malit na bagay yan, no? And then yung sinabi namin, papatayo tayo ng simbahan dito. Sige po, pastor. Sino magiging pastor? Sabi ni Pastor John Abalos, di ikaw na, pastor. Hindi ako maaaring magpastor. Hindi ako nag-aral. Pwede ba yung panganay kong anak? Isponsoran nyo na pumunta ng inyong Bible school. Oh, sabi namin, sige. Amen. Gusto nilang magpatayo tayo ng church doon. Apat na beses kaming pumunta doon. Ni minsan, hindi kami tinaboy. Kapagkat ang ebanghelyo ng Panginoon ay nasa kanila. Praise God. That's how you build your faith. Number 6 and lastly, we can build our faith with our heart trained and dedicated to love. Ito yung last but not least, napakahalagang bagay ito. In Proverbs chapter 23 verse 26, may apila ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano yung panawagan ng Diyos? Sabi ito, my son, pwede mo na rin ilagay my daughter. Give me your heart. Give me your heart. Yan ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ating ibigay sa Kanya unang-una sa lahat ang ating, alam nyo, naging kabataan din ako, no? Katulad ng marami sa inyo. Kabataan ko, naranasan ko rin ang maging broken-hearted. Iniwan ako ng kasintahan. Iniwan. At ang basaklap doon ay, dahil ayaw ako ng kanyang parents, mayaman na mayaman sila. May-ari ba naman sila ng tatlong korporasyon sa Pilipinas? Ako, magpapastor lang. Anong kakainin mo pag yan ang pangasawa mo? Alam niyo na, binisita ako sa Bible school noon, may chuper pa. Ilan sa inyong na-inlove sa buhay? Taas ang kamay. Ha? Kunti lang? Oo, na-inlove kaya ako. Pero, nung sabi niya, break na tayo, hanap ng ibang kasintahan na milyonaryo. May-ari din ng ilang korporasyon ng parents ng lalaking yon. I was heartbroken. Pero salamat, meron pong advisor, teacher. Sabi niya, David, let me read to you this. God is speaking to you. My son, give me your heart. You know? And I gave my heart to God wholeheartedly. Lord, sabi ko, hindi ako magka-girlfriend. Hanggat hindi na-fulfill yung panawagan mo sa akin, wala na. Wala na sa aking isip. The moment I did that, God opened the door. Became a preacher. God opened the door for me in many parts. Then, God gave me yung kanyang will para sa aking buhay. Importante sa lahat. Give your heart to God. Because the Bible says, we must love God with all our heart, with all our might. Sa mga panahon na ito, ang pag-ibig ng marami ay nagiging cold, malamig. Because sabi po sa Matthew chapter 24 verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So this is the warning na binibigay ng Panginoon sa atin na yung ating pag-ibig sa Panginoon ay maging maalab upang ang ating pananampalataya ay mas lalong mapalakas. That's how you build your faith.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. here at 1233 DYVS, the sweet voice of salvation.

0: This is 1233 Radio DYVS, faithfully proclaiming the gospel of Jesus Christ, continuing the mission until all have heard for 56 years and beyond.
1: Good evening, everyone. The Word of God says in Matthew 26, verse 41, "Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Tonight, the Word of God reminded us that the battle is won in the secret place. And we will learn how Jesus prepared his battle. Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. Kagdihibalaan ni Jesus kung ano kabugat ang iya ginaatubang before siya ilansang sa cross. Jesus spent his last moment in the Garden of Gethsemane before siya mag-enter sa suffering. Kitaya abyan. How do we prepare our battle in the secret place? Or do we have the secret place where we can pour out our hearts before God, where we can be true to ourselves that apart from God, we can do nothing? Importante gid bilang Kristuhanon aton dumdumon nga kinahanglan may ara kita secret place nga sa diin no disturbances, nga samtang nagapakigistorya kita diha sa Ginoo. Kinahanglan ta andamon ang isa ka bahin, ang isa ka parte sang aton balay. Yeah, that would be a secret place, no disturbances. Nasa din makaistorya kita kay Lord personally and intimately. Gusto ni Lord na kita mag-abide sa iya. Kay si Jesus, nagatag siya sa aton sang pinaka nami, kay pinaka hapos nga illustration kung ano ang ginatawag na secret place. Kag sa lugar sa Gethsemane, literal nga garden sa Gethsemane, aton makita nga si Jesus nahibaluan niya ang betrayal, ang arrest, ang iyang suffering, and the cross were approaching. Instead, niya nag-escape saya, nagpalapit pagsaya dugang sa Diyos nga Amay. The disciples were with him, but Jesus went deeper into prayer. Sa kabugaton nga nabatsyag ni Lord Jesus, iya inigin poured out sa Diyos nga Amay. And this also reminded us what we do with God in private prepares us for what we face in public. Again, what we do with God in private prepares us for what we face in public. Sometimes, gina-try ta fight ang atong spiritual battle kun ara na ang mga problema, kun ara na ang mga dagko ng mga tintasyon, tamaan na kakusog, nag-pray kita kun ang family naton nag-atubang na sa mga dagko ng mga pagtilaw, nagapangamuyo kita dayon kun may conflict na naitabo sa simbahan, nagapangamuyo kita kung tamaan na kita kaluya. Abyan, ining aton ginapanghimo. Amo ini ang aton nga common tendency kung may mga emergency. Kag amo ina ang aton nga response automatic. Kag this is not wrong. Pero kung amo lang ni Permi ang aton strategy sa pagpangamuyo, then mahitabo gid sa aton nga life nga hindi kita preparado. Kag once mag-atake ang kaaway, perdi gid kita. Prayer is not merely an emergency response, and it is part of our preparation. Just like Jesus, before siya nag-atubang sang cross, sang battle, he prepared himself intimately to the God, the Father. Nag-prepare sa sang-iya kaugalingon sa secret place. Nasa diin, nangamuyo siya. Kaya nagsalig siya dira sa Ginoo. Jesus entered into Gethsemane, where he entered the suffering that followed. He prayed, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Take note that Jesus did not use prayer to escape obedience. Kag sometimes, amo man ina ang aton nga tendency. Nag-pray kita, kay Lord nga dulhaon niya ang aton nga problema. Nag-pray kita sa mayo, akon mahimo, hindi na kita makatubang sa sina ang problema, kay grabe ang discomfort nga aton na batyagan. But si Lord Jesus, nag-atay siya sa pinakatahom nga example. Nga sa piyak sang tanan nga kabugatan niya. He said, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Imagine, the Son of God and the Son of Man. Gabi ang burden, nagatulo ang dugo samtang nagapangamuyo sa Jesus. Ang balhas niya, dugo nga nagatulo. Kag ina, nagaremind nga ang heart ni Jesus. Gabi ka painful. Kag iya, inatanan ginhatag sa Diyos nga Amay. Abyan anuman ang imo ginapasan sa sininga tinion. Let's enter the place of Gethsemane with humbleness. Whatever your Gethsemane place is, it could be your house, it could be in your room, or whatever part sang imo nga balay. Or it could be in a mountain, or whatever the secret place is. The most important nga hindi tapag dulaon, hindi tapag untaton, ang pagsalig kag ang pagpangamuyo diba sa Ginoo. We need to pray, "Lord, prepare me to obey you whatever happens. Do not wait for the battle. Before developing a prayer life, pray before temptation comes." That's why Jesus said, "Watch and pray." Because the enemy is 24/7 yung nag-aatake sa aton. That's why Jesus said, "Watch and pray lest you enter into temptation." The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So pray before temptation comes. Pray before making major decisions. Pray before entering difficult conversations. Pray before the ministry. Pray before conflict. Pray before discouragement overwhelms us. Because prayer prepares the heart. Ang pagpangamuyo, kinaprepare ang aton tagipusoon. Yan, before ang pressure, magatest ang aton tagipusoon, nasapuan kita nga matuod, nga matutom dira sa Ginoo. Kabay paabyan, nga we will give 1 hour to be watchful kay Lord Jesus. Diba amo ini ang challenge ni Lord sa iya mga disciple kay James, John, and Peter? He said, "Could you not watch with me 1 hour?" Their physical sleep also provides a useful picture for spiritual alertness. Akun sa diin, maghalong kita, kung tamaan ta ka exhausted physically, nag-reflect man ina sa aton spiritual nga pagpangabuhi. Kag mismo, ang Ginoo nagapakig-istorya sa aton. Nga ang believer can become spiritually careless even while remaining active in church. You can attend the church but neglect private prayer. You can sing worship songs but carry unresolved bitterness. You can serve in a ministry while becoming spiritually exhausted. Balaga serve ka na sa ministry din, damo pa ka mga extra-extra work. Yung sa diin, you think it is important, pero nag-amoy na ang rason nga nag-dry ka, kag amo man ina nga rason nga nakapuyan ka na. But when we come to Jesus, He understand. Ag gusto gid ni Lord nga buyan ta ina, ihatag ta tanan ina sa iya. You can know scripture but ignore temptation. Abyan, hindi tayo pagyanuyanuhon ng tentasyon ng ina. That's why Jesus said, flee from youthful lust. Klaro kaayo ang pulong nga iya ginatag sa aton. Kay kabalo siya nga kita, dasig lang maluya kun ang aton physical ginatake na sang kahaway. Pero again, kinahanglan ta magbalik sa aton yung secret place, kinahanglan aton magpangamuyo. You can prepare spiritually strong publicly while becoming weak privately. That's why Jesus said, watch and pray lest you enter into temptation. So as our response, where have we become spiritually careless? Is it our prayer life, our thought life, our relationships, our use of time, our words, our private behavior, or my attitude toward correction? The purpose for this is not condemnation. It is a spiritual awakening. Let us pray.

0: Ginoo, namon nga yara sa langit, nagapalapit kami sa imo siniya tion sa ngalan ni Hesus Kristo. Ginoo, ginakilala namon nga hindi namon masarangan ang tanan nga pakig-away paagi lamang sa among kaugulingon nga kusog. May mga pagsulay kami nga hindi makita sang iban, may mga kasakit nga ikaw lang gid ang nakahibalo. May mga kahadlok nga ginatago namon, may mga tentasyon nga ginakulbaan namon. Pero Lord, salamat kaysa mga pagtilaw sa mga problema nga hindi namon may istorya sa iban. Pero sa imo, Ginoo, wala sing natago sa imo. Gani subong, nagasulod kami sa tago nga duog sang pagpangamuyo. Diri namon ginatugyan sa imo ang amon mga kabudlayan. Ginadala namon sa imo ang amon mga kahadlok. Kag ginatugyan namon ang amon mga kabalaka. Kag ginahatag namon sa imo o Diyos ang amon nga pagkig-away. Kag salamat sa pagpahinumdom sa amon nga magpalapit kami sa secret place. And that is our hearts desire, Lord, nga magtubo pagid dira Ginoo sa imo. Amay, antes kami magpangamuyo batok sa mga problema nga yara sa amon palibot, limpyuhi ang amon sulod, ang amon tagipusoon. Kun may kinaiya kami nga pagka mahinatas-on, patawara kami. Kun may kaimon kami, patawara kami. Kun may kaakig kag kapait nga dugay na namon ginadala, buligi kami o Diyos nga magpatawad. Kag kun may tago kami nga sala, hatagi kami sang kaisog nga maghinulsol kag magtalikod sini. Kun may sala sa amon nahuna subong, sa pulong, sa relasyon kag binuhatan, limpyuhi kami o Diyos. Kag himua kami nga takos sa imo atubangan. Agod mangin takos kami, Lord, sa pagatubang sa imo nga himaya. Baguha kami, Ginoo, kag hindi kami pasugti sang tanan namon nga kagustuhan. Buligi kami nga magsubmit sa imo, magtuman sa imo. Kag ang amon handom sa sininga tion, Lord God, nga matinlo ang amon tagipusoon. Kag ang amon unahuna bago. Pinaagi ini sa imo nga grasya. Kag pinaagi, Lord, sa imo balaan nga Espiritu Santo. Lord, you are gracious and loving Heavenly Father. Salamat nga ikaw matutom kag maayo gid nga Dios. Kag wala ika, Lord, nagpabaya. Gani sa sininga tinion, Lord, ginadayaw ka namon. Nagapasalamat kami sa imo. Sa nagakahitabo kung paano mo ginpamatian ang amon yung mga secret prayers, Lord, dira sa imo. Publicly and privately, Lord, nalipay gid ikaw nga ang imo mga kaanakan nagabuylog sa pagpangamuyo. And tonight, Heavenly Father, we praise you for the power of your Holy Spirit nga nagahatag sa amon sang kalig-on, nga mangin alerto nga magmata to watch and pray kay grabe ang atake sang kaaway. Kay salamat, Lord, nga gahom sang imo nga balaan nga pulong nagapadayon sa amon sa gihapon nga kami, Ginoo, mag-abide permi sa imo. Tonight, Heavenly Father, we praise you for 702 DZES, Agapay ng Sabayanan in Manila. Thank you for giving the wisdom, strength, and endurance to the staff nga nag-continue, Lord, sa paghimo sang ilang ministry. Thank you for sustaining your servants and the staff, Lord God, using FEBZ and its ministry to proclaim the good news of the Lord Jesus Christ. Lord, thank you sang 1233 DYVS, the sweet voice of salvation in Bacolod. Salamat, Lord, na naging successful ang 56th anniversary celebration. Thank you, Lord, sang imo nga pabor, sang imo nga giya, provision, protection, and good health sa tanan, Lord, nga mga staff. Thank you man Lord sa successful PM radio distribution of 1143 DZMR Missions Radio in Santiago, Isabela, and for the successful relaunch of Unplugged through 1119 DXFE the Good News Radio in Davao. Thank you for providing opportunities for worship, for fellowship, partnership, and sharing your word of truth, O God. Lord, tonight, ginadala namon sa Ginoo ang tanan ng mga kinanglanon sa sini nga mga ministry. We pray for the Handog Radio Project of DZMR. Thank you, Lord, sang 843 PM radio units nga na-provide sang October 3. Thank you sa mga donors, sang ila kindness and goodness, sang ila tagipusoon, Lord, nga nag-agree Ginoo sa paghatag sang 1,000 radio nga sa diin malabot pagid ang mga katawhan nga wala nakabati sang imo nga pulong. Lord, we praise ang app 987 DYFR-FM Life Changing in Cebu. Thank you sa pag-provide sa mga kinanglanon, Lord God, labi na gid sa tower retrofitting project and sa paghatag sang kaalam in choosing and working with the right contractors. We also pray, man Lord, sa 1116 DXES Community Radio in Zamboanga. Salamat sa pag-provide, Lord, sang fund nga mangin reliable station vehicle. Lord, ikaw pagin magahikap sa tagipusoon sang donors, partners, and sponsors. So this vehicle, Lord, may strengthen their outreach, news coverage, ministry, and community service. Heavenly Father, we lift up to you also that you bless the concern of FEBC mobile apps. We pray that more people would discover and download the apps of 702DZES, the new J, app 987, and 98.7DZFEFM. Use these digital platforms, Lord, to bring you glory and honor sa imong ngalan. Heavenly Father, tonight, we also pray man sa mga upcoming events and anniversary. So Lord, ninapangamuyo namon ikaw mag-bless ang papuri, salmo, a cappella lunch sa wagas ng pag-ibig mo on coming October 23. We pray Lord sa wisdom and strength sa kada committee members and provide everything they needed. We pray Lord nga ining concert become a meaningful time of praise and fellowship and encourage churches to continue singing hymns that glorify you. We also pray, man Lord, sang preparation sang DXES Zamboanga 58th anniversary celebration. We pray sang organizations, volunteers, partners, and participants nga mangin united kag Lord, ikaw gin magasustain man sa ila sang spirit of peace and love sa ilang heart. We also pray, Lord, that every activity strengthen relationships, serves the community that glorifies your name. Heavenly Father, we also pray, man Lord, sang DYFR-FM Cebu 51 First Anniversary Open House sa October 10. We pray, Lord, na ikaw mag-sustain sa sining station. For almost 51 years, you have been faithful and true, Lord, sa sininga ministry. So we pray that you bless their final preparations. Bless also, Lord, the technical rehearsals, the staff, the guests, and servants, and sojourners. We pray that those who will join this celebration would magnify and glorify your name. Heavenly Father, tonight, we also pray, man, sang DYVS Bacolod, that as this search for a new station location, we pray, Lord, na ikaw maghatag sang right place, kag maghatag sang protection sa ilang transmitter and equipment. Give them wisdom, strength, Lord, kag spiritual growth, nga magatubo pagin sila Ginoo, nga loving each other, serving each other, and praying each other. We also pray, man, Lord, na ikaw man mag-bless man sa ilang manager. We also pray sa mga new volunteer nga magadala sang sini nga event, Lord God, padayon pagig ka magasustain sa ila, pinaagi sang imo nga grasya. And we also pray, man Lord, sang First Response Radio, nga ikaw mag-bless sa sini nga training activities and provide emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. We pray that you open doors for partnership and fundraising so FRR can bring communication, care, hope, labi na gid Ginoo sa mga communities nga naapektuhan sa mga kalamidad. Heavenly Father, we praise you for using Papuri Music Ministry. We pray, Lord, na ikaw mag-strengthen sa kada churches, mag-create, Lord, sa mga bagong oportunidad nga sa diin, ma-share naman Ginoo ang gospel pinaagi sa sini nga kalantahon. We also praying for your favor, Lord, sa October. Praise on October 16, nga ikaw mag-sustain sang kalipay, kagsang guidance sa mga singers, performers, organizer, and staff, that Jesus Christ may be alone glorified. So bless the Papuri Ministry through streaming platforms so that, Lord God, more people nga makabati pagid Ginoo about sa imo. We also pray, man Lord, sang tanan nga kinanglanon Ginoo, subong sang imo mga kaanakan. Sa mga pastors and workers, Lord God, ikaw Ginoo mag-sustain sa ilang needs. Hagsalamat, Lord, nga you are in control, you are powerful, nga Ginoo, nga nagasabat sa amon nga pagpangamuyo. Heavenly Father, ginadala namon intanan sa imo atubangan. Hag ikaw pagid, Lord, mag-bless man sa tag sa kapamilya from Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you, Lord God, nga ini nga amon pagpangamuyo, imo ini pamatian, O Diyos. Gani, Lord, ginabalik namon ang dungog ang himaya dira sa imo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Good evening, everyone. This is Ma'am Ophelia Panyorgo from Iktos, Tabao, and from Iktos, Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maayo gid nga aga byan kag mga palangga nga tagpalamati. Welcome, there is a 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid sa Ginoo nga ang inyo kubos nga alaga diri sa morning prayer. Isa naman ka matahom nga aga nga ginhatag sa aton. Agod nga magpangamuyo kita kag magdalasang mga pipila ka mga palangamuyuan nga pirmi naton ginapangamuyuan diri sa sining station. And before that, opdin ni ko anay basahon nakon ang Romans chapter 8 verse 1 sa lipot langgit nga meditation nga aton nga pagatunan sa sining aga. Now, sining niya diri, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Sa Ilonggo sini busa, wala na sing may paghukom sa kay bisan sino nga ara na sa kay Kristo nga nagakabuhi indi sa unod nun kundi sa espiritu. Now, kabalo bala kamo abiyan ka ginigugma, this is a powerful declaration of freedom, assurance and victory through Jesus Christ. Kaga amon ang ginambal na dire ang word de nga therefore nga ang iya nga buot sing ganun sini ang word nga therefore busa naga-connectar ini sa chapter 7. Kaya before maglabot diri sa verse 1 sa chapter 8 ang connection na sini ari diri sa verse 7. I mean chapter 7 nga si Apostle Paul naga-describe na hanungod sang struggle of sin. Kaga ang mga dapat nga himuon kung paano makalampuas, paano ma-overcome, kag ano ang bulong sa sining ginatawag sala. Ang managining hambal na diri sa chapter 7, nga sinya, O rich man, that I am, who shall deliver me from the body of this death. Kag salamat sang hambal niya diri sa verse 24, kag 25, I thank God through Jesus Christ, our Lord. So, si Apostle Paul, ang struggle sang sala, kahit kunin mo siya tawon si Apostle Paul, makasasala man siya. Pero salamat sa Ginoo nga paagi kay Kristo Jesus, hambal din ni Apostle Paul ang iya nga sala, ginhugasan na paagi sa dugo ni Kristo Jesus. So, ang resulta din, because of Christ, the believer is no longer under the condemnation. Kung ginhugasan ng imo mga sala, ginpatawad ng imo mga sala, kay gintuuhan mo, ginbaton mo si Jesus Christ, nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ang humble ni diri is that there is now no condemnation sa imo nga sala. Condemnation meaning being under God's judgment because of sin. It is because kay ginbaton mo na si Jesus, gintuuhan mo na si Jesus Christ, you are no longer under the judicial condemnation of sin. Hindi ka na paghukman dito sa linaw nga kalayo. Now, this is the difference between conviction and condemnation. Conviction says what you do or what you did is wrong, come back to God. On the other hand, condemnation says you are guilty and without hope. Supposed to be amo na ang aton. Pero salamat sa Ginoo that we are convicted by the Holy Spirit. Kaginbaton naton si Jesus Christ, gintuuhan naton si Jesus Christ, gininursulan naton ang aton mga sala, then after that, hindi na kita napaidalom sa paghukom ni Kristo Jesus, paghukom sa Diyos. Kaya maningang ba niya din, to them which are in Christ Jesus. So sa aton pa muni, ang tanan nga ara na kay Kristo, nagtuo kay Kristo, nga ginbaton niya si Kristo, nga iaginoo kag personal nga manluluwas, may ara na ginatawag kasiguruhan sang kapatawaran sang iyang mga sala. So salamat sa Ginoo sini nga mga kamatuoran, mga hinigugma. Kag ining aton nga kasiguruhan diri, wala ini nagakahulugan that does not rest on our goodness, our religious performance, our ability to live perfectly, or our ability to overcome every temptation. But abiyan ka ginigugma, hambalon ko ikaw this morning, nagadipindi ini sa kay Kristo kag sa iya gintapos nga trabaho in the cross of Calvary sa pagpanginmatay para sa aton mga sala. So, diri hambal ni diri, dapat nga hindi na kita magkabuhi sa unod, kundi magkabuhi na kita sa Espiritu. So, sa aton paamuni, after the flesh, nga hindi na naton pag-i-allow bala ang mga sala nga mga pagginawi, sala nga mga pangunahuna, sala nga pagpangabuhi, nga amo ini ang maggobyerno, ang unudno naton nga pangabuhi, but rather ang aton Ginoo, ang balaan nga Espiritu na aton nga ginbaton, amo ini ang maggobyerno sa aton, maggovern sa aton subong aton Ginoo kag personal nga manluwas. So amo ni abiyan kag ginigugma nga subong ni may ara na ikaw, ikaw bag-o nga direction sa kabuhi. You will be walking in the Spirit, magakabuhi ka na sa iya, magsunod ka na sa iya, i-allow mo siya nga dayawon, imayaon ang iyang ngalan sa bukos mo nga kabuhi. Kaya ang ambal na diri, salamat gid sa Dios nga wala na kita sang paghukom. Kay gintuuhan naton si Kristo, ginbato naton si Kristo, nga aton Ginoo kag personal nga manuluwas. Salamat sini nga mga kamatuoran. Kagini nga kamatuoran nagatudlo sa aton nga magmatutom kita sa pagpangalagad kag pagsunod sa iya, kag magkabuhi nga matarong before Him. Kay amo ini ang kabubuton sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Magapray kita, Father God, thank you so much nga ginluwas nimo kami, gintagaan nimo kami sang relationship sang kabuhi nga walay katapusan. Kagin ang kabuhi nga ginhatag nimo ang kaluwasan sang amon kalag. May ara ina amay nga langit noon sang kasiguruhan because of the Lord Jesus Christ nga amon ginbaton kag gintuuhan nga amon Ginoo kag personal nga manluluwas. Palayong kami nga nagadayaw gid Lord kag nagapasalamat sa 702 DZAS 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Cotabato, kag amuman sa agapay ng sambayanan sa Manila, sa padayon ni mga pag-guide, pag-sustain, ilabi na gid sa mga initiatives kag subuman ang imong protection, ilabi na gid sang ilang continued fellowship with the Muslims to point them to Christ. Amay nga langit nun, grabe kag gid Ginoo. Kay padayon ka nga nagagamit, kag padayon kag Ginoo nga nagaupod sa sining nga mga personnel, sa sining nga mga stations. Amo man sa CARE 104.3 DWAY FM, Legazpi, Albay. Amo man amay nga langitan diri sa 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, nga padayon ka nga nagpakamaayo, padayon ka nga nagupod. Ilabi na gid sa mga gatherings, you know, last September 24 at City Harvest Church, amay nga langit nun. Amo man sa ang app 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. Ang meaningful ginong engagement on the DYFR both during Mission Sunday at Cebu Gospel Church on September 20, 2026. Salamat kay Ginoo. Sa 97.5 DYFA FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban Ginoo, ang successful station meeting, kagasubuman Ginoo ang church visitation at Flock of God Christian Church sa Tacloban. Salamat kay Lord sa iyong pagpakamayo. Salamat man Lord sang CCRD staff to iba Sambales Ginoo, nagbalik Ginoo sa Manila nga ikaw nag safety. Amo man sa 1233 DYVS ang 56th anniversary celebration. Thank you gid. All praise belong to you Lord. Kag subong man sang app 987 DYFR FM FM Cebu Ginoo sa 51st anniversary celebration. Salamat sa imong pag-provide sang kinanglanon. Salamat Ginoo sa pag-sustain. Kag subong man amay nga langit noon, wala kag gid nagpabaya. Kag amay, Diyos namon nga makagagahom. Diyos namon nga nagapamati. Diyos namon nga gamhanan. Padayon kami nga nagapray, bisan pa sa amon Ginoo nga fundraising sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago, Isabela, sa 1,000 Ginoo ka radio. Kabay pang ikaw mag-provide, may ara na Ginoo 782 units as of September 24, due time na lang gid Lord ng mga radio nga ma-reach out. Kabay pa nga ikaw mag-provide. Kay kapati kami Ginoo that you are the God of wisdom, that you are the God of provision, kag makasarang ka Ginoo mag-provide sa tagsa-tagsa ng mga kinilanon. Padayon man kami nga nag-pray Ginoo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Bisan pa man Ginoo ang guidance sa mga contractors to for the tower retrofitting. Amo man Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ang abundant Ginoo nga provision nimo of the necessary funds to purchase a reliable station vehicle, kabay pa nga ikaw mag-provide Ginoo sina. Nag-pray man kami sa 1116 nga kinanglanon Ginoo through generous givers, mga partners Ginoo, sponsors, kag bisan pa amay nga langit nun ang tagsa-tagsa ka mga kinanglan. Agon magamit Ginoo sa outreach, sa news coverage, kag bisan pa ang community service efforts amay nga langit nun. Ginatugyan mo namon amay. Padayo namon nga ginapangayo sa imo ang FABC mobile app. Ikaw giginoong mag-upod sini, ikaw mag-pakamaayo, ikaw mag-tuy-tuy, kaga padayon ka Lord nga mag-bendisyon sini nga station DZFE FM amay nga langit nun. Nag-pray man kami Ginoo sa Sambuanga's 58th anniversary celebration ang wisdom, guidance, kaga bisan pa man Ginoo ang planning and implementation of all activities Ginoo sining 58th anniversary of DXAS Ginoo sa Sambuanga amay nga langit nun. Padayon man kami nga nag-pray sa domestic Ginoo nga kinanglanon. Ilaminigin amay nga langit nun sa 702 DZAS agapay ng sambayanan sa Manila, 98.7 DZFE the master starts Ginoo sa Manila ang ila Ginoo nga smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. Kagabisan pa amay nga langit nun, nagapadayon gid kami sa pagpangamuyo nga ikaw ang mag-bless Ginoo sila tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Amo man Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Nag-pray kami Ginoo nga ang padayon Ginoo nga pag-provide bisan pa ang radio distribution sa Baknig Ginoo, Santa Fe, Nueva Vizcaya last September 27 kabay pa ang blessing nimo mangin dito bisan pa sa Mayuyaw Ifugao Ginoo. This coming October 17, 2026, ikaw gid ang magapakamay. Bisan pang replacement of ongoing or outgoing program suppliers, ang imo provision Ginoo, production assistant and production technician. Kagbisan pa man Ginoo ang good health, wisdom. Kagbisan pa man Ginoo sa tanan nga mga staff, kag program partners, talents Ginoo kabay pa nga ikaw magapakamayo. Gina-pray manamon Ginoo this morning ang K104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Kabay pa nga ikaw magapakamay. Ang additional Ginoo nga manpower, bisan pa ang stronger ministry partnerships, successful and sustainable special and values formation program at Kabangan High School. Amuman Ginoo ang C4NB module rollout and journalism training with school partners. Ikaw gid ang magapakamay sini. Pray kami Ginoo sang imo dako gid nga pabor, kaalam, ang provision, bisan pa ang mga discussions program, ikaw gid ang magapakamaayo, may nga langit nun. Bisan pa ang sponsorships, including family matters and makabuluhang buhay, ikaw gid ang magapakamaayo sini. Ginapray man namo ng 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, dito sa Bacolod, Father God, ang station program, ang The Word Between Us and Lift the Group will be effective in connecting with people and reaching the unreached with the gospel. Kabay pa nga ikaw gin magapakamayihatag mo ang good health Lord, ang may nalawas na sa din may kusog, united ang kada isa, kaalam, kagbisan pa ang adlaw-adlaw nga kinanglanon sa DYVS nga staff. Pangayo namon ini Ginoo kay ikaw lang yan nag-provide, manggaranon ka and ikaw Ginoo ang nagapakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon. Ginapray man amon Ginoo ang app 987 DYFR life-changing Cebu Ginoo FM station. Ikaw gid ang magapakamaayo, magahatag sang padayon gid, endurance, patience Ginoo, protection, provision kag bisan pa amay. Nagapray kami sa 97.5 DYFA FE FM unang tugon ng pamayanan Ginoo sa Tacloban. Nag-pray kami Ginoo sang kaalaman, wisdom, provision, protection kaga sa mga staff Ginoo and volunteers and listeners including families. Ikaw gid ang mag-bless Ginoo. Nag-pray man kami sa 1116 DXAS 103.3 the new JDXJLFM. Your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro. Duawa sila, opdi sila and subong man amay nga langit noon sa 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Kag sa amuman Ginoo sa Radyo Gandingan sa Cotabato, 106.9 DXGR-FM. Ikaw gid ang mag-bless Ginoo. Bisan pa ang entire Ginoo nga City of Cotabato following the first ever barm Ginoo nga eleksyon, kabay pa nga ikaw maga pakamaayo kag maga bless ini. Kabay pa nga may ara ni Kalinong, especially Ginoo, those young children and elderly family members nga affected sa sining election. Duawa sila, Lord. Kaga subo man Ginoong ilatag sa tagsak ka mga kinanglanon. Nagapray man kami, Amay, sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Ang imo gid blessing, ang imo pagpakamay mangin sa ila. Nagapray kami sa amon nga nation, saan pa man Ginoo ang bagyo, kabay pa nga ikaw gid ang magatipig sa amon kag ang palaboton ni El Nino. Kaga subong man ang padayon ni eruption sang vulkan kanlaon, kabay pa nga ikaw magapakamayo, magaupod gid Ginoo sa tagsa-tag sa safety kami. Amo man sa Middle East nga conflict, kabay pa nga ikaw gid ang magapatawhay sini, magaupod sini. Kag nagapray kami Ginoo nga malabot ini nga mga tao, bisan pa ang Kazakhstan kag iban pa Ginoo amay nga langit nun. Kinatugyan namon ini tanan sa imo kay gapati kami nga ikaw nagasabat. Sapta kami, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Madamo gigi salamat sa inyo nga pag-upod abyan kag ginigugma ining inyo kubos nga alagad Pastor Beats. Nagasiling may God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: both in the millennial and the eternal manifestations of the kingdom. Those who have been faithful on earth will be put in charge of many things much greater in significance than the few things over which they previously were faithful stewards.
1: Ti amo ini ginhambal ni John MacArthur diri sa aton. Kakatahom sini. Kaya man, amo ini ang butang nga aton gid ginalauman. Nga nagapangalagad kita, of course, tungod sang aton na pagpasalamat sa kalawasan na ginatag sang aton na Ginoo. Kag hindi lamang amo sina tungod siya takos nga aton niya pag-aalagaron. Kag hindi lamang amo sina kun hindi sa unhan. Ikaw kag ako, dapat handumon naton ang ini nga ibungat sang aton Ginoo sa aton. Well done, thou good and faithful servant. That's the greatest commendation a believer's subject will receive from his Savior and Lord. Amoy na makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Now, naibaluan naton sa ginirian sa Ginoo, matutom ka man o kung hindi, may kabuhi kita nga walay katapusan. Tanan-tanan kita matarong kag magapangabuhi kita sang mahimayaon nga pagpangabuhi. Pero ano ang kinalain? What's the only difference? Each have different opportunities and levels of service. Like angels serving God, having different ranks and service, so does the redeemed, and their levels of service is determined by their devotedness in their earthly service.
0: Amunigli ka importante nga makita naton mga utod kag-abyan sa Ginoo. Amo ini ang lesson nga makita naton diri sa the parable of the talents. Wala na tuya ang ikatatlo kay nabaluan naton yung impostor to siya. Wala na itong ikatatlo kay nga man. Sa pagkamatod, hindi gid siya yagali. Ulipon nga matutuod sang Diyos. Gusto ya lang niya na mabaton ang mga pagpakamaayo sa isa ka ulipon. Pero hindi siya gali ya magpangamot sang katungdanan sang isa kasulugoon. Amo tuya nga lain-lain ang iya pangunauna sa aton nga Diyos. Sa iya agalon. Kaysa pagkamatod, hindi siya matuduod. Katulad sang trigo kag sang gamhon. Katulad sang karniro kag kanding. Katulad sang mga maalam kag subungman sang buong-buang nga mga ulay. May ara man ginatawag kita matuto masaligan nga mga ulipon kag subungan mga wala simpulos kag tamaran nga mga ulipon. Ang pagpangangkat diri sa aton mga abyan kag utod sa Ginoo, patura sa sinigid niya tion nga ikaw yara sa sabak sang aton nga Diyos. Nakatapo ikaw sa panimalay sang aton ni Ginoo. Nakabahin ikaw sa iya ginarian. Tungod na kabaton ikaw kay Kristo bilang iya mo nga manaluwas. Ikadua, nga usisaon mo imo kaugalingon. Ano gid ang rason nga nagapangalagad ikaw kag ako? Kag indi lamang amo sina kung ginahatag ba na naton ang aton pinakamaayo sa pag-alagad naton sa Diyos. Kay amo ini ang mabutang nga may dako nga kahulugan kag kibilianan sa landong sang ginatubag naton eternidad. Kabay pang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton gipamlag-an. Sa liwat ining abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Good day naman sa inyo mga kauturan, padayon kita sa aton na pagtuon kay talupang doon tayo inibala ang ayhan na manotisya naton diri nga ining kapitulo nga nagsugod ini sa ideya nga ang pagbalik liwan ni Kristo, no? Nga siya magabalik liwan. Pero tanawa ba lang niyo, before siya magbalik liwan, ginpandaman ni Apostol Pablo ini ng mga katauhan, kag talupang doon tabla ini ang 2 Timothy chapter 4, 1-8 nagasiling, no? Sining there is a 2 Timothy chapter 4, 1-8, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead of His appearing and His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and turn aside to fables. Verse 5, but you be watchful, binang ang panugyan ni Apostol Pablo sa kay Timothy, kag sa mga kauturan, sa mga manugpangabudlay, in all things endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Verse 6, for I am already begin or being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, ang maninabal sa versikulo 8, so there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Amo ini siling nakon, nga this is not just a message sa mga leaders lang, sa mga manugpangabudlay, kundi ayhan mensahe man ini sa aton simbahan, sa aton tanan, to the church in general, no? Kag ini nga kapitulo nagsugod ini sa ideya nga sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesu Kristo. Ako, I'm certain He is coming again. Manotisyan mo da ang words balang He will judge the living and the dead, no? Siling diri sa verses 1-8 sang 2 Timothy chapter 4, siling niya ihukman niya ang mga buhi kag ang mga patay sa tion sang iya nga pag-appear, sa iya nga pag kari sa pagbalik liwan, no? This is still yung siling naton future time pa ini. But in the meantime, in between ginatawag naton the now and the future event. In between, ha? Sa tunga-tunga sang subong kag sang palaboton ni event, kay nagapati kita kag nagapaabot kita sang pagkari kag sang pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesu Kristo at the appearing of His kingdom. Siling naton kaina, this is still future time. Apang in the meantime, in between sang subong kag sang palaboton nga mahanabo, may ara gali kita responsibility. May ara kita gali duty. Kamusta ikaw? Now, ano pala ang imo duty? Verse 2 sang 2 Timothy chapter 4, nga iwali ang pulong sang Ginoo. Iwali ang pulong sang Dios. Preach the word. Nga be instant in season and out of season, be prepared. Ha? Kaya magsiling kita galing nga preaching, pagwali, naga-involve ini sang ginatawag naton, ikorihiranta ang iban, nga hindi nagakaayon kag nagkaigo ang ilang nga mga doktrina nga wala bala nga hindi fundamental teachings ng Biblia. Correcting, rebuking, gina-rebuke mo siya, gina-korihiran mo siya, gina-sabdong mo siya, gina-encourage mo siya. So that's why correcting, rebuking, encouraging. With what? Great, tapos na siling isa ka manong pangabudlay, niya, grabe, ganyan, mag-correct ka, mag-rebuke ka, mag-encourage ka, kinanglan, it requires great patience. Nsakto, ginaya, pastor, ang ginambal mo. With great patience, may ara, ginatawag natin, careful instruction. Di, sa aton nga mga kauturan, hindi lamang kalini naghambal sa mga leaders, sa mga manong pangabudlay, sa aton iglesia, nag-involver ini sa bilog ng simbahan, nga iwali na to. Nga, kung hindi ka makawali, makapangwali, kag makapanugid, pinaagi sa imo ba? Panugid ka, pinaagi sa imo kabuhi. Preach it with your life. So you are preaching to other people who have not yet received Him as their Savior and Lord. Nga kinakorihiran mo ang ila, hindi maayo nga pangabuhi, hindi maayo nga kabuhi, kag ginasabdong mo sila sa hindi amo nga paghimo nila sang sina nga bagay kay mga sayop ang ila ginahimo, kag gina-encourage mo sila to do this and to serve the true and living God nga ginahimo naton ini. Tungod sini dili balaw sa chapter 3 sang ikaduhang Timoteo bersikulo 1 nga aton bala aton matanupangot chapter 3 sini dili sa verse 1. But now this, that in the last days perilous times will come. Now, amoy ni kiliyo ka simple kayo, nga may ara gali, difficult time. When we say of difficult time, there will also be difficult people. Terrible times during the time sa katapusan. Now, ano na, in the last days, di ano na takaroon how? Basi hindi kita magpaminsan nga beginning pa lang sang mga inadlaw. But I believe deep down in my heart, kag sa pulong sang Ginoo, we are now living in a terrible times, in a difficult time, with a difficult people to deal with. Kag last days na ini karon, tanawa blaw, lain-lain na eh. Tawang ang mga tao karon, hindi na sila nangin matutom, hindi na sila nangin mahinadlukon sa paghimo sang sala. Kundi, ayan, nawala na lang sa ila. Lingyati, ma'am, mangayon na tagaling patawad. Sigur, mag-aabot ng tiunti. Why takbalo kung saan doon magabalik liwan ng Diyos? That's why si Apostol Pablo dire, nagbilin sa simbahan, nagbilin sa kay Timoteo, nga you keep on keeping on preaching the Word of God. Why? Because there is what we call, we are now experiencing, isang ginatawag natin, difficult time, difficult people, terrible times, kay tungod kay kita nang nagakabuhi na kita sa sining last days. So not only iwali mo ang pulong sa Ginoo, kundi keep your head in all situations. Katastan awabla, keep your head in all situations. Ang aton bala nga mga kinaugali, ang aton bala kaugalingon, ang aton bala attitude nagkambyo na gid man. You know, keep your head in all situations. It means check your attitude. Kamusta ang attitude mo? Amunin mo, ginambal din yun sa ninyo, I charge you, preach the word, be instant in season and out of season, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Mag-aabot niya ang mga tao. That's why, magsiling ganyan kita, preaching nag-involves correcting, rebuking, and encouraging. This is preaching. Now, kita natin din eh. So keep your head all in all situations. Check your attitude. Kag kun aton pa sila ni Apostol Pablo, Timoteo, kinanglan ang tuson mo gid, i-endure mo gid ang kabudlayan. Be aware of the reality of the cost. Nga man, because sa aton karon panagon, in our days today, there will be testing, there will be pain, etc. Ano pala ginabalaya niya? Do the work of the evangelist. Araw-araw kita natin dito. Do the work of an evangelist. Diri natin makita, sining But will you be watchful in all things, in your affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Verse 5, di kita ba lang ang mga Kristohanon nagapang-witness sa linya iyan ni pastor? Hindi. Himua ang trabaho sang evangelist, magpanugid ka sa pulong sa... Do not forget to win souls. Hindi kita magkahadlok, kag hindi kita malipat sa pagpangdaog sang kalag. Ha? Fulfill your service. Silitin niyo, fulfill your ministry, fulfill your service. This is almost an impossible task, mga kauturan. But we know we need His strength, we need His wisdom, we need His power, inangbalaan ng Espiritu to do this, to do our task. So, mga Kristohanon, ginawali bala naton si Kristo sa aton kabuhi? Nagapanugid bala kita? Preparado bala kita in season and out of season? Nagakorek bala kita sa mga tao nga nagahimo sa kasaypanan? Ginasabdong ta bala sila? Gina-encourage ta bala sila? Because we are now living in a difficult time with a difficult people. Gisabi mo, tubang mo, okay, naminami sa kadlaw-kadlaw sa imo, pero taidura niya gala, ikaw dugay-dugay. Apang silingsang ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, keep your head in all situations. Always check your attitude. Endure hardship. Be aware of the reality of the cost. There will be, remember this, ha? May mga pagtilaw, may mga kasakit, may mga kabudlayan. Apang i-endure mo ina, agwantaha lang. Himua ang trabaho sang isa ka ebanghelyo. Hindi ka malipat sa pagpangdaog sang kalag. Are you doing this? Gina-fulfill mo bala ang imo pag-alagdan sa Ginoo? Ayan, this is almost, as I have said, an impossible task. But we need His strength, wisdom, power. Saan bala ang Espiritu? You know, tanawa bala, ginapakita ko sa inyo bala ang isa ka modelo or pattern. Nga gamito na to ng isa ka metaphors, ang isa ka metaphors, ang isa ka palanggiran, ang isa ka kasoldado, isa ka atleta, kag isa ka gwardiya. Magsiling kita gwardiya, watchman. Now, sa versikulo 13, tanupang dabla diri, bring the clock that I left with Corpus at Troas. When you come, and the books, especially the parchments. Ano diri nakita naton? Kung naton masapuan, diri, si Pablo diri, nag-kept fighting. Nagapadayon siya sa pagpakig-away as a good soldier. Sini nga, this is not a time to relax. Evil day pa ni Japon. Evil day pa ni Japon. We are in a battle. We are in a spiritual warfare. Amo na makita nato na sa Epeso size 11, tub-tub sa 12. In all fronts, in other words, physical, emotional, spiritual. Dapat naton mahibaluan kag makilala ang aton mga kaaway. Dapat naton mahibaluan ang aton tinutuyo to discourage believer, to destroy the church. We need to know His purpose. Ang purpose ng kaaway ta, i-discourage siya ang mga tumuloo. I-destroy niya, gubon niya ang simbahan. Si Pablo dira sa simbahan sa Acts chapter 5, nagsiling siya niya, kung gubon mo lang na siyang yawa, magpatutom kita. Ipunggan ta siya. Keep fighting as a good soldier to win, to maintain victory. Keep fighting. Ano pa gid ang ginhambal dira? Athlete, keep running as a good disciplined attitude. You know, we are not yet in the finish line. Wala pa kita sa finishing line. Ano siling sa Philippians 4:13? We are in a marathon, not just a dash. Sa marathon iniya yan, pakwan ini mo pa paglawig-lawig stamina. Palawig-lawig niya yan sang resistensya kung sa aton pa. Maraton, hindi niya nga 100 meter dash lang. We still have goals to accomplish. Mga kauturan, tanawa ba na din eh? Ayan, ang mga pila pa lang kasi bahan ang napatindog na ton or sa diin din. Apang ang global global nga ginatawag na ton lang nga isa ka bilyon still have to hear diri lang mismo sa Pilipinas alone maka-establisar kita ayhan sa isa ka duog nga sa diin maka-establisar kita sa isa ka barangay, sa isa ka baryo, sa isa ka banwa. Kaya isa ka duog nga sa diin madugangan ta ang aton nga mga kaiglesyahanan sa palibot. Keep fighting, keep running, and then number three, keep guarding, keep the faith, be on the watch. But kuno naton, guardyahan naton ang pagtuo. Ang mga false teacher ini kag false teaching around, nag-abound ini modernism, postmodernism, ang mga kulto. Ang pulong sang Dios dapat naton dipindihan. Dapat naton talupang doon nga ikaw kag ako gindala sa Dios diri sa aton duog nga may tinutuyo siya. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: Haris sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga aga sa itong mga pinalangga at tagpalamati sa liwat. Welcome naman sa itong programa, Karis sa Kapawa sa Ningaga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga makita natin diri sa Romans chapter 4 verse 5, kaya gintiguluan natin na ni the justification of the ungodly. No? So, sa nagasno sa itong pagpadayon sa Ningaga, no? Sa mga madunduman natin, ini Romans chapter 4 verse 5, no? Nagahambal gini ng nungod sa kamaturan na nungod sa justification by faith, no? Ang pagpakamatarong sang Dios pagi sa pagtuo naton kay Kristo Jesus. Kita nga tao, no? Wala na sa iban pang sarang kita mahimo sa tubangan sang Dios. Wala sang sino man sa aton nga takos magtindog sa tubangan tungod kita makasasala sa lingsang Romans chapter 3 verse 1 to 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya tungod sina, nagakinanglan kita sa pagpakamatarong sang Dios, sina maangko naton ang mangitakos kita, no, sa pagtindog sa atubangan, maangko naton ang kaluwasan, ang kapatawaran sa aton mga sala, bisan naman ang kabuhi nga walay katapusan, bisan pa man ang gahong kapagatawagan nga anak sang Dios, no. So kung tanaw naton silingaga sa madumduman naton, aton anaton diri, no, sa silinga verse kay sa iban pagid ng mga verses, no. Una gid, justification is not by works, no. So but to him that worketh not, no. So nag-emphasize gid, gin-emphasize gid ni Paul ang kamatuoran, no, nga ang pagpakamatarong sang Dios hindi suno sa aton mga binuhatan, no. Wala sa sino man nga mangi matarong sa tubangan gid sang Dios. Kadua, not only justification is not by works, but justification is for the ungodly, no. So wala sa sino man nga matarong nagakinanglan pa sang pagpakamatarong sang Dios, no. Kundi yadto lang ang mga malaot or ang mga hindi Dios noon. Kaya gamo na ka importante, no, sang justification sa aton nga kabuhi tungod kay kita tanan nga tao malaot. Kaya gamon ang kinanlan ginaton ang sundon gin, no, ang pamagi sang Dios para lamang makangkon naton ang pagpakamatarong sa iya tubangan, no, or mangi matarong kita sa tubangan niya, no. Thirdly, not only justification is not by works, no, justification is for the ungodly, but ikatatlo diri, no, justification is received by faith in Christ, no. So nga, but to him that worketh not, but believeth on him. Kaya ginaan, hindi lamang nagambal gid, no, sa itong pagtuo sa Dios, hindi na specifically nagambal sa itong pagtuo kay Christ Jesus, no. Ang bugos na itong niya pagsalig, kagpagkilala sa iya, subong Dios, kag maluluwas ang aton mga kabuhi, no. Kaya siya lang gid, kagula na sa iban pa ang Dios sang palagyan, nga maangko naton ang kaluwasan. Namo na siling dira sa Acts 16:31, siling ni Paul dira sa isa ka manugbantay sa prisoan, siling niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house, no. Kaya siya lang gid, kaya why na sa iban pang sarang makaluwas sa aton, no. Kapat siya diri, no, makita naton is justification means that faith is counted for righteousness, no. So diri gin define, no, ni Paul kung ano ang justification nga ginatawag. So his faith is counted for righteousness, no. Lagi na nagpahayagid sa kamatuoran nga ang isa kata makasasala sarang mangin matarong sa tubangan sang Dios kung siya may pagtuo sa kay Kristo Jesus, no. Kaya niya pagtuo giniisip subong pagkamatarong sa tubangan sang Ginoo, no. Number 5 diri, no, sa iban nga text nga ito na gintunan. So justification is based on Christ's finished work, no. Why na si iban pa kundi ang iyalangit nga ginhimo dito sa cross ang Kalbaryo, no. Dira sa Romans 5 verse 8 siling nga diri, no, much more than being now justified by his blood we shall be saved from wrath through him, no. So ang kamatuoran, no, ang dugo lang gid ni Kristo Jesus ang saranggid or ang foundation sang aton justification nga ginatawag. Kaya tungod sina mangko naton ang kaluwasan sa patud nga kalaglagan sang Dios, no, paagi sa kay Kristo Jesus. So nagligad aton anaton pagid, no, ka anom diri, justification brings peace with God, no. So, there's a Romans 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, no? So, nagambali na sa aton na reconciliation, no? Ang word wrestling, ang word niya peace, no? Nagambali sa joining two conflicting parties together, no? Union, no? So, nagambal gini na sa reconciliation. So, ang pag-isa, ang pagbasig-uli, no? Sa duha ka party nga nag-inaway or hindi nag-insindianay. So, amoy na ang word ng peace, no? And lastly, sining ngaga, no? So, itong pagpadayon, no? Ang ikapito gali, no? Hindi kay may ara pa susunod sining. Ang ikapito diri, no? Justification, sining nga, produces a transformed life, no? So, isa ka dako nga pamangkot sa aton diri, sining aga, sining nga, someone might ask, no? If we are not justified by words, does that mean words do not matter? So, ang sabat dira is absolutely not, no? Way nagkakahulugan nga kay hindi kita nangin matarong sa tubangan sang Dios pagi sa aton maing buhat. Way nagkakahulugan nga hindi na kita maghimo sa maayo, no? Kundi kay naluwas na kita, kay ginpakamatarong na kita sang Dios, ang bunga sina dapat maghimo na kita sa maayo, no? So, dumdumo naton sa lingdri, good works are not the cause of our justification but the result of genuine faith that cause justification. So, aton na ang mayong buhat naton, hindi na yan ang gintunaan sa aton pagkamatarong, kundi ang matutuod ng pagtuo, no? Amo na yung resulta diri, no? Ang good works resulta inaya sa pagtuo natin, genuine naton yung pagtuo nga nagpakamatarong sa aton, no? So amo nang dumdumo naton. So ang good works ya result ini sa aton kaluwasan, no? Hindi nato mangko na pagpakamatarong sang Dios bagi sa paghimo sang maayo, no? Kundi resulta ini nga kay na ginpakamatarong na kita sang Dios, dapat magkabuhi kita ng matarong, no? Or maghimo kita sa maayo. So there is Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, makita naton diri, no? Para makita naton ang matura diri. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast, no? So ang verse 8 and 9 nagahambal gid sang aton kaluwasan, no? Kaya na nagatudlo sang kamatuoran nga ang sa bugay sang Dios na luwas kita, no? Paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas kaya Ginoo sang aton mga kabuhi. Kaya gining kaluwasan hindi ni aton, no? Kundi sa niya regalo ini sang Dios sa aton, no? Not of works, lest any man should boast, no? So ang gina-refer yun sa verse 9, not of works, lest any man should boast, nagambal ni sang kaluwasan. Musiling on, ang gina-refer din sa gift, no? Kaya ito yung tanong natin, Drao, sa previous verse of verse 8, it is the gift of God, naka-colon siya, no? Musiling on, ang verse 9, no? Ang gift nga gina-refer, yadra, hindi ang pagtuo, kundi ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton, ginatanyag sang Dios ng libre, kagagi sa iyalang gibugay, no? Musiling on, ang Dios naton maayong nga Dios, maluwan nga Dios sa pagtanyag sang kaluwasan sa tag-sa-tag sa katao. Pero mangkon ina or mabaton sang isa katao pagi sa pagtuo lamang sa kay Kristo Jesus subong maluluwas kag Ginoo sang iya kabuhi, no? Kag hindi pagi siya mga binuhatan, no? Kay silinga diri sa katapusan base kita magpabukal. Sa verse 10, sang for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So ini nga verse kung tanaw natin diri naghambal gid, no, sang kaundan gid, no, nga after kita na luwas gin create kita, no, kung salingon gin himo kita liwat, gin dihon kita liwat sang Dios sa kay Kristo Jesus, no, may bag-o na kita nga tinuga, no, kaya gina nagatudlo sa aton sang tinutuyo gin sang Dios diri sa salingyan, created in Christ Jesus unto good works, no? So kay naluwas na kita, no, ina siya ang purpose sang aton nga kabuhi, amo ang pagkabuhi nga naga himo or nagabuhat sang maayo. No? Ay silingin rin sa katapusan sang verse 10, which God hath before ordained that we should walk in them. So ang pagkabuhi nga, or paghimo sa maayo, ang pagkabuhi nga nagatuman sa Dios, ang pagkabuhi nga nag-alagan sa Dios, no? Amuna ang ginbuot sang Dios even before He created all things. No, amuna sa niya, God hath before ordained, no? Busilingin before the foundation or before naton, before sang foundation sang bilog ng kalibutan in eternity, God has ordained, no, nga ang paghimo sa mayo or good works direct amo nang aton sa isang kabuhi nga iga kabuhi sa sininga kalibutan, no. So kung tanaw naton sining aga mga utod mga byan, so muning order na, no. So we are not saved by good works, no, but we are saved unto good works, no. So amo nang ginatudlo idre, so hindi kita naluwas tungod sang aton mayong buhat, kundi kay naluwas na kita, ginluwas kita sa Dios para maghimo sang mayong buhat, no? So ang paghimo sang mayong buhat hindi na saya palagyan sang aton kaluwasan, kag hindi ginaya pwede, no, kundi aton lang gid niya pagtuo sa kay Kristo Jesus ang pagsalig sa iya subong maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi. Since look kag kun luwas na kita, ina nga kaluwasan magresulta, magabunga ina sa mayong buhat sa aton tagsa-tagsa kakabuhi, no? So a truly justified believer should desire to live for God, no? So muna, no, kuna intindihan gid naton ang aton kaluwasan, intindihan naton kung paano kita ginluwas ang Dios, intindihan naton ang matutuo naton niya kaimtangan sa tubangan sang Dios sang wala pa kita sa iya, no, ag subong yara na kita sa iya, so subong makasasala kita, ginpatawad kita sang Dios, ginluwas kita ni Kristo Jesus, ginpakamatyan niya kita dito sa cross para sa para hindi na kita mag-antos sa impyerno. Gisipon talang bala, no? Unang kamatayon nga ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo. Mutong pamagi sang Dios para hindi na kita maglungoy-langoy dito or mag-antos sa walay katapusan sa linaw sang kalayo, no? Kaya gamo na kasakit, no? Kung tanaw naton, pero amoy na ang kung sa kwan mabala ang aton utang na kabalaslan sa Dios. Tungod sang yadakong agugma sa aton, no? Dapat magkabuhi kita, no? Kung tutuod gina ang aton pagtuo kag pagkilala kay Kristo, subong man luluwas kaya Ginoo sa aton niya kabuhi, then magkabuhi kita sa bag-o nga kabuhi, no? Magkabuhi kita para sa may bag-o nga tinutuyo. Kung sa una nagkakabuhi kita para sa aton kagulingon, subong magkabuhi kita para sa Dios, no? Magkabuhi kita para sa iya. So ang aton nga desire, no, among pagkabuhi nga sa pagkabuhi nga balaan sa tubangan niya, no, nagatuman sa iya, nagaalagad sa iya, kag bisan man nagapanugiron sa iban nanungod kay Kristo Jesus, no, munang bugay sang Dios, no. So grace, dumdumo naton that grace does not give us permission to continue living in sin, no? Dira sa Romans chapter 6 verses 1 and 2, dira makita naton. Siling ni Paul, dira, shall we continue in sin and that grace may abound? God forbid, no? Kaya ginakaklaro gid sa statement dari ni Pablo, no? Gina nagahambal gid sa aton nga kung nagakabuhi kita sa sining kalibutan, dapat magkabuhi kita sa bag-o na gid nga kinabuhi. Dira sa Romans chapter 6 verse 4, no, kung padayuno natun dira sa verse 4 dira, no, nagambal siya dira, therefore we are buried with him by baptism into death, that likewise as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life, no. In other words, kung nagtuo kita sa kay Kristo Jesus, no, ang baptism nga ginatawag laragway na sang aton kamatayon upod sa iya, no, kun siya gintuohan aton subong maluluwas kay Ginoo sang aton mga kabuhi. Kag upod ra sang iya upod man ra hindi lamang iya sang aton nga kamatayon gin paglubong upod sa iya, kundi upod man sa ang iya pagkabanhaw, no, ginabanhaw man kita upod sa iya. Kaya tungod sinasaling niya, we should walk in the newness of life. So, ato magkabuhi na kita nga may bag-o nga purpose, no? May bag-o na nga tinutuyo sa kabuhi. Kaya mo nang tinutuyo gid sang Dios sa pagluwas sa aton, no? So, the grace that saves us also teaches us to live differently in this world, no? Kaya walo kita sang kabuhi nga yari sa kalibutan, napunan sa pagpakasala, napunan sa kalautan. Yan yung mga utod mga byan, no? Tiyo na ni para sa aton, kung gintuhan aton, ginsaligan sa Kristo Jesus, subong maluluwas kayo na sa aton kabuhi, magkabuhi kita para sa Ginoo. No? So sa liwat, masanagabos namla, kung sa Kristo aton iwag, inangkari sa kapawag, inyo kubos nga agad, Pastor Frank Tingson, nagasaling, manawad niya salamat sa inyong pagpamati, kabay aga sa inyong tanan.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

puno man sang kaawa, nga nagapatawad siya kag nagapasag-uli sa iya mga nagtala nga mga tinuga. Amen. So nagpromise sang pagbalik liwat after 70 years dugay-dugay man nga captivity, sinigi, and once more, once again sa liwat. Magapuli kamo Jeremiah sa inyo nga natawhan nga lugar nga ginaman kaginsaan na kun sa inyo. Humalin pa ini nga katipan sa kay Abraham kag sa iban pagid nga mga tigulang ninyo. Amo na abyan. So ikaduha nga leksyon nga aton magkuamon ni nga ang Ginoo tindugan niya gid ang iyang promesa. Amen. Bisan pa madugay kun sa mga tinion sang tawo, bisan pa mabudlay kun sa mga sirkumstansya naton nga mga tawo, apang ang Ginoo magatindog sa iya mga saad. Silingya, Jeremiah, magabalik liwat ang imo mga katawhan matapos ning stinta katuig ninyo nga kabihagan. Abiyan kagutod amo na sinakon madugay kun sa aton mga tinion nga tawo, kag kaimposible kay sa tapos gid sila nabihag, ginsunog ang ilang lugar, ang Jerusalem mismo. Amo na abiyan kasubo kag nakita ini ni Jeremiah. Amo na nga hindi mapunggan sang sining propeta ang pagtulo sang mga luha sa iya mga mata. Nagsiling siyang ang himaya kag ang tanda sang amon espirituhanon nga relasyon sa Ginoo nga amon ang templo ginlaglag kag ginsunog. Ang mga edipisyo nga gintukod namon tungod man sang pagpakamaayo sang Ginoo nga nagahambal sang iya nga pag-ubay sa amon, ginrumpag ini kag ginsunog. Ti imaginon tabala utod kag abyan amo ini. Kun sa tinion siya dukadugay 70 years eh. Ikaduha, kun sa sirkumstansya tama kay imposible kay nga aman daw paro lang agin wasag ang ilang lugar. Suma total uton, ano ang pinakagamot tungod gani sang ilang sala nga hindi sila maghinulsol? Gindisiplina sila tuntuod sang Ginoo. Apang nagapasalamat kita nga ang Ginoo sa iya nga pag-inflect, sang iya pagdisiplina sa iya katawhan, nagsaad ba ng Ginoo nga magabalik kamo diliwat kag magalambo nga mangin isa kapungsod. Now, ang sunod nga leksyon, amunin, gusto ko nga impress sa inyo, nga posible ini abyan. With regards to time, so lengthy, with regards to circumstances, it's difficult and impossible, but you know why? Siling sang versikulo 17, Jeremiah 32, ikaw ang amon manuluga, kag wala gid sing mabudlay sa imo nga bagay. Amen. Abyan, hindi lamang ang Ginoo balaan, hindi lamang ang Ginoo maminatudon sa iya mga pulong, kundi ang Ginoo hindi iya matupungan naton sa gahom. Amo na sa bagay, nagahagad siya sa aton. Saligi niyo ako. Amen. Amo na abyan ang hangkat sang Ginoo sa aton. Hindi bala? Now, amo na utod nga kun kwaon tang mga ehemplo diri bala sang mga tawo sa Bible nga may encounter sila sa aton mahal nga Ginoo and eventually sa New Testament sa kay Ginoong Hesus. Isa ka bagay lang dayon ang ginasiling sa ila sang aton nga Ginoo. May mabudlay bala nga butang para sa akon? Hindi bala akong naghimo sang langit kag duta? Amo na abyan. Ti magatuga ini sa aton kasing-kasing sang kalipay kag subong man kalinong nga aman nagsalig kita sa isa ka Dios nga puwerte kaalam hindi matupungan sa gahom kag puno sang kaawa ayon sa aton. Amen. Katapusan ay ang promesa sang Ginoo sa aton nga iya mga kaanakan wala niya gabaylo o kun nagabalhin. Ano siling sang pulong sang Ginoo diri sa bersikulo 40? Everlasting covenant. Imaginan nyo na bala. Walay katapusan nga kasugtanan kag sila niya, hindi ako magauntat sa paghimo sang maayo para sa ila. Pakataason nga lang sang Ginoos na di abyan. Tulok kita sa aton palibot. Anong aton nakita? Pagsalangisag sang mga tawo. Pagpanghayhay sang mga tawo, kay nga aman, hindi normal ang aton nga sitwasyon sa sinigid nga mga inadlaw.

Apang nagapasalamat kita mga kauturan nga ang promesa sa Diyos siya sa aton wala nagabalhin. Kag hindi siya maguntat sa paghimo sang maayo sa gihapon sa aton. Isa kabagay lang ang iyagi ng pangayo. Saligin niyo ako, kag batasan niyo ang inyo kahimtangan. Kay nga aman, may katapusan gid ini nga maayo nga ginaman ko para sa inyo. Amen abyan. Tidugan ta pulong sang Ginoo. Sa aton nga mga Kristohanon, ang kamatayon para sa iba niya kadulaan, di malas na iya, para sa lingwahe sang kalibutan, kagkasakit. Apang sa aton nga tumuluon ni Ginoong Hesus, ano ining kamatayon? Siling ni San Pablo, Pilipos 1:21, sa akon ang pagkinabuhi amo si Kristo, kag ang kahimtangan ko sa tapos ang kamatayon, may pagdaog. Amo na abyan, and to die is gain. Din mo na iya makita nga pagsalig, din mo na iya makita nga librita, din mo na iya masapuan nga mga pululungon diri lang sa Biblia, ginsaad sang maayo kag maalwan nga Dios. Apang sa aton niya nga mga Kristohanon, ano siling sang pulong sang Ginoo? Ikota naman liwat si Apostol Pablo, Roma 8:28. Kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo o kung ginahikot sang Diyos para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya, kag sa mga ginatawag niya suno sa iya tinutuyo. Imagina nyo na bala mga utod, tanan nga butang ginahikot sang Diyos sa aton kaayuhan kag sa iya himaya. Din mo ni makita ang mga lingwahi sa liwat sa mga tao nga nagbutang sa ilabugos nga pagsalig kag personal nga pagsalig sa kay Ginoong Hesus. Amen. Tiabyan gusto ka nga mangin amo ni imo kinabuhi. Pasudla si Jesus sa imo kasing-kasing. Amigo, kagabyan gusto ka nga magdaog kag may kalipay bisan pa sining mabudlay nga kahimtangan. Tindugi pulong sa Ginoo. Amen. O kabay pang Diyos magpakamaayo sa aton. Well, temporary yung magpaalam na kita sa inyo. Once again, nagapamati ka mo sa Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo. Nga tanan.

0: Philippine Standard Time, it's 7:02 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas.

Maayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Inyong oras na, Pilipinas! Yon! And it's a Wednesday morning, mga kabiyanan. And kamusta ninyo, tagsa ka mga kabuhi na medyo guwa ta din na medyo jigo sa albaduro. Gagwa-gwa palang dugan palaw. Jigo Salvador! Kumusta inyo mga adlaw? Kumusta inyo nga aga? Ano ang inyong ano ang nag-inspire sa inyong magpadayon? Na grabe nga pa mga quote, no? Ano ang mga nag-inspire sa inyo? Anyway, sa kauras ang dunga, top the night, si Sining Adlaw, Sining Aga, Jig Sinilya, kaupod nyo, pirmi sa inyong pagpamahaw, panghikutar, pagluto, pangpanggarden, pagpanglabat sa tanan ng ilikuton sa inyo tagsak mga panimalay. Kagsang pag-ugtas. Mga nanay, subong, perdi na gakarakara na. Tapi, ano ta? Late ka mo. Klase, anak ng inyong sugat. Ano pa ka mo da? Kaon na. Nanay, natunda, siningaga, ugtas, chill lang, anay. Relax. Relax. Take it easy. Keep it calm. Ang nagpamati, medyo dugang ugtas ko sa kuti-kuti. Dugang init ulo ko. Anyway, every morning is always busy. Every morning is always hectic, mga kamiyanan. Imagine na bala, mga nanay, mga tatay, alas 4 pa lang sa aga, huring kadol na sa kusina, nagpapara na sa tanan. Ang tataya, alas 4 pa lang, trapo-trapo na sa silakyan. Sana ang silakyan trapuhan ba? Ako, may trapo-trapo, maayo kong matrapuhan, maayo kong hindi. Sining na kay go sa silakyan mo, ha? Ikaw, problema na lang sa magtanlang maglantaw. Ewan na lang sa tamang kabisibla. So, ang gabisi mo yun ng trapo-trapo, eh. Matrapuhan, maulan na, matrapuhan naman na. sa ako, basta morning, hindi ginaya malikawan. Morning, eh. Pero kung ikaw, ya, wala ka yatanan, wala ka obra, wala ka responsibilidad, wala ka bata, single ka, pagbugtaw mo sa aga, pulo pa ngapi ka lang, kagpulo pa di-quatro sa panihol-tihol, di ba? Basta gusto makapangapi, kag makapanihol-tihol, okay na. Kaya unas ang sultiro ko, muna nakabuhi ko. Bugtaw sa aga, makapangapi, makapuno panihol-tihol, at sampat ng kabuhi. Oh. Okay na kayo. Ha? O, di parang siya ginambal niya mong si Bono, why? Problema dong, okay kayo dong. But then, ang aton kabuhi, may mga damo, mga variations, ha? Damo mga variations, we should learn to focus on still, ha? So, mga importante yung mga bagay, but also focus on the good things in life, no? Hindi naton pag-i-allow ang mga bagay nga nagatag stress, ha? Kag nagahatag sing aton iritasyon, nga mo ang mag-dwell sa aton utok sa siningaglaw. Kahit kung aga pa lang, ginaalaw mo na, ini nga mga bagay aragin na eh, ang stress, ang iritasyon, ang kaakig, ang kasakuon, tanan. Kung i-allow mo na, nga mo na mag-apikto sa imo nga mood, early morning pa lang, bilog ng adlaw, amo ka na tampururot. Tampururot ka na bilog ng adlaw. Mahilang kung babae ka, pero kung lalaki ka, hindi din. Kahit kung babae ka, okay lang na, ma... Kadasing mag-ilis ang emosyon sa babae. No? Kaya mga babae, mga kabiyanan, no? Damo na mga babae na itong mga listeners. No? From old, from young to old. No? Siling siyang kilala ko, young ones, kag mga ones young. No? Hindi young og, ha? Bad na, bad. Young ones, kag mga ones young. Mga siling siyang kilala ko nga nagatuon sa pamatasan kag gawi sa mga babae. So, siling niya, amo na mga babae, they are emotional creatures. So, amo na kinalain sa babae kag sa lalaki. So, ang lalaki,
ano na iya, pakuno abing wala pakialam. Ang mga babae, kung ano ang ara sa ilang sulod, ma-reflect na sila. Kung akig sila, ma-reflect na sa ilang outward appearance. Kung nasubuan sila, mahibi sila. Mga lalaki, aga, ano lang tayo, aga, chill lang. O, pero deep inside, naman pungol na kuya. Ha? Wala ng mga lalaki, no? Ang mga babae, emotional creatures, mga dasig sila mag-ibi, dasig man sila malipay, dasig sila mag-ibot, tatanan ng mga pangakig, ara. Because they are emotional creatures. Sa mga nang bandisin nyo sa Ginoo sa ila. No? Mga lalaki, not so emotional. Ha? Not so emotional, pero depende sa iya tagsa natin ka mga personalidad man. But not so emotional mga lalaki. Ha? Wala ganang siling mga siling sa mga iba niya nga mga nagahamalambal. Ang lalaki, kuno wala gahibi. Kung tuwag ka yung lalaki, wala kaya gahibi. Amo na sa una, early 1980s, 1970s. No. Kung lalaki ka gahibi ka na sumlog kaya nga luy pa. Kaya gahibi ka mong ang dako ang kinalain sa una ha, dako ang kinalain sa una sa subong. No. Kay sa una ya may ano na tawag naman, may stereotype ang lalaki, nalipat ko sa term, amo ng term, stereotype ang lalaki ka, macho, baskog, wala gahibi, stone cold face, amo ng lalaki. Kung medyo gaano ka, tawag sa imo, luy pa. Amo na sa una, subong, hindi mo na maano kay... Pwede kayo i-reklamo. Ay, gintawag ako mo niyo. Gintawag ako. Pwede mo kung para ka sa Amerika. Oo, oh, mamamaw ka na, ate. Delikado, gid. But anyway, mga biyanan, ha? Wednesday, we are halfway through the week, mga biyanan. But silingon, we have conquered Sunday, Monday, Tuesday. And Wednesday na, ha? Kabay nga makumplito nato nining adlaw nga may kalipay sa tunay tigpasoon nga makanker man nato nining adlaw nga may at the end of the day wala makasayta hi salamat sa Ginoo, no? Sure ko nga damo sa aton sa nining adlaw gabi na makapuli sa ilang mga balay kay maintra pa ka mo per meeting, di ba? Ang per meeting is either Wednesday or Thursday. Mas iba nya entra pa per meeting makapuli ara city o mga alas 8 iba na sa isko may temprano nyo per meeting. Pero siya mo naman per meeting alas 5 sa hapon. So, kalang-alang sa mga nag-obra, no? Pero wala ba mga taga dito sa kabog kami? Naban dito alas 5. Alas 5 tapos kami mga 6:30, something like that, puli. Okay lang man, ah. Pasaho lang, no? So, again, sitting at low, focus on the good things in life, and don't forget to... thank God for His faithfulness. Atong tagsa mga buhay. Alas 7:12 mga biyanan. Tis magbunay mamati kita na sa isang kambano. Malakat-balin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Grabe ka oras na Pilipinas. Ano, 7:18 na. Ano nakamuda? Oh, ano nakamuda? Sila yung kilala ko ang iyang mga helikopter ma. Ano nakamo? Ano na kumuda? Oh, tiprano po kayo na nagluto. Ano, yan. Hindi, luto. Init. Init, sudan. Kinami, ginawa mga higop ko blasya. Bawabla kong tiprano. Sinigang mga kami na. So, yung mga tripping ha. Sinigang namit. Sinigang, no? Ang depende sang tripping nyo sang protina nga gamiton nyo. Ano nga protina? Pero ang sinigang, partidyo, ikaw, kung galuto ka sinigang, gagisa ka pa, way na. Gagisa ka pa. May doha ka klase nga sinigang. Two school of thoughts. May sinigang nga ginagisa. May sinigang nga rikta na. O, ginapabukala daw laswa lang guwabla. two school of thought sa sinigang. Ang ginagisa mga biyanan, ang iba niya nagabutang ahos, ang iba niya wala gabutang ahos sa sinigang nila. Depende sa inyong depende sa inyong upbringing. Depende sa inyong upbringing kung ano ang inyong ginagamit sa inyong balay. Panadaanad naman na eh. Ha? Pero ang sinigang niya, wala luya. Wala luya ang sinigang niya. May kamatis, may bumbay, ang ahos optional, depende sa imo. No. Pero wala na iya luya. Okay? Kung nagluto kong sinigang ang maluya, di abot lang ko na lang tawag. Basta ang major component mga kabiyanan, nga matawag mo na siyang sinigang, una, ang ukra, ikadua, ang talong, ikatatlo, ang ano na gani man, kangkong or ngok-ngak. Ngok-ngak. Baliktaron mong kangkong. Amo na mong ngok-ngak. Amo nang nagtawag sa iya. Nagpatawag sa iya nga sinigang. Rabanos. Pwede man may rabanos. Galing kay. May mga tao nga hindi kasaho sang rabanos. Tungod sa iyang distinct smell. Distinct smell. Kikilala ko yan. Mahilig magkilaw rabanos ya. Ang rabanos, mga binan, kung kilawon mo na, kapin pa kung takloban mo, pagbukas mo sang taklob, kapin pa kundra ka magbukas aircon nga silakyan, sa diyagi daw. Ha? Kung ara ka magbukas ang imong rabanos sa enclosed space, o magnyaga bala ka mo, sa makaon, ta, sa opisina lang, aircon ninyo opisina. Buksay bala, rabanos bala kay awayan kagid. Dapat sa mga kakaon ng rabanos, sa open spaces. No? Bawal ka mo sa mga enclosed spaces. Anyway, disampo na yun ha. Umati kita na isang dlagan sa tunong panahon. Sinong ganyan partner dyan? Sa Aris Pekalin niya si Sir Dave Quahaw sa itong weather update sa sila nga. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, okay, good pastor. Kagmayong agamad sa imono. Kagsa tanante kalamati sa sinistasyon. Nyaring atalakat sang panahon. October 7 to 2026. Sa subong wala kita sang bagyo, no, o kon low pressure nga nagsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ara, subong sa aton yung ginatawag na aton nga ITCC o kon Intertropical Convergence Zone nga nag-aapekto subong sa Palawan, lagit man ang Visayas kag Mindanao. So ang Visayas kag Mindanao, maka-experience sa magalumo na kalangitan kag gripwapdan sang laptabag pa sa ulan pagpanag-uog pagpangilat mostly in the afternoon or evening dala sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Samtang ang Negros Occidental, kitna siyudad sang Bacolod, maka-experyensya naman sang kasarangan tugtog maglugal-umo ng kalangitan, kaginipugapdan man sang laptang magtupa sa ulan, ilabinig sa kapunanon o kung kagag-ihon, dala naman niya sa mga localized yung mga thunderstorm. Kasarangan, tugtog may umalagi nga paglumalus ng huwip sang hangin, nagikan sa namin na nakatundan, anaga-influensya sa kubusan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog mabulubalod. Dave Quahaw sang PDRMO, maraming salamat tag maayong aga pastor.
1: Maraming salamat Sir Dave sa imong update sa siningaga. So, muna may ano, istoryahan tining balod-balod. Kung nagasakay ka permisyang nagasakay ka sa baruto. Kung sa Quezon, Iloilo to Bacolod or sa Guimaras. Ambot nga ano, kada panaog mo daw ka nami ihigop init nga sabaw. Pag gusto ka lang kung ano nga sabaw gusto mo, sabaw sa nilaga, sabaw sa sinigang, tronmita mo sinigang. Kaya ang sinigang may utan, ha? Ang laga may prutas. May prutas ang linaga, mga uyanan. No. Especially kung ang linaga ni mo, ha? May, meron ano, KBL. Pwede mo na namin ito ng KBL. Pwede may prutas man. No? Sa aton niya sa Ilongguya, ang sudan aton, may mga prutas yun na yan. Hindi na malikawan nga wala sudan. For example, magluto ka tinula. Tangan mo papaya, prutas. Magluto ka, ano na gani, manok na may ano, ang or baboy nga may saging gani, ano na gani. So, ang sabaw na, putsiro. Oh, prutas. Ang medyo adobo na bala, nalipat ko sa term, ang medyo adobo na sa, pero may saging intra. Estupado. Estupado, suplado. Oh, may saging. Balo mo mga biyanan, ha? Sa Bacolod di ang fruit salad hindi in the dessert sudan ya. Wala mahilig to na eh. Kaya kung ano bala makuha na to, na way back in the olden time.

So, kaya mo nang readily available sa palibot. Oh, inaaya nga mga utanon. Oh, pinpokon mahilig ka magtanom-tanom. Balas ang may ginatawag na subong mga hydroponic na eh. Nga tanuman mo sang kabid, sang kangkong, sang kunano da. Nga ginado ginabitay-bitay. Katasig lang magtubo. Wala na duta-duta. Oh, tubig lang ang gailig lang balahaw. Mayroon nga tawag nga hydroponics. Pitsay, dasig lang magtubo, pitsay. Oh, or pwede man magtanong ka talong. Galigay ko magtanong ka talong, mga biyanan. Kapin pa kundra mo na tanong sa imo ugsaran, bala. Ulihit ka na kakaon. Number one, ang unang magkaon, ang piyak balay, ngayo. O ano mo, nga na nang imong talong daw ka nami, inisang talong, oh, pero sa pagtanom, sa pagpamunyag, wala gina sa labot mong. Oh, pero sa namo, ano ko nami isang talong mo, no? Pwede ta ka-extra da, mga 2 kilog lang. Kaya nakarbis na sila. No? Ikaw yan na, ano ko, nang kape magarbis kay medyo gagmay pa mong, ha? Te, nakauna ng piyak balay, mahuyak man. Hindi lang nga eh, kay, sige na lang nga niya. Namuhuyak ka magambal, hindi mo, kay, siyempre, ang imo yung batasan niya. Doon na, may ka man batasan. No? So, nakauna na ang piyak balay. Bawo, nalipatan mo do kadlaw. Paglantaw mo sa imong larbisyon, may buslot na. Naunahan ka pa sang ulod. Ha? Nakauna ang piyak balay, ikadawa ang ulod, ikatatlo ka na lang. Ang bili na lang sa piyak balay, kag sa ulod ng mong imo. Ha? O, lagi siya ba sa magtanong-tanong ka bala sa tubang balay bala? Amo lang downside, pero the upside is na you are able to share, ho? Oh? Naka-share ka sa imo piyak balay, naka-share ka sa ulo. Amo lang natawag nga agape kind of love. Sacrificial kind of love. Agape, ho? Oh? Amo lang agape, mga kabiyanan. Pilin niya ibang panaho na agape niya. Oh? Imo na lang ng imong agape, importante talong. Ah, anyway, ah, ayong aga kay Madam Rose ng Bandunya at yung first owner sa ring aga. Uy, Sir Geno Atas, ikaduwa na lang. sa bilog nga panimalay Pantunyal, good morning na sa inyo pa Sir Benji Alfonso and family. Ayong aga, o, kag may mga Ma'am Ani ng suping kag daday si Kuyan, kay Ma'am Edemni Galon, mayong aga. Uy, magiging kumprano si Ma'am Edemni ako. Oh, good morning dira sa La Carlota. Ito mga kabiyan dira sa FCCC La Carlota, no? Kapastor Rodrigo Nyeri. And family, good morning dira sa inyo. Amo ni ang Rodrigo nga nagpahubin pirmi. Saan nga kita na, kami ito sa anniversary sa DYPS, tulok ko siya. Doon masubin, pinitulok ko si Pastor Nyeri kasi sa akin. Pormada, doon ka namin isang purma, doon ka namin isang buhok, ka namin isang yuhum. Ang mga ginakano ba sa palakadlaw, dugay magtigulang. No? So, anong sikrito? Para hindi magtigulang dayon, kadlaw ka mo. No? Kadlaw ka mo, pero kung wala ka ladlawan, hindi hindi na gana. Hindi ba si ma... basi maalaan ka nga... masalaan ka nila nga may something wrong. Ma'am CJ Christine Morcillos Bacurnay, good morning. Shout out sa family Bacurnay kag Morcillos. Sa dali lang mga nagguwa ni mga heart man di na to. Especially kay CK Bacurnay, thank you and God bless. Basta makita ang imo mouse magtuon sa thumbs up, gagawa ang mga heart, mga smile, mga smiley daw na. Okay, Sir Robert Isulgon, mayong aga. Okay, Sir Alberto Loreno, good morning. Kay Brother Randy Lisagis, Chad Pahilanga, Jonathan Apawan, sa Talisay, Dario Tapol, Loreno, Isagani Mitano, Rony Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, JC Agulino, kay sa Tanaya, mapumuloy, sa GK Kaptangan, Talisay City! Good morning. Kay Inday Dotea, Ramir, Yamay, John Bon, Sherlyn, Loreno, Badid, Sugar Sweet, Mikoy, kag Tricia Violeta. Oh my God. Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga sa Barangay Concepcion, no? Mayang aga doon sa inyo. Kay Ma'am Eleanor Doresa, kag sa bilog nga panimalay Doresa, dira sa Haniway, Iloilo. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, Daryl, Daniel, Diana. Oh,
maayong aga sa inyo tanan kay Pastor Enen and Biden family, Mami Klinga di sa Amikiskalya, to all the

0: Pescaderas, pescadera family, especially kay Tito Jimmy, Joan Jason Jana, pescadera may nga ganda rin sa inyo. Kay Sir Jules, oy, may aga, sir. And sa bilog nga, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning rin sa inyo. Si Sir Prince Bible Center Church, kamusta ka mo? Sa bilog nga, Pinimalay, Ramos man, iyan ni Fidel V. Ramos, hindi joke lang. Sir Ray Ramos and family, good morning. Oh, kumusta ka madra sa may terrace siya sila eh. Okay, Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine Ron Ron, kay RJ sa BMOCF Church family and Win Youth on the Rock family, kay Grace and Anne Alvaran sa United Kingdom. Ano ko naman mga na kinalain sa United Kingdom, sa England kag sa London. British Isles. May kinalain ako lumong, ho? Lain-lain na. Ang United Kingdom, lain man na sa England. Ang England, isa lang na iya. Ang United Kingdom, ang the kingdoms, all over the United Kingdom. So, ang British Isles, lain man ako, no? Oh, may aga dala sa inyo. Oh, kag sa UK, but ano oras sa UK, subong partner Joel? Basta, be, i-check na to. UK hours. Now, ang UK subong 1:14 PM hapon. Hapon. Mutukali si Ma'am Grace. Ma'am Grace GV sa Europe ko guru mamay. Si Ma'am Grace GV daw sa Europe ni siya. Okay, launa pa. Ma'am Arlene Pinuela, mayong aga. Kay Ma'am Rema Joy Echenova, good morning. Ma'am Grace, no? Mayong hapon da sa UK. Sa UK. Sa Europe. Sa Europe hapon. Sa Amerika, subong may benan, gabi. 13 hours difference. Either, be, alas 8, kuro sa gabi sa ila subong. May nga aga, dipindi, kundiin ka na yun sa Amerika. Ma'am Josephine Kinyusa, nanayipin, may nga aga. Kay Ma'am Alicia Garcilan, good morning. Kay Tita Mary, mayang aga. Sa mga plakaon, Labanos, good morning. Hindi, Tita Mary. Ako radyo nag-sensitive, kaging balbal ko, dasing pick-up yan sa DYBS. Balbalon ko ba naman? Ito siyempre, no, ma-ano, kaging manuto, kaging balbalan ko mo. Again, ha? Kung madula ang DYBS, i-check nyo, anay, ang ato niyang Facebook page. Kaya base, nagka-problema lang sa transmitter. No, hindi, may sige, balbal sa inyong radyo. Kaya nakamuradyo kung sige nyo balbalon. No. Dumduman ko sa una, ang radyo bala, muna, no? Siling sa ako, lolo. Bulad ang bateri. Sa una, no? Amuna, no? Ginabulad ang bateri, balaw. Hindi man to solar power ang bateri sa una, pero ginabulad ang bateri. Kung ibulad mong bateri, daw gabalik man ang power. Mayang aga, siling ni Tita Mary. Sinigang with Sailan. Anong Sailan? Daw gabi? Daw gabi. Sailan nami. Pagid malapuyot ang sabaw. Nami na ang Bisol, ang daw gabi sa ilan. Inabalang pabukalan mo bala siyang lawig-lawig bala? Oh. Sinigang sa gabi. Oh. Pa si Hinong Ruben Villanueva. Sagad na siya magluto sa sinigang. Nga inabalang pa kapit pa kun ano no, paras bala siyang baboy. Nga lawigon mo gidyang pakulo ang ano, pwede man i-greater mo, greater is he that is in you. Ikudkuron mo bala ang gabi, kag isagol mo sa sinigang, lapuyot ang sibaw, namit po. No? Medyo maaslom, hindi ko fan siyang aslom kayo, medyo aslom lang. No? Medyo aslom, mamarat-parat, masabroso, no? Butangan mo bala damo, bitchin blaw. Siling sa iban, hindi kami mag-bitchin niya kay hindi na healthy. Kuya, flavor is life. Ang bitchin naman na nagahatag sing umami. Kung di ka gusto sang umami, o daddy lang. Pero amo nang nagahatag sang nablang sabroso bala. Nga amo na makamukagid na mag si igigop ng sabaw. Do may something nga ginatawag nga umami. Umami. Oh, mami. Ako rin yung ading na gusto. Oh, daddy. Oh, daddy. Ha? Oh, Ma'am Grace Silignac. Hi kay Nong Ray Ramos. Obdanay kami na sa church sa unap. Ah, okay. Obdanay kamugali ni Sir Ray Ramos, ha? Oh, mayuman, mayuman. Ma'am Corazon Estilloso, may aga. Kay Ma'am Dinette Pisaga. Good morning, kid. Okay, sa kay Pastor Mark Pisaga. Sir Ernilo Samar, may aga. Shout out kay Rose Samar, nagaluto sang manamit ng mulo. Agay! Agay! Ang mulo, mga minan. Amog ganang pinagkakontra ko, mga minan, ang mulo. Kontra-kontra! Kung nakunta ko na, dapat ubusun ko ginagawa. Kontra ko ginagawa. Kontra-kontra ko ginagawa ng mulo, mga minan. Kada bakit anay kami na, huwag balbala, anay ginagawa yun. Huwag ginauntat, hasta hindi maubos ang mulo. May kilala ko di sa may dire lang oh sa may ano na yon ang barangay na tubang sang lipat ko sa may Mandaway po ngayon si tita kana kanya bawa sa kanamit magluto sang pancit mulo magluto mas gani mulo gani basta may mga funeral mamangkot ko nang kana may mulo kang luto kahit kung may mulo ka ma ano ko mapulaw ko sa papatay. Ha? May init pa balang mulo, black creamy, tasty. Dusun ang imo nga mulo balls bala hindi tipid. Maibang tipid ang mulo balls eh. Ngalaban rapper kay sa unod. Ha? Hindi tipid pag higop mo muna, dumduman mo ang imo nga mga nubya sa una. Dumduman mo yung mga, no? Yung mga daan nga mga kabuhi nga ginbiyahan mo na kay hindi amo. Dumduman mo kung paano ka ginbagos ang Diyos. Sa kanamit to, no? Mulo, balbalan, naging na kami na yun. Mm. Kay Ma'am Emeline Sulanya, good morning. Kay Pastor Jomi Gutierrez. Sir Bibot, good morning. Kay Ma'am Rebecca Juliano sa Alhis. Greetings also for all the members of Rio Vista Fundamental Baptist Church. Kay Pastor Herman Tolimao. Kay Ma'am Elvira Tolimao. Maayong aga dira sa inyo. Ma'am Lorena Lezare. Good morning. Ma'am Merly Lumawag. Silig ni Pastor Jumi. Lain-lain spellings. Hindi gin ka pasar kung wrong spelling. Wrong spelling is wrong. sa US, sigali si Ma'am Grace, okay? Gab-A, sigali. Gab-A, okay, sa US, ang otod sa UK. Basta mga U gani. Amo na, basta mga U, mga ano na iya, lain na iya. US, UK, ikaw yung partijol taga, Uganda. lain na. US, UK, amo na, lain na iya. Ma'am Ruth Kiman, good morning. Kay Sir Abraham Nolido, maayong aga. Kay Ma'am Merly Lumawag, Ma'am Clinori Chinova, good morning. Ma'am Isadro said, Nanay Virgie Salgado, good morning gid. Favorite, yes, favorite ko ginang mulo. Kapit pa kung may patay, mo ginang pinanginapanghita. Wala siling ko sa misis ko kung ako gani magpuli na sa Diyos. Kaya gabi mulo lutuon nyo, ha? wala na lain mulo na naman itong funeral man puro naman itong mulo tayo mo ito request na patay. O may paris nga tabaang nga tinapay pandisal pandisyusa kinihan o pandilas ay mga manablaw. Sir Robel Escobin, good morning. Kay Sir Ronnie Aldea, kay Ma'am Chona Aldea. Maing aga sa inyo. Anyway, mamayanaan, City 39, antes na yung magpadayon, kanto kita na sa itong nga pabaon sa Siningaga. In John chapter 11, verses 1 to 44, nakita na itong dream, mamayanaan, it's like a story about delay. Mary, Martha, and Lazarus, mamayanaan, mga close friends sila ni Jesus Christ. Now, isang adlaw, si Lazarus nagmasakit and he was seriously sick. So, tungod sila, Mary, Martha, ni Lazarus, close sila ni Jesus, kabalo sila nga si Jesus Christ nagapang-ayo sa mga masakiton. So sa nagmasakit sila sa roon, nagpadala sila sing mensahe kay Jesus. Siling siyang ilang message, Lord, he whom you love is ill. Ang imo abyan ng sila sa Ros, nagamasakit. Ikabalo sila si Jesus, makabulig eh. But Jesus did something they probably did not expect. Anong ginay mo ni Jesus Christ? He stayed where he was for 2 more days. Kung makabati ito mga binan, may emergency, madali-dali ito na iya puli. Ha? Magdali ito na iya lakat. Ha? But iniginay mo ni Jesus Christ, medyo masakay mo kilay. No? Oy, emergency! Nagpabilin ka ba na ito kadlaw? No? But always remember, God's plan is different from our plans. Okay? And by the time Jesus arrived, mga kabenan, si Lazaro ara na sa lulubngan 4 na kadlaw. Ha? Kaya ang biyahe sa una, hindi mandasig eh. It take days. Okay? Antes makalambot sa imo palagkatuan. Oh. So sa nakaabot si Jesus Christ, patay na si Lazaro 4 na kadlaw. Di masiling ta, ti ano ning mahimot sinig, iti patay na eh. Ha? So Martha, in her disappointment, in her frustration, I believe so, ha? Gin-express niya ang iyang unod siya ang tigipusoon. Ha? Siya, Lord, kung ari ka lang tiguro, hindi gin mapatay akong utod mo. Ha? So, iniba lang ang mga tinaga, it carries both faith and disappointment. Kaya kabalo siya si Jesus Christ. Makaayo gid eh. Maayo niya si Lazaro sa iyang masakit. Ma-prevent niya ang mapatay si Lazaro. Pero wala niya naintindihan kung nga agin allow ni Jesus Christ ang delay. And something unexpected happened. Si Jesus Christ nagkadto sa lulubngan, and the famous John 11:35 happened. Ha? Ano nga ba sa John 11:35? Jesus wept. Ha? And after weeping, after crying, wept, ha? Hindi, Jesus cried, wept. Ha? Weep. Nabalang, kung sila ka weeping, mga minan, nabalang paghibi, balang may sound, kagulgul, kagidlaw. Ha? This was Jesus Christ in his humanity. With human emotions, mga kabiyanan. But at the next moment, Jesus Christ was in His deity with the power to command life and death. Okay? So the two contrast, makita natin rin, no? Jesus Christ in His humanity, Jesus Christ in His deity. Tapos niya, hibi, mga kabiyanan, He called out, Lazarus, come out. And Lazarus came out alive. Okay? Grabe nung ininga milagro bala ni Jesus Christ. Okay? Now, sa una nga mga tinion mga kabiyanan, kung mapatay ka, ginahimo sa imo, ginabalot ka, ginabutangan ka perfume, ginabutangan ka mga pahamot. Siyempre, manimaho ginaiya. O, patay mong. So, ginabutang ka sa tomb. Ha? Daw kuweba nga silyado na. Agod nga hindi magguwa ang baho sa imong lawas. So, hindi pareho sa buong kung mapatay ka, no? Ginadala ka na yun dito sa embalsamador, ginakakas imong mga organs, ginabutangan cotton, ginaskusukan ka sa barong na may kihad sa likod. Lain sa una eh. Intact ka pa. Okay? Intact ka pa. I don't know kung may among panangga-practice subong. Pero sa una, intact ka pa. Putson ka lang, butangan ka mga pahamot, so on and so forth. No? So when Jesus Christ called out, Lazarus, nagwa, buhi. No? Now, sa kabagay is that makita na to, no, nga ang delay, hindi buot silingon ng si Jesus Christ wala kabalaka. In fact, Jesus deeply loved Lazarus kagang iyang mga utod. No? Ang delay, parte ini sang dako nga tinutuyo nga hindi nila makita sang sinugdanan pa lang. Because John 11:35 says, I am the resurrection and the life. Ha? So always think about it, mga biyanan. Number one, pila ka mga leksyon makuha na ito. God's delay does not mean God's indifference. Ha? ginigugmagin pa lang nga ni Jesus Christ ini nga panimalay. Pero ginalaw niya ini nga situation to become much worse before nga nag-intervene siya. Ha? Kisa, kung manumdum-dumbala, kung nga Ginoo may kabalaka lang sa akon. Ha? Siguro nagsabat na gid siya guro, ti basi wala may kabalaka ang Ginoo sa akon. No. God's timing cannot always be measured by how quickly He responds. Lesson number two, you can be honest with God about your disappointment. Ha? You can be honest with God about your disappointment. Pero kay Martha, no, wala niya gitago yung feeling. Siling niya, Ginoo, Lord, kung ari ka lang di guro, galit kayo wala ka eh. No, no, kapanglintak, pag-uro sa katapusan, I don't know, ha? Wala ka eh. Kung sa aton, pwede guro, may panglintak, mga nogon ba? Kung ari ka lang tahan eh po. No. But this is not necessarily unbelief. In fact, it was faith, mga kamiyanan eh. Kisiling niya, kung ari ka lang tani, hindi gin mapatay si Lazarus mo. Ha? So she had faith. At the same time, she was disappointed. She was frustrated. Kaya wala si Jesus eh. Ha? It was an honest expression of pain. Ha? Ang Diyos nato mga kamiyanan, He can handle our questions, our tears, our disappointments. Hindi na ito kinanglan mag-pretend sa iatubangan. And number three, Jesus enters our pain. One of the shortest and most powerful verses in the scripture says, Jesus wept. John 11:35. Huh? Kabalo si Jesus Christ kung ano himuon niya. Kabalo sa na si Lazarus mabanhaw. But in His humanity, He still wept with those who were grieving. Huh? Pwede man tayo nangamal si Jesus, hindi ka mo na mag-ibi-ibi. Mabuhi lang niya siya, banawon ko niya siya. Ibi-ibi pa ka muna. No, Jesus Christ entered into their pain. Okay? Jesus Christ entered their pain. He wept. Ini nag-remind sa ito that knowing God is, that knowing that God is sovereign, does that mean, nga hindi na kita pwede ka pang subo kita gihapon. Okay? Because always remember that God is not distant from our pain. And number four, and the last, we only see one chapter. Si Mary kag sa Martha, nakita nilang kamatayan lang. Wala nila nakita ang resurrection. Apat kaadlaw lang ang ina-focus nila in a tomb. But Jesus saw what they could not see. Ha? Kasi galantaw kita sa aton nga circumstances bala sa aton kabuhi kaya mag-conclude kita din tapos gini wala na gini chance. But we are seeing only the present chapter. Ang Diyos nakita niya ang bilog na storya. Ha? So ano yung muna aton? Continue to pray, continue trusting, continue doing what is right. And remember, a delay is not necessarily a denial. God may not answer according sa aton nga timetable, but we can still trust His character samtang nagahulat kita. Alas 7:48 mga biyanan, ang disimong dahil mamati kita na si Pipi lang ang mga panumdam. Malakad na malingin, ibabalik pang oras na Pilipinas.
1: Okay, so you're out there looking for a job. You failed the first time you tried. But nothing should stop you now. One mistake should not bring you down. Or you'll never be successful at all. Don't let fear get in the way. Don't let worry about tomorrow cast a shadow over today. Forget what is past and let God take care of the future. After all, He is far more capable than you are.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
3: Sa maraming pagkakataon kung ano ang pinakasimple at basic rules na dapat nating sinusunod, ang siya pang mabilis nating nalilimutan at nakaliligtaan. Marami na ang nagbago sa mundo maging sa paraan ng ating pagtatrabaho. Pero di ibig sabihin ay kalilimutan na natin ang common courtesies o basic etiquette sa maayos na pamumuhay. The dictionary defines etiquette as customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Napansin ko na sa tuwing uunahin natin ang sarili nating kasiyahan at convenience kaysa sa kapakanan ng ibang tao, doon natin madalas malimutan na i-observe ang good manners and right conduct. Foundational to observing workplace etiquette is to be considerate of others. Narito ang ilang simpleng office rules na nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa at kamanggagawa. Una, arrive early for your meetings and appointments. Pagpapahalaga sa ating kapwa at sa ating mga katrabaho na dumating ng maaga o nasa oras para sa ating meeting o appointment. Hindi na natin pwedeng gamiting excuse ang traffic dahil palagi namang traffic. Dapat naka-factor in na talaga sa ating time travel o travel time ang oras na gugugulin sa traffic. Iwasang paghintayin ang ibang tao dahil mahalaga ang oras ng bawat isa. It is common courtesy to be on time for your appointment. Pangalawa, do your personal grooming at home or in private. Hangga't maaari ang pag-aayos o paglilinis ng sarili, dapat nagawa na natin bago pa man tayo lumabas ng bahay at pumasok sa opisina. Pero dahil gustong makaiwas sa traffic, ang iba'y umaalis ng napakaaga sa bahay at sa opisina na lamang nag-aayos. If you have no other choice but to do your personal grooming in your workplace, tiyakin mo lamang na hindi ito sa oras ng trabaho o sa lugar na parang nagme-makeup demo ka sa mga kaopisina mo. May mga nakita na akong nagugupit ng kuko, nagpa-pluck ng kilay sa opisina. Maliba na lamang kung sa salon ka nagtatrabaho. Ang ganitong personal grooming ay mabuting sa bahay at di sa trabaho ginagawa. That is basic workplace etiquette. Pangatlo, tone down your voice and the volume of your ringtone. May tono at lakas ng boses na kaaya-aya at katanggap-tanggap sa pandinig ng iba. Tone down your voice when speaking or even laughing. Oo nga, at ikaw ay masaya, pero hindi ito dahilan para basagin ang kapayapaan at katahimikan ng ibang tao. I-check mo rin ang level ng iyong ringtone, lalo na kung ikaw ay dadalo sa pagpupulong, training o seminar. Di naman kailangang malaman ng buong opisina ninyo ang bawat tawag o text message na natatanggap mo. Be considerate of others. Anong workplace etiquette ang napapansin mong madalas makaligtaan dyan sa inyong opisina? Help bring back good manners and right conduct in your place of work. Ang maayos na ugnayan sa opisina ay nagsisimula sa malasakit sa kapwa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
4: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
5: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
4: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
5: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
4: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
5: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
4: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
5: Yeah!
6: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

0: un público. Oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang oras na Pilipinas, alas 8 in punto.